Ale jsou čo chvátro na pornou maga? Máme tam maga, maga bandido! Good morning report, Pilipinas! Hi, yun yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 810 AM Radio Bandido TV! Isang oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Araw na ng Huwebes, Thursday, September 24, 2026. Naasahan ko naman na eh. Inaasahan naman na natin yung boto kahapon, di ba? Pero may inaasahang ibang resulta, di ba? Eh, nagbotohan pa eh, di ba? Kita nyo, 13. 13 lang sila. 13 lang talaga sila. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Makakaunti pero posibleng mas malakas sa bagyo, hahagupit bago mag 2027. Presyo ng langis bumaba sa pag-usad ng US-Iran talks. Pangulong Bongbong Marcos magpapasa agad sa rekomendasyong tapyas excise tax sa gas. Ay, hindi na kailangan, Mr. President. Mababa na naman yung presyo eh. Parang feeling ko sinadyanin yung ganong katagal para hindi na mag-adjust. Gobyerno, palalawakin ang fuel subsidy bago ikonsidera ang pagtaas ng pamasahe, sabi ng DOTR. 16-vote threshold sa impeachment ni VP Sara binabaan ng Senate Court. VP Sara target pasaklolo sa Supreme Court kontra sa pinababang impeachment threshold. Associate Justice Marbek Leonian, acting Chief Justice muna sa pagretiro ni Chief Justice Gesmundo. Senator Robin Padilla sa obstruction case hearing, baka mamiss ko na kayo! Kasi baka matulad ako sa ibang mga senador. Ibinaba na ang threshold. Iisa-isahin na kami. Parang ganun yung sinasabi niya. National ID system sa ilalim sa 2.48 billion peso na malawak ang pagsasayos. Katapos gumastos ng 7 billion na... Pangulong Bongbong Marcos, wala pang desisyon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election. Palacio nagkomento sa paghikayat ni Donald Trump sa ICC members na umalas na. At Malacanang bukas sa prangkisa para sa social media platform. Una nang nadali ang Discord. Pang tinanggalan na ng karapatang umere sa Pilipinas. Para namang mapipigilan nila. Eh, VPN lang yan. Gagamit lang ng VPN. Makaka-access ko na ang Discord. Kahit i-ban pa nila. Di ba? Hindi pa rin ba alam ng DICT 'yon? Di ba? Kailangan niyo ng ano? Kaya kailangan niyo yung Pax Silica. Kailangan niyo ng ganung kalaking ano, data center. Sentro para sa server. Para magawa ninyong ano, tuloy-tuloy na hanapin yung mga pabago-bagong IP address na ginagawa ng mga VPN. China nga, nakakalusot eh. Tayo pa sa Pilipinas. Kayo naman, oh. Ito po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan... Si Randy Santisas, listening. Sabi ni Randy. Good morning, Randy. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like and share, thank you Mark. Si Dai Torio, morning Boss Ira, good morning Dai Torio. Arigato gozaimasu, Dai Torio. Mark Mallorca, pag sinabi sa iyo ng shota mo na I love you with all of my heart, alamin mo muna kung gumagana yung apat na chambers ng puso niya. Dahil kung isa dito ay hindi gumagana, hindi matatawag na all yun. San Coso, good morning po Sir Ira V. Panganiban, isang malungkot at nakababahala na umaga din po. Tignan natin kung saan papanig ang Supreme Court.
Menchi Me, good morning, Sir Ira P. Always listening. Thank you, Menchi. Dekorasyon, magandang umaga, Sir Ira. It's a sad day for our constitution. Pre-anarchy na ba ang bayan natin? Carlito E. Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Si Mami Dang, nanonood. Good morning, Mami Dang. Joel Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joel Latore. Mr. Nicolevich Rasputin, good umaga, Boss Idol Ira. Plus sa lahat at sa lahat ng solid ka MRP. Listening, viewing via DZRJ Radyo Bandido. Ayos! Good morning, Pedro. Rekurasyon, today, the defense lawyers ni VP Inday Sara will run to Supreme Court para sa final na arbiter or interpretation. Sabi nga sa inyo, di ba? Pagdating sa batas, ang tanong, sino kliyente?

si Ferdinand Enriquez. Magandang Huwebes sa umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand. Isa hanggang dalawang tropical cyclone kada buwan ang inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility mula Oktubre hanggang Disyembre, ngunit ilan sa mga ito ay maaaring umabot sa typhoon o super typhoon category ayon sa PAGASA. Sinabi ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis na mas kaunti ang inaasahang bagyo sa huling quarter ng taon sa gitna na nagpapatuloy na El Nino. Ayon sa PAGASA, moderate to strong El Nino ang kasalukuyang nararanasan sa Tropical Pacific at posibleng umabot sa very strong state bago matapos ang 2026. Inaasahan din itong magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027. Bagat mas makunti ang bilang ng mga bagyo, sinabi ng PAGASA na karamihan sa mga potensyal na tropical cyclone ay maaaring maglandfall at tumawid sa bansa. Samantala, ang Tropical Storm Surigay, international code name, na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mayroong 1,500 kilometro na sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito ay may lakas na 75 kilometro kada oras sa center winds at pagbugso na aabot ng 70 kilometro kada oras sa bumabaybay ang Surigay, Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ang tro o sabsaban ng Tropical Storm Surigay ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Paunap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, dala ng tro ng bagyong Surigay ang mararanasan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas sa ulan. Makakulimlim din naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Bicol Region at nalalabing bahagi ng Eastern Visayas dahil din sa tro o sabsaba ng Surigay o bagyong to Surigay. Nagbabala ang PAGASA na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, dala ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang hangin mula silangan, pahilagan, silangan ang maasahan sa northern at eastern section ng Luzon na magdudulot ng mahina hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan. Naabot ng 0.6 hanggang 2.1 meters ang taas. Sa Visayas, Mindanao at eastern section ng Southern Luzon, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin na maman mula Hilagang Silangan patungong Hilagang Kanluran ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters sa taas ng mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihit naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon mula sa iba't ibang direksyon na ang magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 to 1.2 meters na alon sa mga baybaying dagat. Ang araw ay sumikat kanina alas 5.45 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.51 ng gabi. 6 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Mukhang nakukubabawan na tayo ng kadiliman. Malapit na. Nakukubabawan na tayo. Umiiksi na ang liwanag. Parang ganun, ano? Tignan nyo yung exchange rate. 62.82 real time. Tignan natin yung real time. Real time. Oh, 62.76. 62 pesos and 76 centavos na ang palitan ng piso sa dolyar. Oh. Hindi na tayo gumalaw ng 62.50. Kala nyo, hindi seryoso yun. Seryoso yun. Sabi ni Joey Barbosa Dore, EDSA na tayo, konti na lang. Wala na mangyayari sa EDSA. Ako, hindi na ako maasa dyan. Ay, Ms. Amoya Bernante, morning Sir Ira, morning MRP 13 Senators, nabaluktot nila ang batas. Kaya sa 2028, maging matalino na tayo sa pagboto, yun lang ang tanging sandata natin bilang Pilipino. Fernandez Narciso, always listening. Blessed morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy. Presyo ng langis
sa pandaigdigang merkado nitong Miyerkules kahapon matapos magbigay ng pag-asa sa mga trader ang nagpapatuloy na pag-uusap ng Amerika at Iran para sa posibleng diplomatic settlement. Bumaba sa $99.18 kada bariles ang Brent crude futures habang nasa $19.17 kada bariles ang US West Texas Intermediate sa unang bahagi ng trading noong September 23 kahapon. Nauna na nagsara ang Brent sa mas mababa sa $100 kada bariles noong Martes sa unang pagkakataon mula September 8. Sinabi ni US President Donald Trump na nagpapatuloy ang pakikipag-usap ng Washington sa Tehran at naniniwala siyang posibleng makabit ang isang kasunduan. Kasabay nito, nakatulong din sa pagbaba ng oil prices ang muling pagpapatakbo ng Saudi Arabia sa East-West oil pipeline nito patungong Red Sea at pagtaas ng oil exports ng Iraq na nagpakalma sa pangamba sa kakulangan ng global supply. Gayunman, nananatiling sensitibo ang oil market sa tensyon sa Middle East habang hinihintay kung hahantong sa konkretong kasunduan ang diplomatic talks sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasahan namang agad na magpapasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng pagbabawas o pagsamantalang suspensyon ng fuel excise taxes matapos isumiti sa kanya ng Development Budget Coordinating Committee ang rekomendasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natapos na ang DBCC ang pag-aaral at naisumiti na ito kay Marcos noong Martes ang rekomendasyon hinggil sa posibleng tax relief. Tumanggi naman ang palasyo na ibunyag ang detalye ng rekomendasyon at sinabi hintay na lamang ang magiging desisyon at formal na anunsyo ng Pangulo, isinaalang-alang posibleng pagbabawas o suspensyon ng excise tax sa gitna ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo at epekto nito sa mga consumer at ekonomiya. Nauna nang sinertify ng Department of Energy na umabot sa average sa $99.41 kada bariles ang Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas sa $80 per barrel threshold na itinakda sa Republic Act No. 12316. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring bawasan o suspendihin ng Pangulo ang excise taxes sa mga saklaw na petroleum products batay sa rekomendasyon ng DBCC at koordinasyon sa Energy Secretary kapag umabot o lumampas sa $80 per barrel ang one-month average Dubai crude price. Maaaring ipatupad ang natural tax relief na hanggang 3 buwan sa bawat pagkakataon. Nawal linggo na yan, di ba? Dalawang linggo na mataas na halaga ng langis. Ang tagal na rekomendasyon, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit, kung saan yung bottleneck eh. Kung sa DBM, sa DBCC, sa Energy Secretary o sa Malacanang ba eh. Patuloy naman na naghahanap ang Department of Transportation ng dagdag na subsidiya at iba pang ayuda para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa public utility vehicle, drivers at operators bago ikonsidera ang pagtataas ng presyo ng pamasahe. Sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na kabilang sa kasalukuyang hakbang ang fuel discount at libreng toll sa expressways para sa ilang public transport operators. At kay Lopez, tumaas na mula 10 pesos sa 12 pesos ang fuel discount, ngunit limitado pa ito sa jeepney at UV Express. Pinag-aaralan umano ng gobyerno kung maaari itong palawigin at isamang iba pang transport modes. Iginiit ni Lopez na dapat maging last resort ang pagtaas ng pamasahe dahil maaari ito makadagdag sa gastusin ng commuters at sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Nasa 6.1% ang headline inflation noong August 2026, bahagyang bumaba mula sa 6.2% noong July. Ayon sa Philippine Statistics Authority, patuloy namang dinidinig ng LTFRB ang mga nakabimbing fare hike petition. Inaasahang magsusumiti ang LTFRB ng rekomendasyon sa Department of Transportation pagsapit na Oktubre matapos ikonsidera ang epekto ng wage increase sa kakayahan ng commuters na magbayad, tulong ng gobyerno sa transport sector at posibleng epekto ng fare adjustments sa inflation.

Sabi ni Recorrecion President Donald Trump ay di nananakot sa mga members ng ICC to resign, kundi iyon ay isang matinding kautusan na whatever Uncle Sam wants, Uncle Sam gets. At pag ayaw nilang sumunod ay may nakalaang kaparusahan at ito ay ang sanction. He has to finish dismantling the ICC before his term ends dahil pag hindi niya magawa, eh, pag he is subject of ridicule to the whole world. Paring Jet nanonood. Sabi niya, gandang maga, Pards, Ira. Simula sa araw na ito, sabi ni Attorney Sheila kahapon before adjournment. Hehehe, bloodbath na ba, Pards? Hindi ko alam, hindi ko nga alam kung ano yung bloodbath. Eh. Kung kailan magsisimula yun, saan magsisimula, at paano magsisimula, eh, di ba? Basta, alam ko, ganun na yun, di ba? Hintayin na lang natin.

Iniligtad ng Senate Impeachment Court kahapon ang naunang ruling na nakapirme sa 16 na boto ang kailangan upang makonvict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa botohan, 13 senator judge ang pumabor sa apela ni Senator Erwin Tulfo laban sa July 6 ruling ni Presiding Officer Senator Francis G. Escudero, habang si Escudero ang nag-iisang bumoto laban dito. Hindi naman nakihalok sa botohan si Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla at Camille Villar. Sa ilalim ng bagong ruling, hindi na automatikong ibabatay sa buong 24-member Senate ang two-thirds requirement. Sa halip, isasaalang-alang lamang sa denominator mga senador na legally at factually capable na maglahok bilang senator judges sa oras ng botohan. Maaring hindi isama sa computation ng mga senador na nakakulong, suspendido o legal na nahahadlangan sa kanilang tungkulin, hindi matukoy at kinaroroonan, may physical o medical na incapacity o nasa katulad na sitwasyong hindi sila makalahok sa proceedings. Nauna iginiti Tulfo na pagpapanatili sa 24 bilang denominator kahit may mga senator judge na hindi maaaring makalahok ay maaaring humantong sa tinatawag niya acquittal by default. Sa oral arguments bago ang botohan, sinabi naman ng House Prosecution Panel na kung 20 ang senador may tuturing na kwalipikado at maaaring makalihok, 14 na boto ang kailangan upang maabot ang two-thirds requirement. Iginiti naman ng depensa ni Duterte na dapat manatili ang 16-vote threshold at nagbabala ng pagbabago nito sa kalagitan ng trial ay maaaring questionin sa Korte Suprema. Julio M30, magandang umaga sa lahat. Julio M30, ang ganda umaga. Grabe, magtatagumpay ang convict. Ubo, ubo, ubo. Posible na mag-questionin ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibaba ang voting threshold na kailangan upang makonvict siya sa impeachment trial. Sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na pag-uusapan pa nila ni Duterte kung kailan at paano gagamitin ang natulang legal remedy. Nauna nang bumoto ang Senate Impeachment Court 13-1 pabor sa pagbawi sa dating nakapirming 16-vote requirement. Anim na senator judge ang hindi nakilahok sa botohan. Sa bagong ruling, ibabatay ang two-thirds threshold sa mga senador na legally at factually capable na makilahok sa proceedings kapag oras na ng final judgment. Iginit ng defense panel bago ang botohan na dapat manatili sa 16 ang threshold at sinabing walang supervening event na nagbibigay katwiran upang baguhin ang ruling na inilabas noong July 6. Ganoon sinabi ni Power na ginagalang nila naging pasya ng mga senator judge. Nanindigan naman ang House Prosecution na ang pagsama sa mga senator judge na hindi kayang makilahok sa denominator ay maaaring humantong sa acquittal by default. Iginit naman ni Davao City Representative Paulo Duterte na Supreme Court na ang dapat magpasya kung naayon sa konstitusyon ang bagong ruling ng Senate Impeachment Court sa pagkukwenta ng two-thirds vote na kailangan upang makonvict ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Pulong ang naging interpretasyon ng impeachment court matapos itong alisin na nakapirming 16-vote requirement at ibatay ang threshold sa bilang ng mga senator judge na legal at aktwal na may kakayahang makilahok sa proceedings. Sa ilalim ng 1987 Constitution, nakasaad na walang impeach official ang maaaring makonvict ng walang concurrence ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado, all. Nakasaad din dito na ang Senado ang may natatanging kapangyarihan na litisin at desisyonan ang impeachment cases para kay Duterte. Kung dadalhin ng kampo ng vice-presidente sa Korte Suprema ang usapin, dapat hayaan ang mga mahistrado ang tumukoy kung naayon sa saligang batas ang interpretasyon ng Senate Impeachment Court. Kinundin na naman ang PDP laban ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibaba ang voting threshold na kailangan upang makonvict si Vice President Sara Duterte at sinasabing maaari nang dalhin sa Supreme Court ang usapin. Binaliktad ng impeachment court ang naunang ruling ng 16 votes ang kailangan para sa conviction matapos umapila si Senator Erwin Tulfo sa interpretasyon ng two-thirds of all members of the Senate sa Konstitusyon. Ayon kay PDP Laban spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, mas nanaig ang political expediency kaysa sa batasa
at inakusahan niya ang mayorya ng mga senator judge natin ng likuran umano ang kanilang sinumpaang tungkulin ang mga ito ay posisyon ng partido at hindi independente ang factual findings. Nauna na igiliit ng PDP laban na dapat manatili sa 16 ang conviction threshold na tinawag ni Topacio na immovable standard sa ilalim ng kanilang interpretasyon ng konstitusyon. Ang ano yun, acquittal by default. Yun yung sinasabi ni Erwin Tulfo. At saka, ano, nung 13, well, at least majority ng 13, baka magkaroon daw ng acquittal by default. Una-una, alam naman na natin ang posisyon nung apat na hindi makakaboto, na pinagbawalan na nilang bumoto. Dun sa kanilang usapan ngayon, pinagbawalan na nilang bumoto. Hindi na pwedeng sumali. Binawal na nila. Una-una, hindi acquittal by default yon, dahil alam na naman natin ang posisyon ng tatlong apat. Sino ba yung apat? Si Bato, si Marcoleta, si Jinggoy, si Loren Legarda. Alam naman natin kung anong posisyon ng apat na yan eh. Acquittal yan. Hindi by default yun. Yun talaga ang posisyon ng apat. Diba? Diba? Oh. Acquittal na talaga yun. Acquittal by default. Walang default dun. Diba? Paano kung nabaliktad ngayon? Sige, o oh, sige. O oh, sige, kayong 13. Kayong 13. Sinabi, merong ano sa inyo? Kayong 13. To convict, kailangan nyo na 16. O 16 kayo. Pero merong apat na magko-convict ang hindi makakadalo. So 12 na lang kayo. Baguhin natin. Huwag nating papasukin yung apat kasi hindi makakadalo. Pero alam nyo na ang boto nun is to convict. Papayag kayo? Hindi kayo papayag. Kustahan tayo, hindi kayo papayag. Limbawa, nabaliktad yung sitwasyon? Oh, meron kayo 16, kaya lang yung apat hindi lilitaw? Sasabihin ngayon nung natitirang 8, hindi, baliktad rin natin. Magbotohan tayo. Dapat hindi makalahok yung apat. Kasi baka convict by default. Kustahan tayo, hindi kayo papayag. Oh. Oh, di ba? Well, alam ninyo, magko-convict yung apat na hindi sasali. Yun din yung logic kung bakit ayaw ninyo papagbotohin yung apat. Kasi alam ninyo na pag bumoto yung apat, acquit. Bobo taong bayan eh. Hindi naman. Diba? Acquittal by default. Ano by default doon? Alam na namin kung saan boboto yung mga apat na yun. Sinabi na nila, in-express na nila yung kanilang ano, yung kanilang intention. Kung saan ang direksyon nila. Si Bato? Sa tingin mo magko-convict si Bato? Si Marcoleta? Sa tinggin mo magko-convict si Marcoleta? Si Jinggoy? Sa tingin mo magko-convict si Jinggoy? Si Legarda ba? Baka magbago ang posisyon. Hindi pa rin ako sigurado. Malamang hindi. Pero yung tatlo, sigurado, acquit yun. Walang default dun. Nagamit kayo na argument, galing-galingan nyo naman. Diba? Para maniwala naman kami. Diba? Magbabalik kami yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

Alas 8.33 na po ng umaga. Magbabalikin yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Sabi ni Rico Racion, ang gulang din ng mga majority dahil nung nakita nilang kulang sila sa number, kaya let's change the threshold of 2/3 votes. Mark Valliorga, hindi naman gumawa ng hakbang ang Senado para makadalo sila Jinggoy at Marculeta. Alan Visitacion, good morning Idol Ira, good morning Pards! Mamidang nanonood, Alvin and Tintin Reyes de Matulak. Morning, morning, Ira. Good morning, Alvin. Good morning, Tintin. Kumusta kayo dyan sa New Zealand? San Costo, hate na mga tulpo ang salitang acquitted para kay Inday. Mark Mallorca, paano magiging acquittal by default? Eh, lagpas 16 pa din sila. Kit Reyes, sama ako ng 10 sa hamon mong pustahan tayo. Pero teka, nung bumaba ng 14 ang threshold, bumaba din yung threshold para sa acquittal, ha? Huwag nyo kalimutan yun, ha? Hindi kailangang mahigit 8 pa rin ang makuha. Although, sa batas, walang binabanggit na threshold for acquittal, only for conviction. Lilinawin ko lang yun para alam ninyo. Ang nakalagay lang sa batas is you need 2/3 to convict. So ngayon, dahil binaba nila sa 20, dahil wala yung 4, unless makabalik si

0: may distinction yun, ha? Kasama si Mark Villar doon sa 13. Hindi bumoto, isa, si Chiche Scudero. That means, kung naghahabol sila ng 14, umatras lang si Cheese o umatras lang si Mark Villar, wala pa rin yung conviction nila. Kulang pa rin sila. Gets nyo? Kulang pa rin sila. So, ewan ko kung paano Matt yung pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Basta, Matt daw, di ba? Hindi ko nga alam kung saan nila kinuha yung denominators nila sa Matt, pero bahala na sila, di ba? Pero doon sa Matt ko, 13 lang sila eh, 14 pa rin ang kailangan nila. Di ba? Dahil yung 13.33, yung 20 divided by 3. Di ba? Yung 2/3 ng 20 is 7.14. 13 point something eh, 13.5 something eh. So, 14. 13 lang sila. Okay, sabihin na natin babaliktad si Cheese. Magiging 14 sila. Eh, kung bumaliktad si Mark Villar. 13 lang sila. Eh, kung hindi bumoto yung iba, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi kami boboto. Tulad ng ginawa ngayon. Kulang pa rin sila. Wala pa rin sila sa 14. Eh di, di ba? Pinasakit lang nila ulo nila. Lalo na yung tatakbo sa 2028. Mamaya na natin pag-usapan yan. Mga ambassador ng Netherlands at Swiss Confederation magpepresenta ng credentials kay Pangulong Marcos. Pupunta sila doon sa Malacanang. Nandun si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Pawang mga ambassadors ang makakaharap ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Palasyo ng Malacanang. Unang magpepresenta ng kanyang credentials si His Excellency Roderick Wolf, Ambassador Designate ng Kingdom of the Netherlands to the Philippines. Gaganapin ito sa reception hall sa Palasyo ng Malacanang. Pagkatapos ito, ay magpepresenta naman ng kanyang credentials si His Excellency Edgar Doereg, Ambassador Designate ng Swiss Confederation to the Philippines. Pagkatapos ito, ay mayroon namang courtesy call kay Pangulong Marcos, ang Filipino Analog Astronauts, dito rin yan sa Palasyo ng Malacanang. Walang nakatakdang press briefing ngayong araw, si Palas...
0: Wala!
1: Wala! Di sinabi kung anong dahilan, bakit walang press briefing.
0: Wala! Nagulat ko, hindi ba dapat kareak-reak ang araw na to? Diba?
1: Tinatanong namin kahapon pa yung sa threshold, yung naging desisyon ng Senate Impeachment Board, pero walang pahayag ang Palasyo ng Malacanang.
0: Nabago na si Auntie Clara! Kareak-reak, di ba kareak-reak ngayon itong araw na to dahil sa nangyari kahapon? Sa dami ng mga salasalabat na statement, eh, di ba typically hindi sumasagot si Auntie Clara sa mga ganyan?
1: Wala.
0: Nabago siya.
1: Statement. Kahapon lang nagbriefing lang siya at sa kanya kung hindi ba i-call out ng Malacanang si DILG Secretary John Bigrimulya dahil hindi ito yung unang pagkakataon na nagbibigay siya ng mga maling impormasyon sa publiko. Sinabi niya na yung asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque, na turned out wala pa naman palang desisyon pa.
0: Fake news nga eh. Sita sila ng sita ng fake news, tapos yung cabinet secretary nila, palaging fake news.
1: Yun, exactly. Yeah. Kahapon ni Maricel Halili kay Undersecretary. Kasi kung matatandaan mo, nung inanunsyo din niya na nahuli na si Saldico at maiuwi sa loob lamang ng 2 linggo. Awa ng Diyos, higit ilang buwan nang walang Saldico na nakauwi.
0: Apat na buwan na. Binibilang natin.
1: Eh, wala pa. Anino na nakikita ang mga Pilipino na may umuwing Saldico para harapin yung kanyang kaso sa flood control scandal.
0: Hindi kasi nila nililinaw yung sarili nila na yung halimbawa, yung asylum, in Europe, dapat pag-aralan din nila eh. In Europe, pag nag-apply ka ng asylum, yung papeles mo, yung araw at oras na tinanggap yun at tinatatakan yun, asylum,

0: ka na. Hanggang hindi sila nagdidesisyon na ayaw nila sa'yo, asylum ka. You are technically awarded an asylum until they have decided on your status. Alam mo ko ilang taon na ganyan si ano? Alam mo ko sino perfect example ko dyan?
1: Joma season.
0: Joma. 12 taon na nakabitbin ang asylum niyan sa Netherlands.
1: Hanggang sa namatay na lang doon.
0: Hanggang sa, hindi naman, after 12 years, dinesisyonan eh. Na, o sige na, pwede ka ng asylum dito. Pero, it took them 12 years. And for that 12 years, nandun lang siya sa Netherlands. Wala siya ginagawa. Okay na kabuhay niya. Di ba? Kung ganun katagal aabutin si Harry Roque, di ba, sa Austria, eh wala nang, nakatatlong palit na ng Pangulo sa Pilipinas, hindi pa rin siya pwedeng pauwiin. Di ba?
1: Ayun. Antay na niya 2028 kung sinong susunod na presidente ng Pilipinas, baka sa yung time na makauwi na siya ng Pilipinas.
0: Baka nga 2034 pa eh. Kung hindi kakampi yung ma-elect sa 2028 eh. Di ba? Kasi hindi na natin alam eh. At the present situation, yung sinasabing kasiguraduhan kung sino ang mananalo sa 2028. Yesterday, nagbago na lahat yun. Nagbago na lahat yun. Nagbago na configuration dahil kahapon sa nangyari sa Senado. So, we'll see. We will see.
1: Diba? Sino ang magiging pambato mo sa 2028?
0: Yan. Malalaman. Nako. Alam mo ba katapos ang butohan kahapon, sinumpong ako ng allergy.
1: Ayun lang.
0: Allergic ako sa decision nila.
1: Ayun.
0: Good morning, Chona. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu. Mula sa Palasyo ng Malacañang. Sabi ni Jet Reyes, si Congressman Francisco dito sa Las Piñas, ay buntot ng BBM admin. Kalaban siya ng mga bilyar dito. Posibleng Trojan horse si Senator Mark. Namangka sa ilog ng Prime Water. San Costo, i-disregard daw po ang butal. Mark Mallorca, ang sarap maging kakamping sa loyalista, hindi apektado ng presyo ng petrolyo, basta may impeach lang si Sara. San Costo, ngiting tagubay po yata si Auntie Claire dahil sa threshold issue ng Senado. Hindi ko alam kung anong ano niya, kung anong reaction niya today. She's been quite evasive and decent in the last few days. Actually. Inihayag naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na mula ngayon ay lalahok na ang vice-presidente sa kanyang impeachment trial nang may tahas ang pag-iingat o ad cautelam. Kasunod ang desisyon ng Senate Impeachment Court na alisin ang nakapirming 16-vote conviction threshold. Sa manifestation ni Lead Defense Counsel Trila Season, sinabi niyang patuloy na makikilahok si Duterte sa proceedings, ngunit may reservation sa naging ruling ng impeachment court. Nilinaw din ang depensa na hindi umiiwas si Duterte sa accountability at hindi umano ito kinatatakutan na magiging resulta ng paglilitis. Gayma, iginiit ni Season na may karapatan ng vice-presidente na gamitin ang lahat ng available legal remedies sa ilalim ng batas at konstitusyon na narito bumoto ang Senate Impeachment Court ng 13-1. Habang anim ang hindi nakihalahok upang ibatay ang two-thirds conviction threshold sa mga senador na legally at factually capable na makilahok sa proceedings sa oras ng final judgment. Binaligtad nito ang July 6 ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na nagtakda ng fixed 16 votes para sa conviction.

Gray, Sir Ira, uminom po ba kayo ng cetirizine? Yan pong iniinom ko pag spring, pag mulat ng mata ko sa umaga, non-stop sneezing po ako, pero napagkainom ka ng gamot, okay na ako. Ayoko kasi masyado umiinom ng gamot eh. Sama sa kidney at liver eh. Anyway, thank you very much, Anna Gray. Nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chich Escudero na kinakailangan boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte ay na magiging two-thirds sa mga central judge na kwalipikadong bumoto sa oras ng final judgment. Ang kay Escudero maaaring hindi isama sa denominator ang mga senador na detained o suspended, legally restrained sa paggampan ng tungkulin, pinaghahanap ng mga otoridad at hindi matukoy ang kinaroroonan, may physical o medical incapacity o wala sa coercive process ng Senado. Talagang tinanggal na nila apat eh, no? Gayunman, hindi pa automatiko nangangahulugan na hindi nabibilangin ang sino mga senador na pasok umano sa mga naturang sitwasyon. Sinabi ni Escudero na kailangan magpasyang impeachment court batay sa competent and sufficient evidence kung sino kwalipikado makilahok kapag dumating na ang botohan. Kapag nagresulta naman sa fraction ang two-thirds computation, round up ito sa susunod na pinakamataas na buong number. Halimbawa, kung 20 senator judges ang kwalipikadong bumoto, ang two-thirds ay 13.33, kaya 14 votes ang kakailanganin para sa conviction, paliwanag ni Escudero. Yun yung sinasabi ko kanina. Binigyan din niya na ang ruling ay pro hac vice o para lamang sa kasalukuyang impeachment trial ni Duterte at hindi magiging binding precedent. Hindi ito magiging, hindi nito panghahawakan ang mga susunod na impeachment proceedings. Nauna nang binaliktad ng impeachment court ang July 6 ruling na nagtakda ng fixed 16 vote requirement matapos aprobahan ng motion ni Senator Erwin Tulfo na muling linawin ang batayan ng two-thirds threshold. Si Anjo Perez, gandang umaga. Good morning dyan sa China, Anjo. Huh? Enjoying. Nag-agree, ang anak ko po na dermatologist ang nag-prescribe sa akin. Ang hirap po kasi watery eyes pa. Ano yan eh? Allergic rhinitis.

0: kagitna ng kontrobersiyang ito na maaaring umabot sa Korte Suprema ay wala pang bagong Supreme Court Chief Justice. Dahil dito si Senior Associate Justice Marvick Leone na magsisilbing Acting Chief Justice habang nakabakante ang pwesto sa pagretiro ni Chief Justice Alexander Gismundo sa November 6, 2026 ayon sa Supreme Court. Pinaliwanag ng Supreme Court spokesperson Camille Ting na sa ilalim ng Section 12 ng Republic Act No. 296 o Judiciary Act of 1948, ang pinaka-senior na Associate Justice ang pansamantalang gaganap sa tungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice hanggang sa maitalaga at makapagkwalipika ang kapalit nito. Si Gismundo, ika-27 Chief Justice ng bansa, ay sasapit sa mandatory retirement age na 70 sa November 6. Inimbitahan ng Judicial Bar Council o JBC ang limang pinaka-senior na magistrado bilang preferred candidates para sa susunod na Chief Justice. Ito ay sina Marvick Leonen, Alfredo Benjamin Cagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry John Paul Inting at Rodil Zalameda. Nominado rin ni retired Associate Justice Arturo Brionci, Associate Justice Jose Maidas Marquez para sa posisyon. May 10 araw ang Pangulo mula sa pagkabakante na posisyon upang pumili ng bagong Chief Justice mula sa shortlist na isusumite sa JBC. Madugong desisyonan yan. Kasi, yung mga hahawakan na kaso, medyo sensitibo. Lalong-lalo na ito sa impeachment pag dinala sa Supreme Court. Diba? Si Luz Papa, Sir Ira, ako din, may rhinitis allergy. Nagsawa na ako kakainom ng meds. Pinag-aralan ko ang face massage para ma-relieve allergies ko. Okay. Nagbiro naman si Senador Robin Hood Padilla na maaaring mamiss niya ang kanyang mga kasamahan sa Senado habang papalapit ang kanyang pagharap sa Department of Justice sa kagdain na obstruction of justice complaint laban sa kanya. Sa 29 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabanggit ni Padilla ang kanyang nakatakdang pagdinig sa Biyernes, September 25, nauna nang pinadalhan ng DOJ na subpoena si Padilla at iba pang respondent upang humarap at magsumite ng counter affidavit sa September 25 at October 9, paugnayan ng reklamo ng PNP-CIDG na obstruction of justice. Iniuugnay ang reklamo sa alikasyong tumulong si Padilla kay Sen. Ronald Batol de la Rosa na makaalis sa Senate compound noong Mayo habang may umiiral na arrest warrant laban kay De La Rosa mula sa International Criminal Court. Tinanggi ni Padilla na tumulong siya sa pagtakas at sinabing sumakay lamang si De La Rosa sa kanyang sasakyan. Nauna rin sinabi ng DOJ na tungkulin nitong aksyonan ang mga reklamong inihahain dito at nabigyan ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang sagot at ebidensya. Wala pang desisyon ng DOJ sa reklamo at ang nakatagdang pagharap ni Padilla ay bahagi pa lamang ng preliminary investigation. Useless nang gamitin si Padilla ngayon, si Robin Hood. Kasi nakatali na sa bato yung ano eh. Nakataga na sa bato yung posisyon ng mga yan eh. Besides, 14 na lang ang hinahabol nila eh. Hindi na 16. Di ba? Eh, prior to that, 13-11 ang usapan eh, di ba? Prior to everything, 13-11 ang usapan. Kapag kakasama yung ano, kapag kakasama yung apat na senador dun sa 24, 13-11 yung usapan. 13 ang majority, 11 ang minority. Pag nagka-decision na sa impeachment, hindi nila abutin talaga yung 16. 'Di ba? Yung 13 mas madali abutin. So, pupuwersahin nila si Camila at si Mark Villar na magpalit ng pwesto. Kaya binabakbakan ng kaso yung mga Cayetano, baka may magbago ang isip. Rubin Padilla, kinakasuhan, di ba? Kikita mo, si Bongo, dinadamay pa rin sa ICC. Di ba? Sorry, di ba? Pero nakikita niyo naman yung direksyon eh. Hindi naman natin kailangan magbulahan eh, di ba? Kasi kung sa 16 talaga, hindi talaga nila abutin. Sabi nga sa inyo eh, simple ang ano eh, ang kwento ko diyan eh. 'Di ba? Ang labanan 400 meter dash. Kaso, nung magsimula yung karera, napansin nila na abutan sa 300 meters yung manok nila. Kaya ang ginawa nila, 200 meter dash na lang. Nagsimula ng 400 meter dash, matatapos ng 200 meter dash. Kasi aabutan sa 300 meters yung manok nila. No, kasimple yun. Mark Mallorca, umaasa pa din ako kina Escudero at JB na re-electionist sa 2028.
1: Wala. Well,
0: we will see, di ba? We will see. Kasi alam ko si Mark, may ano ako dyan eh. May feeling ako dyan kay Mark. Si Cheese, diba? Eh nag-gray, baka isa na lang ang matira, Senadora Amy. Ibilang ko, nahihirapan ako magbilang eh. Inawi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang naunan niyang pahayag na tinanggihan na ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Austria. I was wrong, umamin si Remulla sa mga mamahayag matapos ang deliberasyon sa panukalang 2027 budget sa DILG sa Kamara. Sinabi niyang batay sa pinakahuling impormasyon na hindi pa aprobado o tinanggihan ang aplikasyon ni Roque. Hindi daw totoo to. No September 15, sinabi ni Remulla na na-deny na umano asylum bid ni Roque dahil lumapas na ito sa karaniwang processing period bagay na agad tinanggi ng dating palace spokesperson. Ayon sa Austrian Federal Ministry of Interior, karaniwang nagdedesisyon ng Federal Office for Immigration and Asylum sa isang standard asylum application sa loob ng 6 na buwan, gayon man hindi nakasaad na otomatikong itinuturing na deny na aplikasyon kapag lumampas sa naturang panahon. Sa deliberasyon sa Kamara, sinabi rin ni Camarines Sur, 4th District Representative Arnie Fuentebella na tumatayong sponsor ng budget ng DILG na nananatiling walang desisyon sa asylum application ni Roque. Tama na. Ubus na ako. Ubus na rin yung boses ko. Na rin ulo ko. Sige, papasa ko na po kayo kay Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Juanita Estacio, lahat na lang ginagawa nila para talaga may PCB Pisara. Nasa kanila yata lahat na ahensya, kaya bendalo talaga. Ay nako. Ito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye na muna ako. I will see you tomorrow, guys. I can't have cold. I'll see you tomorrow. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Uy. RJ Patrol!
4: Hey! Hello! Basta kayo mga ka-RJ Patrol, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol. Andito tayo sa DZRJ, 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV. Live streaming at YouTube, Facebook, at TikTok. At saya-saya, no? Gusto ko lang pakalmahin yung inyong mga pakiramdam, mga ka-RJ Patrol. At may mga nagkakaroon ng nervous breakdown. Kahapon pa lang sa panonood ng mga naganap dyan sa impeachment court ay may mga ano kinakabahan tayong mga kasama, mga kakampi o katropa, mga ka-RJ Patrol. Medyo talagang ano, yung nervyos na nervyos. Bigla tuloy ako inubong. Kinakabahan. Hindi naman ako mahilig magpakalma dahil sa pamamagitan ng medisina, kundi chill tayo. Take it easy. Have a juicy, di ba? Easy lang tayo mga ka-RJ Patrol. Nababasa ko sa scriptures kasi, faith will overcome fear. Di ba? Yung pananampalataya, kung matibay, ay tatalunin yung takot, di ba? Faith over fear. It's always over fear. Di ba? Di ba? Sabi nga ni Kuya Sunny Salimasa, Sunny Ilustre, sabi niya, if God is with us, who can be against us? Yun. Yan ang faith. Yan ang totoong pananampalataya. Manampalataya tayo sa Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat at direksyon ng ating mundo, ating buhay, ang ating gobyerno, ating pamilya. Tayo mismo nasa mercy and blessings ng Lord. So ang aking salvo diyan, faith will overcome your fear. Now, let us pray. Heavenly Father, thank you. Father in heaven. Meron ako mga pastors na mga friends. At pag binabanggit yung kadakilaan ng Lord ay parang si Tita Carmen Ignacio, dakila ang Panginoon. Yan naririnig ko sa kanya. Dahil ang ating Diyos sa langit ay banal, dapat daw tayo ay magpakabanal, sumunod kay Jesus. So, Amang banal, Father, you are holy. Anyway, hindi naman tayo pastor, no? Okay. I'm praying for my daughter, ba? The family is praying for her, my daughter Patricia Margaret Almonte Ong. Nasa Singapore siya ngayon, hospital. At siya, subject yata siya for cesarean section. CS, isi-CS yata siya for her third child. I'm praying for her safe recovery, perfect hands ng surgeon. We are with you in prayers. The Lord is with you. Amen and amen. Anyway, yan talaga buhay natin. Pati dito sa atin. Tayo man ay kinoconfront. Ang tawag yan. May kaharap tayo na talagang tulad nangyari kahapon. Hindi na tayo lalayo. Yun po tinutumbok ng aking opening statement dito sa RJ Patrol. Oh, di ba? Sabi ko nga wala bang hihimatayin? Wala bang magkakasakit sa puso? Oo. Kalma lang dahil mahirap na. Na tayo naman ay walang pakinabang diyan. Ibig sabihin, alam niyo na kung sinong may nakikinabang diyan, kung kaya't Oy, blessed day po, Sir Angelo. Oh, si Titus Almonte from Melbourne, Australia. Praying for his sister dyan sa Singapore. Patricia Margaret. Let's pray. Kumusta kayo dyan? Si Love, si Lumin Clay, si Mommy Lalaine, si Daddy Jerry. Kumusta kayo dyan sa Melbourne, Australia? I hope you are always well. Sabi ko nga, faith will overcome fear. Rick Orasyon, good morning Sir Angelo. Eh, pre-anarchy na ba tayo? Well, obvious ba? Rick, hindi na pre-anarchy. May anarchy talagang namamayani ngayon sa ating lipunan, sa ating bansa. Anarchy, yung ruling of the few. Yung pamamayagpag imperialismo ng iilan. Si Press Jerry Santana, magandang umaga Tito A, magandang umaga Press Jerry. Thank you for your support sa RJ Patrol. Ano lang tayo? Chill-chill lang tayo. Aabangan natin ang mga susunod na kabanata. Mensime, good morning Sir Angelo A. Good morning Mensime. How are you today? On a Thursday, ladies and gentlemen, September 24. 2026. Aba, bilis ng araw, ano po? Oh, may mga nagbabanta pang low pressure area sa labas ng bansa. Maring pumasok daw sa Philippine Area of Responsibility. Ang dami nating concerns, ano po? Pero sabi nga, chill-chill lang po tayo and know that I am God, says the Lord. Take it easy, guys. Take it easy. Ganun lang tayo. Sa amin, sa pag-practice ko ng martial arts for 20 years, meron kaming mga mentors, na mga lecturers na wina-welcome, ihahalo namin, i-mix up namin sa aming martial arts discipline, training, regimen namin. Patinting regimen. Yung sinasabing, divert mo lang yung isip mo kapag medyo apektado ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Lipat mo. Ibig sabihin, mind over matter. Yung sinasabi ng mga, yung mga yoga group na pumunta sa amin, sa aming main gym headquarters. May Kundalini. May Ananda Marga Yoga. Oo. Yun, hindi ko lang kaya yung kukumbinsin kang mag-vegetarian. Sorry. lumaki po ako sa ano eh, probinsya na namamayani yung ano mixed carnivore or ano naman vegetable din tayo, vegetarian din tayo, pero meron tayong fish at saka ano meat. Oo, hindi tayo yung sasabihin nila na eh, mag-vegan na lang tayo, absolute vegan o vegetarian. Hindi kaya. Pero naniniwala tayo paminsan-minsan, spur of the moment, kailangan mong ganun nga mag-divert ng emotions sa buhay mo o para hindi ka maapektuhan kung ano man ang ang 16 ay 16 period, hindi maaring baguhin ng Senado ang konstitusyon. Ito ang sinasabi ni Attorney Arnedo Valera diyan sa Washington DC. Siya po yung mga kasama sa ano ba yung grupo nila diyan? Parang hugpong or something. May isang pananaw na nagsasabi na ang impeachment ay isang political question na hindi maaaring pakialaman ng hudikatura. Yan, may isang portion, may sektor ng pananaw. So, na ganun. Yan yung pananaw ng grupo ni na Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, and so forth. 13 sila kahapon, lahat dyan. Nagkaisa na iboto yung pagpapababa ng threshold ng 2/3 votes to convict the Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment case. Dahil pinagkaloob sa Senado ang sole power to try and decide all cases of impeachment, yan ang sinasabi nila Tulfo, ano? Nasa Senado umano ang ganap at pangwakas na kapangyarihan. Well, ganap at absolute na kapangyarihan. Magtakda ng sarili nitong tuntunin kabilang ang bilang ng mga botong kakailanganin upang mahatulan ang isang ini-impeach na opisyal. Matindi. Pero anong sabi ni Attorney Valera sa kanyang column? Ang interpretasyong ito ng grupong 13 dyan sa majority block ay lubhang mapanganib. Mapanganib, mga ka-RJ Patrol. Pinagkakamalan nilang ang kapangyarihang na mamahala sa paglilitis ay kapangyarihan ding baguhin ang tahasang utos ng konstitusyon. Hindi iyon ang sinasabi ng saligang batas. Ang Senado ang may tanging kapangyarihang litisin at pagpasyahan ang mga kaso ng impeachment. Ngunit, ang konstitusyon mismo, hindi ang Senado, ang nagtatakda ng bilang ng mga botong kailangan upang magkaroon ng conviction. Well, in the language of mga law experts, practitioners, ito po, sa tingin ko majority sa mga practitioners, mga law experts, ito yung pananaw nila, napaka mapanganib ang sinuong ng 13 itlog, mga senador, dyan sa Senado. Na panood nyo ba na parang mangyak-ngyak si Camille Villar? Sabi niya, excuse me po, tinuturing niyo po ako na Senator Camille Villar. Akong pinakabatang miyembro nitong August Body Senate. Pero nasasaktan ako sa mga nangyayaring parang nilalaglag na talaga itong mga hindi makaboto. Na parang itsapuera, baliwala sa buong komposisyon ng Senado. Huwag naman ganun, sabi niya. Wala pang finality, wala pang final conviction na ibinibigay ang husgado sa mga nakakulong tulad ni Marcoleta, Senator, Senator Jinggoy Estrada. At yung kinakasuhan na nasa France na may sabi nga medical problem, si Senator Loren Legarda. Wala pa pong finality sa kanila. Walang conviction, walang sentensya. At maituturing pa rin silang mga miyembro ng Senado. Eh, bakit parang kuntingnan daw ng mga... Yung sa paniniwala ni Senator Camille, ay eh, parang may sakit na ano itong mga wala, hindi nakakasali sa proceedings dito sa impeachment trial. Mga senador, parang tinuturing na outcast, di ba? Ng mga senador tulad ni Erwin Tulfo. Ano kaya? Alam mo, minsan nagtatanong tayo sa ating mga nakakasalubong dyan sa kalsada. Opinyon ng mga taong bayan. Ano kayang nagbubunsod dito sa magkapatid na Tulfo? Kung bakit ganyan sila kung umasta? Babalik tayo sa scriptures, ano? Pasintabi po sa ating mga pastors and mga pari, ano? Mga brothers. Nagko-quote lang po tayo na ayon sa ating nabasa. Sabi ng scriptures, you cannot serve two masters at the same time. Tapos, may isa pang sitas dyan na the love of money is the source of all evil. Is the cause of all evil. Love of money. Love of money nga ba? Ha? Ang mga ka-RJ Patrol? Pera na ba talaga ang mas matimbang sa ating mga senador? Hindi natin sinasabing may pera dyan, kaya sila umaasta ng ganyan. Pero, maaari, spekulasyon, kuro-kuro, opinion ng taong bayan. Ang bayan ay nagtatanong, magkano ba ang dahilan at ganyan kung umasta? At parang minamaliit na lahat yung, parang kumbaga, nandito kami sa majority, nandiyan kayo sa minority, magkabilang bakod dyan, dapat may bakod dyan, kalaban namin kayo. Parang ganon na talaga ang Senado. Anyway, my report, safer school zone orientation, isinagawa sa San Pedro Barangay Tanods at BDRRMO, pinalalakas ang papel. Report na DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Pinalakas ng DILG San Pedro ang koordinasyon ng mga barangay at lokal na pamahalaan para sa mas ligtas na school zones sa lungsod. Isinagawa ang safer school zone orientation for barangay sa Pavilion Hall ng San Pedro City Hall. Layo ng palawakin ang kaalaman at paghanda para sa kaligtasan ng mga estudyante sa loob at paligid ng mga paaralan. Sa pamumuno ni Mayor Art Mercado, binigyan din sa orientation ang mahalagang papel ng mga barangay, lalo na ang mga barangay Tanods at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office o BDRRMO sa pakikipag-ugnayan sa city government. Kabilang sa mga tinalakay ang road safety, traffic management, community coordination at iba pang preventive measures para maprotektahan ng mga estudyante habang papasok at uuwi mula sa paaralan. Layo ng inisiyatiba na mapalakas ang pagtutulungan ng mga barangay, city government at iba pang stakeholders upang agarang matugunan ang mga posibleng panganib sa paligid ng mga paaralan. Sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon at paghahanda, itinutulak ng DILG San Pedro ang paglikha ng mas ligtas na school environment kung saan mas panatag at protektado ang bawat mag-aaral. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Rick Orasyon, Sir Angelo, sana si Sir Alan Visitacion ang programa niya noong 2024 dito sa Radyo Bandido tuwing hapon, at sundan ni late Sir Jimmy Morato. Cha-chahin mo, baby! Nabot ko yan si Kuya Jimmy Mura to, nung sometime 2016 yata kami nagsama dito, dun pa sa isang studio dyan sa E. Rodriguez, Idol Tisoy yung tawag namin doon, the late Jimmy Morato. Gulat nga ako nung sinabi ni Jojo Sikat na wala na si Kuya Jimmy sometime mga 2 years ago. Hindi ko nabalitaan. Noong mga panahon yun, ang mga kasama namin dito, si Boss Ray Langit, nung kasama namin si Kuya Jimmy Morato, 2016 to be exact. Si Kuya Jimmy Morato, Ray Langit, Gani Oro, Neil Ocampo. Yun, nag-abroad na yung dalawa, si Neil Ocampo at Joey Falcon. Kasama pa si Pia Morato at saka... Hindi namin nakasama doon si Tita Carmen Ignacio kasi nasa fourth floor yata yun, hindi gumagana ang elevator. Inis na inis siya mag-aakit sa hagdanan. Naalala ko lang po yun. Sabi sa amin, magkita-kita kami sa bodies dyan sa timog ni Doña Carmen, tawag namin dyan. Ha? Good morning, Sir Angelo, Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Ma'am Ina Gray, thank you for your support sa RJ Patrol. Ma'am Ina Gray, nasosobrahan sa yabang ang mga tulfo. Bakit ngayon mo lang nalaman yan? The mere fact na ano ba yung na-establish nilang personality, di ba? Yung puro mura at saka kung manlait at saka kunyari maghahamon pa na suntukan o mga ganon. Ano ba tawag doon? Palalo. Palalo o mayabang. Oh, anyway, balikan natin yung binabanggit ko. Kasama ko dito sila, sino pa yung Percy Lapid, for that matter. Oh, kasama namin noon. Meron siyang 10 to 12 midnight. Tinanong ko nga dahil puro komentaryo siya. At paminsan-minsan, once in a while, mayroon siyang ano, parang jamming. Once a week na kumakanta sila. Eh sabi niya, ang mga ano niya, ini-expect niyang mga viewers and listeners niya ay overseas workers, nasa abroad. O Filipino community, Filipino migrants abroad. So, okay lang sa kanya na 10 to 12 dahil araw pa do, sa ibang bansa kapag may mga gap sa time zone na ano, diferensya ng 10-12 hours behind, o yun, umaga, napapanood siya, 10 to 12. Rick Orasyon, yes, tama na ang Supreme Court ay hindi manghihimasok sa Senado. Tama na ang Supreme Court ay hindi manghihimasok sa Senado. Ngunit the Supreme Court is the arbiter and interpreter of the Constitution and the law of the Philippines land, on the law of the land. Oh, sabi ni Rick Orasyon, galing mo Rick ah. Nakapag-review ka. Mency May, good morning Mency May. Jaime Samoya Bernante, nagdiwang, may tawa pa, ha ha ha, 100% tawa. Nagdiwang, nagbunyi ang 13 senators. Tumawang nakatayo sila pag sure, uy, baka sa 13 senators, merong babalimbing pagdating ng panahon. Ang bayan ay nagtatanong lang, isip-isip, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Lahat yung agam-agam or mga spekulasyon natin, or hanggang spekulasyon lang muna tayo, na maari nga po magbago ang ihip ng hangin, pero abangan natin lahat. Nasabi kahapon ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero, na yung transcript ng how many days na ta? For how many days na nagkaroon ng impeachment trial? Ready for release kung sakali. Kakailanganin ng defense panel para gamitin sa pag-akyat ng isang petition sa Supreme Court upang questionin ang validity nitong naging desisyon ng Senado na ibaba majority ng Senado. Sabihin natin, 13 senators, 13 sila doon, na ibaba ang threshold votes, two-third votes 420 magiging 13.25 ba? Senators, ang two-third votes. So, ira-round off mo yan sa 14. So, ngayong 13 sila, mangangailangan pa ng isa para maging 14. Nakatingin ba sila kay Senator Mark Villar? Siya yung nag-abstain, ha? Pero yung anim, talagang nasa minority block ay hindi talaga nag-participate sa votation, yung pagboto kahapon. Sila Senator Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Camille Villar, sino pa doon? Teka, andito sa mga ano natin, post natin. So, sila yung Amy Marcos, anim yun. Of course, ang presiding officer nag-no. Kasi nga, parang babaliin naman niya yung sinabi niya. Yung opening statement pa lang niya nung binuksan, kinunvin yung trial sa impeachment court. Diyan sa Senado, sinabi niya na ang two-thirds is 16. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Yan yung nakalagay. Winika. Sabi natin, yun ang laman ng ating saligang batas. Kaya't ang Senado, wala pa namang namamatay na miyembro, walang nag-resign, na separate or pinatalsik na miyembro dyan. So, mananatiling binubuo ng 24 senators. Ang two-thirds ng 24 ay 16. Hindi 15, hindi 14. At lalong hindi maaaring ibaba ang bilang dahil lamang may senador na absent or suspendido or nakakulong or nagtatago or nag-inhibit o tumangging bumoto. Ang mga ganitong kalagayan ay maaaring maka-apekto sa aktual na bilang ng makabuboto. Ngunit, hindi nila otomatikong binabago ang komposisyong itinakda mismo ng konstitusyon. Kaya mga legal luminaries ang nagsasabi niyan. Aasa na lang po tayo. Keep on praying nga, sinabi ko. Faith overcomes fear. Let's have faith na yung Supreme Court, maaring hindi natin masabi, balikta rin yung pangyayaring naganap sa Senado kahapon or paboran. Yun lang. Sa Supreme Court, pag sinilip yung Supreme Court, umaakto ngayong Chief Justice, si Senior Associate Justice Marvick Leonan. Dahil sa pagretiro ni Alex, Chief Justice Alex Hesmundo. Break tayo, ang oras ay 9:30 ng umaga.
6: Kami ang inyong abogado ng masa.
7: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
7: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
7: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
7: Dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Alas 9.32 ng umaga, mga ka-RJ Patrol, on a Thursday, September 24, 2026. Yung tanong ni Rick Orasyon, hindi ko masagot, ha? Kasi hindi ako familiar kay Sir Alan Visitacion. Yung sinabing sinusundan ni the late Idol Tisoy, Jimmy Morato. Dito sa panghapong programa sa Radyo Bandido. Esep, sabi ni Rick Orasyon, ang Tulpok Brother ay mistulang mga thugs, ang karakter, mga rogues. Hindi mo, Rick, ha? Hindi na mga words mo. Mga thugs, ha? Thugs, mga sanggano ang karakter, mga rogues, mga ligaw na. Rick Orasyon, si late Percy Lapid, ang tunay na walang kinikilingan at walang takot bumanat sa mga tiwaling mga politiko. Nagkaroon nga kami ng parang forum noon sa mga anchors noon sa DZRJ 2016. Sabi, i-carry ko yung isa pang commentary show. Maliban may serbisyo publiko ako doon, public service program, at newscast at 3:30. Kung hindi ko nakakamali, o 3 o'clock. No? Sabi ni Kaper Silapid, bakit hindi nyo ilagay si Sir Angel? Ako daw. Doon sa isang slot para sa isang matinding mga komentaryo. Sabi nila, hindi naman katulad mo ni Nilo Campo, ni sino pa yon, Jimmy Morato, na ano, napaka kalma ni Sir Angel sa ano programa. Sabi nila, hindi daw bagay yung personality ko na magkomentaryo. Sabi ng iba. Pero sabi ni Kapersi Lapid, uy, sabi ng ganun, pasigaw-sigaw nga kayo, mababaw naman yung inyong komentaryo. Siya ay napakakalma pero malalim yung mga sinasabi niya. Di ba? Si Kapper Silapid, naalala ko lang, sinuportahan ako nun. Sa kwentuhan lang naman. Teresita Cruz Agiling, Sir Angelo, sa pananaw ko po, dahil sa ambisyon ng mga Tulfo Brothers, kaya ganun na lang ang mga pinapakita nila. Sumusobra ang pagyaman nila, Ate Teresita Cruz Agiling. Yung pagiging palalo ay kasunod yan ng medyo parang feeling mo untouchable ka na. Feeling mo kaya mo nang bilhin lahat. O, di ba? Hindi lang sila yung aking pinatutungkulan. Alam nyo na kung sino. Kasi pag

halos lahat nakikinig. When money talks, everybody listens. Sabi, sinisira nila yung aking prinsipyo. Sasabihin na, ako, kontento lang ako sa simpleng buhay. Sabi nila, depressed ka, yung isang milyong halaga ng car mo, hindi ka ma-inspire. Pero kapag ang pinuntahan mo ay class na restaurant, marami kang pera, yung kotse mo ay nagkakahalaga ng sabihin natin mga 35 to 40 million Ferrari, Lamborghini. Ma-inspire ka. So, mas magandang magkamal ka kahit sa illegal na pamamaraan. Yun, sama nun. Di ba nabanggit ko sa inyo yung paborito kong linya ni the late Senate President Jubito Salonga? Ang dahilan daw po ng pamamayagpag ng kasamaan sa ating lipunan ay kung bakit yung kakaunti na lang na mga lalaki or mga tao na gumagawa ng mabuti ay madaling magsawa sa paggawa ng mabuti kaysa yung mga masasama na mga tao na gumagawa ng masama ay hindi nagsasawa na gumawa ng masama. Ang lungkot, ano po? Yan ngayon, namamayagpag ngayon. In English, the reason why evil flourishes in our midst is that when few good men and good women easily gets tired of doing good before bad men and bad women gets tired of doing bad. Sama nun. Si Kurt Bonayog Ibanez listening Born to Shine with Yumi. Ay, ang daming icons. Thank you, Kurt Bonayog Ibanez. Jaime Samoya Bernante, may tawa at 100%. 12 re-electionist senators, mag-isip-isip kayo. Sino ang maraming boto, mayaman ba o mahihirap? Think about it. Ang Visayas, Mindanao, solid DDS. Yan ang sabi ni Jaime Samoya Bernante. Mag-esep-esep kayo. Sabi nga, Luz Papa, grabe na ang power trip ng mga tulfo. Luz Papa. Halata mo rin pala. Luz Papa, thank you. Good morning. Wala. Yan ang buhay. Yan ang buhay, mga ka-RJ Patrol. Ano lang tayo? While it is true na yung kabutihan, narinig ko tuloy si Idol Ira Panganiban sa umaga. 7 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Dapat lumamang ang liwanag sa dilim lalo. Di ba? Huwag yung dilim ang manaig. Kinukwento niya sa pag-asa yun, yung sa weather. Pag equinox na kasi, pagdating ng hanging amihan, pagdating ng December, November, December, January, February, may state of equinox ang tawag yata nun. Mas mahaba yung gabi kaysa araw. So, lalamang ang dilim sa liwanag. Expect mo yan pagdating ng October. Baka yun na yung sasabihin ni Idol Ira Panganiban. Ngayon, may 7 minutes pa. 7 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim. Hindi daw pwedeng itong nangyari kahapon, mga halal na miyembro ng Kongreso, mga senador,

0: Senador ang nagsasampa, naglilitis at bumoboto from Congress to Senate. Ngunit hindi sumusunod dito na lahat ng usaping may kaugnayan ng impeachment ay hindi na maaring suriin ng Korte Suprema. Kung expedite ng defense panel yung filing ngayon, today is Thursday, so kung sasabihin ni Presiding Judge Senator Cheese, yung transcript of records ay ready for release, siguro malaman natin, baka Monday. Eh kasi nga, alam nyo na, yung mga abogado, parang mga justices din yan. Hindi yan parang nagmamadali unless na, ano, unless na mga brilliant, very brilliant lawyers yan. Siguro mayroon pa yung ano sila, yung parang meeting of the minds, ba? Kumbaga. Ang pagkakaiba lamang ay ganito, ang pagtataya sa bigat ng tumawid. Yung aking binabasa. Ang pagtataya sa bigat ng ebidensya at ang pasyang mag-convict o mag-acquit ay pangunahing pinagkatiwala sa mga senator judges. Ngunit ang tanong kung sinusunod ng Senado ang tahasang voting requirement ng konstitusyon ay isang constitutional question, di ba? May paglilinaw na naganap na ginawa ng Korte Suprema in the past na ang impeachment ay hindi isang prosesong purong pampolitika. At one time, ini-inject sa ating mga isipan na political process talaga ang impeachment. Numbers game. Kaya kita nyo, nung para i-transmit yung articles of impeachment, almost 300 congressmen bumoto ng yes. It's already ripe to transmit the articles of impeachment sa Senado. Pero mo, numbers game. Oh, kapag majority ka, hawak mo yung majority, eh wala makakapigil sa'yo. Pero ang tanong, bakit yung mga nandun sa Kongreso, sa Kamara, ay ang daming mga nababanggit na involved sa mga pagnanakaw sa pondo ng gobyerno, pondo ng taong bayan? Wala man lang nakakanti. Ngayon lang, yung kadramahan na binabanggit na pagpapahuli kay former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng Korte Suprema, although ito'y Latin, ang impeachment trial ay isang sui generis constitutional process, pangunahing legal bagamat may mga katangiang pampolitika. Ang paraan ng pagsasagawa nito ay hindi nakasalalay lamang sa kagustuhan ng mga politiko. Dapat itong sumunod sa mahigpit na wika ng konstitusyon. Language of the Constitution. Judicial powers vested in Article 8, Section 1, tungkulin ng hudikatura na tukuyin kung ang alinmang sangay o instrumento ng gobyerno ay nakagawa ng grave abuse of discretion amounting to lack or excesses of jurisdiction. Masyadong, sabi nga ni Simisabi, sumusobra na eh, sabi. Oh. Sabi ni, sumusobra na talaga. Sabi ni Sheila Arbues. Oh. Sabi niya, power tripping na, si Luz Papa. Sobra na power tripping ng mga tulpo. Oh. Dami ng pera eh. Dami ng pera. Alam mo kung minsan, naalala ko, yung may mga colleagues ako sa Mindanao, biglang lumobo ang yaman. Nagkaroon ng 5 bahay. Kasi ano na sila eh, mga favored contractors. ng yan, alam mo, DPWH, mga ano, engineers ito. Nung nagpa-practice pa kami ng martial arts, sometime 1970, siyempre, mga estudyante sila sa civil engineering. Nagtapos kami pare-pareho, mga sometime 1974. Tapos ako nag-proceed sa law, sila nag-ano na, pa-practice na sa pagiging civil engineer, mga ano na, nasa construction business. 10 years after, pag nagkikita kami sa parang black belts reunion, aba, may lima-lima ng bodyguards. Oo, yung mga hindi na ma-reach yung level ng kanilang buhay. Oo. Ang gaganda ng mga parang pag sumakay ka, nasa aeroplano ka, yung mga kotse, mga SUV nila. Ang tindi, pero alam po ninyo, kung may ibabanggit ko lang, short-lived sila. Wala pang another 10 years, wala na, kinuha na sila ni Lord. Bakit kaya? Kung minsan pag nag-uusap kami ng mga magkakasama, mga colleagues, peers, mga contemporaries dyan sa martial arts, doon sa Davao, eh, sabi ko, mas maigi pa nga itong kasama natin na hindi yumaman at napakahilig magbisikleta, water therapy lang siya palagi. O, ang humaba buhay. Yung mga nanagana talaga, kita mo. O, yung mga bodyguards pa dyan. Darating kasi ang punto kapag ganun yung buhay mo, kaya mong sabihin na lahat halos kaya mong bayaran. Kaya mong bilhin lahat. Dahil sa dami ng pera mo na. Kaya kakaingat sa ganun. So, kaya siguro itong mga tulfo, para hindi pumanaw maaga, ay nagmamanyak. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Sinong papabor dun sa ganung ano, ganung kaisipan? Take a lot of exercise daw, ha? Para hindi ka maaga pumanaw. O yung mga yun, o siyempre lahat, pati mga medisina, mga first class medicine, kaya nilang bilhin. Kaya nilang bumayad ng mamahaling mga doktor na mangangalaga sa kanilang kalusugan. Pero gulat ako. Yun lang, parang pag nagtitipon-tipon kami, nagkaka-ano kami. Anong possible na dahilan? Naalala niyo po si yung comedian na galing sa informal settler na biglang yumaman dahil nabigyan ng break sa comedy? Si Rene Requestas. Oo, di ba? Rene Requestas. Bigla na lang inatake. Dead ball. Kita mo naman. Yumaman. Hindi niya ma-manage yung yaman niya. Ang nangyari, araw-araw blowout, araw-araw inuman, araw-araw good time. Yun. Tinamaan ng baga ang pagkakaintindi ko nun eh. Subuka yata ng pasintabi sa mga nagmimerienda. Subuka ng dugo, sugpa sa Bisaya. Dead on the spot. Pero mo, sobrang yaman. Yumaman bigla. Hindi niya maintindihan yung kung paano niya imamanage yung pera niya. Galing sa ano? Maglulupa. Maglulupa. Galing sa halos nangangalakal. Pag-usapan natin mga nangangalakal. Yorme, for that matter. Isko Moreno. Sabi niya, nagja-junk shop siya, nagbabasura siya dati. Ngayon, hindi mo na ma-reach, sobra ng yaman. Di po ba naalala niyo, may excess siya sa campaign money niya na 50 million ba yun? Dineclare niya na may excess. Hindi naman niya maalala kung dun sa pagtakbo niya noon, ng kailan ba siya tumakbo for president? 2022? 2016? Oo. Di ba? Eh, anong ginawa niya sa pera? Ibinili niya ng unit dahil hindi niya ma-identify kung kanino galing yun. Sa dami ng mga nag-donate sa kanya, sa kanyang kampanya para mag-presidente. Dineclare niya para matax ng BIR, tapos ibinili niya ng ano. Oh, kuidaw kayo ha. Maraming bubuit. Bubuit ba tawag doon? Yung mga kaibigan natin na may alam dyan sa mga kalakaran sa politika, lalo dyan sa Maynila. Eh, di po ba naalala nyo, pag upo ni Yorme, lumakabalik na siya sa Maynila. Dahil isang term ay nawala siya dahil bigla siyang nasilaw sa opportunity, chance to run for presidency. Oh, nakabalik sa Maynila, sinabi niya, siguro kakalingain ko pa ulit ang Maynila. Baka abutin ako ng 3 terms dito para mapaunlad ko ang Maynila. Ang yun ang sabi niya. Pero oh, kuidaw kayo ha. Maraming insiders dyan sa City Hall nagsasabi, oh, magkakaroon na ribansa yung Hani Lacuna, Bagat Singh, at Alex Lopez ngayong 2028. Wala si Yorme Isko Moreno. Hindi daw tatakbong mayor. Babalikan niya yung feeling niya pwede siyang o bagay siyang maging presidente ng Pilipinas. Insiders, ano yan, information, mga ka-RJ Patrol, ha? Pati yung mga nasa paligid niya nagsasabi ganun. Eh kasi nga, di ba napansin niyo o biglang bumago ang nag-iba yung ihip ng hangin kay Yorme? Dati parang may animosity sila ni Bongbong Marcos, the president. Eh, lately, di ba? Napansin nyo? Humihimod. Dumidikit na siya. At may mga sinasabi pa siya na nililigtas niya sa intriga si President Bongbong Marcos. Naniniwala siya na hindi involved, hindi sangkot sa korupsyon ang ating presidente Bongbong Marcos. Eh, ang Bongbong Marcos, desperado na hanggang ngayon. Walang makitang kung sakaling makalusot si BP Sara tumakbo 2028. Wala siya makitang pwedeng ipantapat na bet ng administrasyon. Hindi si John Vic Remulla, hindi si Risa Hontiveros. Mukha nakatingin siya kay Isko. At nagtitinginan sila ni Isko na approve. Okay, boss. Ako na. Ako na ang patungan mo ng kamay. Ako na yung i-anoint mo. Ano tawag doon? Endorse mo. Kahit pa dahil sa dwindling o performance, trust performance rating ni President Bongbong Marcos na kiss of death. Sasabi ng mga kalaban naman ni Presidente Bongbong na kung sino man ang patungan niya ng kamay, ay parang kiss of death daw po yun. Doomed to die sa 2028 election dahil sabi nila, the president is becoming very unpopular to the Filipino people. Yung proof niyan, yung tawag diyan, yung resulta ng mga surveys, nagne-negative ang trust approval rating ng ating sitting president, Bongbong Marcos. Sobra sa yabang, sabi ni Ma'am Ina Gray. Eh, yan yung pinili nilang established character nila eh. Yung personality nila. Oh. Eh, so, yan pinangangatawa na nila. Yung maangas. Eh, pero, di ba, once upon a time, parang medyo nagkagirian ng konti sila ni Robin Padilla or sino pa dyan? Senator Robin. O, di ba? Hindi naman sila pumorma eh. Alam po ninyo, yung maingay na ilog, usually, mababaw po yun. Yung maingay na lata, walang laman. Sabi nga nila. May apat na re-electionist daw, sabi ni Rick Oracion, naninimbang kung saan sila, sa conviction ba o sa acquittal. Kasi makokompromise ang kanilang pagtakbo sa 2028 election. Sino ba yung re-electionist sa 2028? Rafi Tulfo? Amy Marcos? Nasa ano yun, pro-Sara yan. Sabi ni Rick Oracion, may commentator pa nga noon na bawat banat niya sa politiko sabay kalampag sa Arinola. Maangas din siya, sir. Oh, yun. Sino ba yun? Si Soto ba? O dyan sa DC Double B? Yung, yun? Yung mga nauna. Meron pa yung sumusuntok sa lamesa. The late Bishop Bomba Arienda, Roger Bomba Arienda. Sabi ni Press Jerry Santana, what goes around comes around. Oh, what goes up comes down. What you reap is what you sow. What you sow is what you reap. Ma'am Ina Gray, kahit anong yaman mo at may magagaling na doktor, ang Diyos ang hahatol. Yan, tama ka Ma'am Ina Gray. Di ba nabasa niyo yung kwento ni Alexander the Great? Di ba? Kahit buong mundo yaman kanya, wala talaga. Former strongman dictator Ferdinand Marcos Sr., wala rin. Di ba? Wala rin nangyari. Pag gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Sabi ni Ma'am Ina Gray. Di ba? Kita naman ninyo kapag binagyan ng comparison yung Sal Enns, itong mga Tulfo, yung tumatalon. Palobo ng palobo yung yaman nila. Rick Oracion, in our place, the bulad. Bulad is daing. Costs 350 pesos per kilo siguro. At ang ginamos, yung ano bang ginamos sa ano, bagoong sa Tagalog, cost 450 pesos a jar. Then they call us poor. Ano ka, poor? Rick Oracion? Siyempre, yung daing masarap yan kapag meron kang champurado sa umaga. Yung ginamos, yung bagoong, masarap yan pag may manibalang na mangga. Di ba? Charito Cabrera, Diana, good morning Sir Angelo. Kalmado lang ako sa pangyayari kahapon sa Senado. Alam ko po na nakikitang lahat yan ng Panginoon. Yes, Charito Cabrera, Diana. Yun, thank you for your support dito sa RJ Patrol. Sheila Arbues, anak ni Rafi Tulfo na congressman, ang super taba. Sumo wrestler yan ang napapala ng greedy. Alright. Thank you. Sa mamahaling hotel pa sila. Power trip talaga. Alright, maraming salamat sa ating mga ka-RJ Patrol nag-join sa ating Thursday episode. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Alex Ritson. Donald Trump has greeted China's President Xi Jinping as he landed in Washington for a highly anticipated three-day state visit. In a rare personal plane-side welcome, Mr. Trump shook hands with President Xi at Joint Base Andrews. The pair's discussions are expected to focus on their country's trading relationship and the AI race. The judge in the case of three US media outlets trying to get their access restored to the White House has appeared skeptical about the legality of the Trump administration's ban. Major US outlets have boycotted broadcasting White House events in solidarity. Australia's Prime Minister says an AI agent developed by OpenAI hacked a government website earlier this year. It's the first known autonomous AI breach of a government site. OpenAI said several websites were affected. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has said Russia is launching attacks every single hour against Ukrainian cities and infrastructure. He was speaking after Russian drones targeted Kyiv for much of the day. Turkey has announced that it will hand back a military base in Iraq, which it has occupied for more than a decade. The Bashika Zilkan base lies near Mosul in a part of Iraqi Kurdistan that was for some years held by Islamic State. 36 stolen antiquities have been returned from the United States to Syria. The items include a monumental stone relief from the ancient site of Palmyra and mosaics looted from a Syrian Roman villa. And Meta has announced a new model of audio-only smart glasses after a backlash driven by privacy concerns over cameras on other models. Critics say those are often used to record people, particularly women and girls, without consent. The firm said it sold more than 7 million pairs of the eyewear last year. BBC News.
2: You're listening to the news from the BBC.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: Facebook.com/RJBistro.
7: Oh, thank God it's...
8: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
9: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Alright, muli sa magandang morning. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Nag-abstain ka man, bumoto ka man ng yes o kaya nag-walk out man doon sa naging butuhan kahapon to lower the threshold, mga kaibigan, sa patuloy na impeachment proceedings laban kay Inday Saras. Ang lupalop ka man ng bansa, sa ang lupalop ka man ng mundo, ano man yung iyong political affiliation, ano man yung iyong political color, welcome dito sa inyong balayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan na ito ng Setyembre 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny Gomez. Naka-move on na ba ang lahat? Naka-move on na po ba ang lahat? Alam po ninyo, simula nung makita natin yung naging desisyon ng mga senator judges to lower the threshold pagdating po sa gagawing pagboto sa impeachment proceedings laban kay Inday, whether to acquit or whether to convict the vice president for the alleged wrongdoings, no? Muli kong binabalikan yung sentimiento at pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Pagkatapos po ng naging butuhan kahapon, I doubt if the Senate acting as an impeachment court would still be able to glue the public to watch the proceedings, listen to the proceedings, and follow ito pong direction na nangyayari sa impeachment court. Wala pa nga po yung naging butuhan kahapon, dwindling na, pababa, pabagsak na ng pabagsak, ika nga yung bilang ng ating mga kababayang sumusubaybay dito sa impeachment proceedings. Lalo na yung nangyari kahapon, dahil what happened yesterday, hindi po natin nakita na nagkaroon ng pagkakataon, ito, to my mind, na nabigyan ng hustisya yung ating mga kababayang Pilipino. Parati kong sinasabi, the government is the people. Ang pamalaan na itinuturing ay ang taong bayan because we are the super, super bajon. Tayo po yung may kakayahang pumili ng ating mga iluluklok sa Palasyo ng Balacanang, may kakayahang pumili ng iluluklok bilang vice-presidente hanggang sa pinakamababang uri ng ating pamalaan, ang barangay at ang sangguniang kabataan elections. Nasa sa kamay ng mga kababayang Pilipino natin ang karapatang pumili ng mga politiko na sa tingin natin ay makapagpapabago ng ating buhay. And yet, what happened yesterday was 13 sa ating mga inihalal na senador acting as senator judges, they made the decision simply because they have the power to decide. Maganda yung tinuran ni Robin Padilla kahapon. Tinanong niya si Michael Powa, tinanong niya si Chel Jok, no? Kung naiintindihan ba ng prosecution at ng defense yung pong kanilang sinumpaang tungkulin. Marami po yung kritiko ni Robin. Bobo, walang alam, hindi marunong mag-Ingles, hindi makasabay sa talakayan, especially kapag sa lingwaheng panyaga kinagawa yung talumpati at palitan ng mga komento. Pero si Robin Padilla kahapon made this argument and asked the representatives of the defense and the prosecution kung hanggang kahapon ba ay kanilang tinatayuan pa rin yung kanilang sinumpaang tungkulin. At tinanong ni Robin Padilla, papaano ba papalitan ang nakasulat sa saligang batas? Tatlong mahalagang halimbawa yung binanggit ni Robin Padilla, which both representatives of the people, yung prosecution, and the respondent, ang depensa, ang nagsabi na tatlong paraan lang yung pwedeng gawin para baguhin ang nakasaad sa ating konstitusyon. Sa pamamagitan ng Constitutional Assembly, sa pamamagitan ng Constitutional Convention, at sa pamamagitan ng People's Initiative. Kaya muli kong binabalikan yung pagsadya ng mga Amici Curie upang bigyang linaw kung ano po yung nakasaad dito sa ating saligang batas. Kaya lang dun sa nangyari kahapon, hindi po mawala sa aking pag-iisip kung tayo ba'y pinaglaruan lang ng Senado as an institution at ng mga senator judges when the Senate invited these former magistrates to talk about this particular article on impeachment. Although tatlo sa mga dating punong magistrado ang nagsabi na movable depending on the numbers of the active and sitting senators, yung tinatawag na threshold. Tanging si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna ang tumayo at nagsabing 2/3 is 16. And 16 is not a movable number na nag-create ng very chaotic atmosphere sa social media. Dahil ang kanilang sinasabi, paano daw po tatayuan yung 16 na threshold for conviction kung patuloy na lumiliit yung bilang ng mga senador na nagpa-participate dito sa trial. I can still vividly recall yung binanggit ni CJ Puno na although ang kanyang interpretasyon ng saligang batas as far as the threshold is concerned, yung 16 is not the magic number. 2/3 should be applied, again, depending on the number of the sitting and active senators. So kapag gumalaw yung bilang ng mga senador na nanumpa at patuloy na dumidinig sa kaso laban kay Inday, dependent daw po yung threshold dun sa voting rights ng mga senador na nag-a-attend. So 16 is not a magic number. Yun daw pong 2/3 ang applicable. Pero sinabi ni CJ Puno, teka muna, although ang Senado as a co-equal body has the power to try and presumably and possibly prosecute kung sino man daw po yung impeachable officer of the Republic, kinakailangan daw po dumaan sa tamang proseso. So meron pong binabanggit itong mga former justices, especially, sabi ko nga, I can still vividly recall what CJ Puno said. That the Supreme Court may not act on individual requests pertaining to the trabaho ng Senado. Pero the Supreme Court is not bulag, pipi at bingi. Kung meron pong mga paglabag na ginagawang Senado as an institution, at yung partiality dito sa ginagawang impeachment proceedings ay nawawala. Kaya nga po nang tanungin ni Bam Aquino si Attorney Michael Poa, what will be, and Chel Jokno for that matter, Will the defense or the prosecution waste itong issue on the threshold sa Korte Suprema sakaling hindi nila makuha yung number of votes na papabor dun sa kanilang ipinaglalaban? It's a possibility, sabi ni Attorney Michael Poa. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin, anong mangyayari kay Inday? Ano po sa tingin ninyo yung mangyayari kay Inday with the way things are happening? Yung mga nangyayari dyan sa Senado, what are we to expect from the Senate, and what results are we expecting as an outcome of this impeachment trial? Meron akong mga komentong nakita at nabasa. Hindi daw po ugali ni Inday ang magpatawag ng people power. Hindi daw po ugali ni Inday ang magpatawag ng people power. So Inday asking for the public to join her in a people power thing, eh ang sinasabi ng ilang eksperto ay malayo daw po sa katotohanan. Yung pilit na pinalulutang doon na baka mag-resign na lang si Inday para ikangay to save her face. Marami rin akong komento na nakita at nabasa at ang sinasabi, wala rin daw po sa karakter ni Inday ang mag-resign just to save her face. Dahil alam po ninyo, kahit na mag-resign si Inday, eh itutuloy pa rin ng Senado. I am not so certain kung sino sa mga senator judges ang nagsabi niyan. Pero kanilang binanggit na noon na anumat anumang ang mangyari, mag-resign man si Inday, the impeachment proceedings will continue until the time that a verdict is reached. Whether convicted or acquitted, kinakailangan daw po ilabas ng Senado itong kanilang magiging tugon dahil nagsimula na itong pagdinig. So muli natin babalikan yung istorya ng threshold. If that is the argument of some senator judges na nagsimula na yung proceedings, hindi na po ito pwedeng putulin. Hindi na po ito pwedeng supilin. Hindi na po pwedeng palitan yung rules. Hindi na. Kahit daw po mag-resign si Inday Sara, itutuloy ng Senado, itutuloy ng prosecution yung paglalatag ng mga ebidensya para ipakita yung pagkakamali ni Inday. So bakit pagdating sa threshold, although sinabi na ni Chief Escudero, biglang nagkaroon ng pagbabago kahapon? 13 mga senador, mga kaibigan, yung pong bumoto para baguhin ang threshold. 12 galing sa mayoriya at 1 galing sa minoriya. It was Mark Villar who voted yes to lower the threshold for conviction. Yung pong grupo ni Alan Peter Cayetano, 6 po sila kasama si Camille Villar, minabuti po nilang umalis dun sa bulwagan at hindi mag-participate sa botohan. Nag-iisa si Escudero na nagbigay ng dissenting opinion on the matter, no? Nag-iisa po itong si Chief Escudero. Alright? Para nga dun sa kanyang opinion, dahil alam po ninyo, nakapagsalita na kasi si Chief Escudero eh. Yung kanyang dissenting opinion, kanyang ibinigay dahil dun sa kanyang naunang pahayag na 16 is 2/3. So Chief Escudero being the presiding officer, siya lang po ang nagsalita not in favor of lowering the threshold dito po sa supermajority sa Senado. So nakita natin si Mark Villar ay bumoto ng yes Nararamdaman na rin daw po ng ating mga kababayang Pilipino yung pressure na pinagdadaanan ni Mark Villar and Camille Villar. Tandaan po ninyo, kapag bumaba yung threshold to convict, bababa rin yung threshold to acquit. Dahil the number of votes will depend on the number of senators, senator judges present at the time na kinakailangan po nilang ibigay yung kanilang mga boto. At itong mga senador na ito ay dapat makapanumpa bilang miyembro ng impeachment court. The only senator na hindi po nakapanumpa was Bato de la Rosa. Dahil pagkatapos po nung pagkakatalaga kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President when they ousted Tito Soto, hindi na po muling nakita si Senator Bato de la Rosa. So, bumaba po yung threshold for conviction, naturally, bababa rin yung threshold for acquittal. May tanong sa akin kahapon, dahil dun sa binanggit ni, I think it was Ping Lacson na nagsalita patungkol dun sa threshold na nangyari during the CJ Corona impeachment trial. When they computed, ay 15.33. Okay? Ito po yung lumabas, mga kaibigan, na computation nung kunin yung two-thirds. Napag-isip ako kahapon, in fact, I received a text from Ma'am Tami Tami Tomisa of Quezon City. Sabi niya, mali si Ping Lacson when he rounded off that 15.33 para makuha yung magic number na 16. With all due respect kay Ping Lacson, sabi ko, tama si Ma'am Tami. And I even texted her back, no? Dahil ang alam po natin, pagdating dun sa simple math, when we round off numbers, it has to be 15.5. Okay? 15.50. This, the 0.50 is the least number na kailangan po nating ma-achieve for us to be able to round it off. So, ang alam natin, 15.50, pwede itong i-round off sa 16. But the 15.33, hindi po pwedeng i-round off. Tama po yan. Pagdating dun sa academics. Pero hindi po ganyan yung practice pagdating sa rules ng Senate Impeachment Court. Dahil dito po sa rules of the Impeachment Court, any fraction can be rounded off to the nearest higher number. Ito po yung sinasabi sa rules of court ng impeachment. So, that 15.33, dahil meron pong fraction na 0.33, automatically, ira-round off po ito dun sa susunod na higher number, which is 16. Marami tayong natutunan kahapon, pero ang hindi pa po talaga nabibigyan ng atensyon at ng pansin is when the Senate push to lower the threshold. Hindi lang po yung threshold for the conviction ang gumalaw. yung threshold for acquittal ay gumalaw din. Kung meron pong 14 na mga senador, senator judges that would vote to convict Inday, ang 2/3 ng 20 ay 6. Ang 2/3 ng 20 ay 6. Ilan nga po yung dati tirang mga senador ngayon na miyembro ng minority? We have Alan Peter Cayetano. We have Pia Cayetano. Based on the voting na nangyari kahapon, ha? Alan Peter Cayetano, paalala niyo sa akin yung mga ibinoto niyong senador na miyembro ng minority. Baka makalimutan ko. So Alan Peter Cayetano, we have Pia Cayetano, we also have Aimee Marcos, we also have Bongo and Robin Padilla. Who else? Meron ba ako nakalimutan? Okay. Ang wala si Loren Legarda, wala rin po si Jinggoy Estrada, wala si Bato de la Rosa, at wala rin po si Rodante Marculeta. Nag-vote in favor to reduce the threshold si Mark Villar. So ilan yung nananatili? Sige nga. Ilan po yung nananatili na miyembro ng minorya, ng minority, na hanggang kahapon they maintained their position to not reduce the threshold. Okay? But the problem here is ganito. Kung bumaba nga yung bilang ng threshold to convict, at naturally, bababa rin yung bilang ng threshold to acquit, can the minority senators deliver what is expected of them? Kaya ba? Eh hindi ba ang sinasabi niya nila? Yung may karapatan lang, pwede lang bumoto during the verdict day. Ang pwedeng bumoto. So kung nakita natin kahapon na medyo nag-alinlangan na si Mark Villar, what will happen to Camille? What will happen to Robin Padilla? What will happen to Bongo? What will happen to Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano? So babalik tayo dun sa una kong argumento na baka dumating yung pagkakataon because of the numerous allegations against the minority senators. The only one standing to deliver the acquittal vote will be Aimee Marcos. Magbabalik pa ang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Alright, muli po tayo nagbabalik sa inyong malayang palatuntunan doon sa ating mga kabayan na hindi pa rin talaga makapag-move on, no? Naiintindihan ko yung nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino, kaya nga sabi ko, muli kong binalikan yung imbitasyon eh sa Amici Curie. Tayo ba'y nabudol ng Senado noong sila'y mag-extend ng invitation? Just to what? Please the Filipino people na kunwari patas. Pero at the end of the ball game and at the end of this witching hour na tinatawag, eh iisa pa rin yung direksyon na gagawin ng mga kaalyado ng Malacañang. Iisa pa rin po yung gagawin ng mga kaalyado ng Malacañang, and that is to really pin down the Vice President. Okay? I don't know, ano bang pakiramdam ninyo? Nabudol ba tayo? Nabudol ba kayo? Ha? Nung imbitahan yung mga former magistrates ng Korte Suprema, tatlong Supreme, dating Supreme Court Justice, dating Supreme Court Chief Justices, at isang Associate Justice. Dahil dun sa nangyari kahapon na butuhan, parang hindi naman guided. I am, you know, pasensya na, no? I am being one-sided dito sa aking komentaryo. Kasi akala ko there was hope eh. Akala ko what the senator judges would provide sana kahapon ay insights ng kanilang natutunan. Pero when I heard one by one itong mga members ng majority senators, lahat ng lumalabas sa kanilang mga bibig ay highly political. So wala akong nakitang learnings. Wala akong naramdaman na may natutunan sila from the presence of these Amici Curie. Dahil nakapaloob dun sa kanilang mga binanggit kahapon, the idea of lowering the threshold for conviction para po dito sa impeachment trial, at isa yung paraan ng kanilang argumento. Isa yung paraan ng kanilang argumento na yung apat na senador na missing in action ngayon ay hindi papayagan dahil nga itong mga senador na ito ay either nakakulong o nasa nagtatago o nasa labas ng bansa. Pero wala tayong narinig, wala akong nakita at wala akong naramdaman na mabigat na damdamin mula sa ating mga senator judges na sila mismo ay naguguluhan sa nangyayaring sistema ngayon at kung papaano napunta sa kulungan, kung papaanong nagtago si De La Rosa, kung papaanong nag-file ng extended medical leave.

or makakuha man lang ng mga totoong kasagutan dun sa tanong ng ating mga kababayang Pilipino. Bakit si Marcoleta nakakulong? Bakit si Chinggoy Estrada nakakulong? Bakit si si Bong Revilla ay nakalalaya? Bakit patuloy na ginigipit si Bato de la Rosa? Bakit patuloy na ginigipit si Loren Legarda? At bakit patuloy na ginigipit ang mga Villar at ang mga Cayetanos? Not even one. Kasama po sa mandato ng Senado, hindi lang po ito nakapaloob sa press release ng Philippine National Police. Ang mandato ng Senado sa pamamagitan po ng kanyang sinumpaang tungkulin is to not just serve but protect the Filipino people by way of drafting, making laws. Kung paano po mas mapapaigi yung buhay ni Juan de la Cruz sa pamamagitan po ng mga batas na kanilang minumolde, kanilang ginagawa for the president to sign. Ito po yung mandato ng Kongreso, gumawa ng mga batas na makatutulong sa ating mga kababayang Pilipino. At yung mga umiiral na mga batas na outdated na, kinakailangan po itong dumaan. Kinakailangan po itong dumaan sa masusing pag-aaral at kinakailangan po itong amyendahan ng Kongreso at ng Senado, palitan yung probisyon para maging timely. Para nga po naman maipag-igting ng Senado sa pamamagitan ng mga batas yung pong kagalingan ng bawat sambayanang Pilipino at mamamayang Pilipino. Ito po yung kanilang sinumpaang tungkulin eh. Do not just serve but protect the Filipino people. What happened yesterday is a drama class at its finest. What happened yesterday was a zarzuela na ang mga key actors ay itong ating mga senator judges. What we witnessed yesterday is a manipulation of the Constitution. Because they have the sole power to decide, they made it a point na sila po ay magbibigay ng desisyon without those three identified by Robin Padilla. Constitutional Assembly, Constitutional Commission, People's Initiative. Merong itinanong at ang sinasabi ni Michael Poa magiging president yung pagbaba ng threshold kapag may mga issues surrounding senators na kinakailangan daw pong pagbutuhan para matanggal. Kapag pinag-usapan na yung pagpapalit ng saligang batas. Hindi daw po makakaapekto yung threshold na nangyari kahapon. Hindi raw po makakaapekto yung butuhan na nangyari kahapon. That mere practice ng pagboto to reduce the number of the needed threshold is in itself, it's like opening a can of worms. Pasensya na po dun sa mga kumakain. Binibigyan na po ng pagkakataon ng mga senador na sila po ay tumayo bilang judge, jury, and executioner. Sandali lang, may balitang bitbit muna ang ating kabandidong si Romel

0: Madrigal! Mel, magandang morning sa'yo. Please come in.
1: Naging sentro ng pagpupulong at palitan ng mga praktikang may kaugnayan sa gender and development at BAUSI programs ang Binaryal sa Quezon. Isinagawa rito ang 3rd Quarter Joint PC MCAT-CP BAUSI Meeting Cum Benchmarking Activity na dinaluhan ng mga kinatawan at committee members mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ibinahagi ni Real Mayor Julia Ann Makasait ang mga programa ng kanilang pamalambayan para sa karapatan, proteksyon at kapakanan ng kababaihan, gayon din ang mga hakbang para sa gender equality at mas responsive na serbisyo sa mamamayan. Nagpasalamat naman si Quezon PIGAD Office Head Attorney Gerson Paul Mercado sa LGU Rizal kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programa kontra karahasan sa kababaihan. Kabilang sa mga tinalakay ang BAU Monitoring Report Template, mga paghahanda para sa 18-day campaign to end BAUSI Move Initiatives at pagpapatatag ng Provincial Council o BOMEN. Bilang bahagi ng benchmarking, binisita rin ang BAU desk sa Barangay Kiloloron at Kapalong, pati ang Maragondon Dragon Grass SLP Association upang pag-aralan ang kanilang mga sistema at best practices. Sa pamumuno ni Governor Angelina Dr. Helen Tan, layunin ng provincial government at Quezon na higit na palakasin ang gender-responsive governance at mga mekanismo para sa proteksyon ng kababaihan at iba pang sektor. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 44 minutos. Makalipas po ang 10 in the morning, tuloy-tuloy tayo dito sa inyong balayang palatuntunan at inyong balayang talakayan, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line doon sa mga nakikinig sa ating DCRJ 810 kHz Radyo Bandido. Doon sa mga nanonood sa telebisyon sa pamamagitan ng Sky Cable Channel 224 at sa iba pang mga social media sites katulad po ng YouTube at ng Facebook ng Radyo Bandido TV, pwede po kayo makapag-participate sa pamamagitan po ng live chat. Medyo talagang mabigat yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino ngayon. Ano ha? Ramdam na ramdam ni Johnny G. Yung pong paghihinagpis ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Pero alam po ninyo, sabi ko nga kahapon, although para tayong dumadaan sa butas ng karayo, kinakailangan po nating tanggapin yung kapangyarihan ng Senado at umasa na yung wisdom ng Senado at ng mga senador will prevail. Umaasa po tayo na yung wisdom at pagiging bakabayan in its truest meaning, in its truest form, will shine at the time na kanila pong ilalabas yung kanilang mga boto, whether to convict or acquit Inday Sara. If the senators will based on the testimonies and based on the proof na ipinipresenta ng prosecution, wala pa po tayo sa depensa, hindi pa po nagbibigay ng kanilang kanilang witness at ng kanilang ebidensya ng depensa, puro prosecution pa lang. Pero kapag parehong parties na yung napakinggan at dumating yung punto na hanggang sa dulo ng impeachment proceedings, ay walang mapatunayan na partisipasyon si Sara Duterte dito po sa mga ipinapataw na aligasyon laban sa kanya. May the senator judges find it kumbaga bahagi po ng kanilang tungkulin sa bayan. Reasonable enough to provide a verdict pabor sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi pabor dun sa kung sino ba ang boss ng mga boss ninyo. Di ba? Dapat this is the direction na gusto nating makita. This is the direction na gusto nating makita. Itong mga senator judges, dapat ito parang mga kabayo eh. Yung parati ko sinasabi na nakatakip yung kilid ng mga mata. Tunnel vision. Dapat ang nakikita ng Senado, yung rainbow after the storm. Dapat ang nakikita ng Senado, yung light at the end of the tunnel. Hindi siya dapat na i-impluwensyahan ng maleta man yan. Hindi siya dapat na i-impluwensyahan ng kung anumang pangako diyan. Hindi dapat na i-impluwensyahan yung mga senador ng sweet promises. Na pwede nilang makuha kung sila ay boboto, pabor, dun sa kanilang bossing. Sana pagdating dun sa day of reckoning, maramdaman nila dun sa kanilang mga puso at isipan yung people first policy at kung sino yung naglukluk sa kanila para gampanan yung kanilang tubig. Ako umaasa personally, kahit na disappointed ako dun sa kinalabasan kahapon, kasi ito was a one-sided affair. Okay? Buka pa lang ng bibig ng mga majority senators, alam mo na yung mangyayari sa dulo. Ito was a one-sided affair. Hindi nabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayang Pilipino na unahin sana, inuna man lang sana, doon sa talakayan. Para pagdating doon sa kanilang butuhan, each senator judge voted yes would be able to explain yung kanyang sarili bakit siya bumoto pabor sa pagpapababa ng threshold. Incidentally, may mga nagtatanong, Boss Johnny, sinasabi nila, Idol, paano po ba yung mangyayaring butuhan? Ito po ba'y butuhan sa pamamagitan ng ballot box? O ito po ba'y butuhan sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay? Yung pong butuhan na mangyayari, batay po sa rules ng impeachment proceedings, bawat senador ay bibigyan ng pagkakataong makapagsalita at i-explain yung kanyang boto. Okay? Bibigyan po ng pagkakataon ang bawat senador to present his position and the reason why this particular senator is voting yes or no or mag-abstain. Okay? Ganyan po yung mangyayari. Hindi po sa pamamagitan ng ballot box. Teka muna ha. Kanina sinilip ko na yan eh. Subukan po nating alamin. Okay? Hindi po ito sa, yun, naku, nawala. Hindi po ito sa pamamagitan ng ballot box o hindi po sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Each senator will be given an equal opportunity to stand up, to discuss yung kanyang position and to present his argument kung bakit siya bumoboto ng yes at kung bakit siya bumoboto ng no. Alright, salamat po ng maigi at marami yung ating mga bossing ng palatuntunan. Architect Angelito Castillo Pilias, nakikinig at nanunod sa inyong balayang talakayan. Boss Joseph Franz Guzman, si Boss David Rioferio, Mamenchi Me, ng Bahay Pari dyan sa Bulacan. Boss Jaime Samoya Bernante, Chef John Manilin Bautista ng Singapore, si Ma'am Charito Diana Cabrera mula po sa General Trias, dyan po sa lalawigan ng Cavite, Boss Idol Mer Hicomo, patiin rin natin yung ating Filipino community dyan sa Hong Kong, si at naging sa Singapore, si Maru G. Garbo Diosdado. Magandang morning po sa inyo. And of course, si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia. Sige, basahin ko yung mga komento ninyo. Sandali po lamang. Yung pong cyclone na nasa silangang bahagi muna ng Northern Luzon, pumasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility. At tinatawag na Queenie. Okay? Ito pong sama ng panahon na si Queenie. Parati nating pinag-uusapan yung report ng PAGASA because we really are testing the government. Nasaan ba ang gobyerno kapag may sama ng panahon? Especially so, yung report tungkol dun sa devastating and matinding El Nino na mararamdaman. Actually, September. September, ngayong buwan na ito. Ha? Sa ilang mga bansa sa Asia, September to December, pero yung peak niyan, pagdating po ng kalahatian ng 2027. Yung ating PAGASA, nagbabalita na kung gaano ka devastating at gaano ka problematic, ka challenging, ka chaotic yung pong mangyayari sa ating mga kababayan Pilipino, especially the vulnerable sectors kapag katuwira na at tuluyan nating naramdaman itong bagsik ng El Nino. Pero halos araw-araw nagsasalita ang PAGASA. Araw-araw din, quiet ang Malacanang. Araw-araw, quiet ang Malacanang. Okay? Alam po ninyo, yung buhay natin ay hindi magtatapos at hindi titigil kung hindi natin panunoorin yung impeachment trial. And, you know, these key figures sina Malacanang, hindi rin po titigil yung inyong mga buhay kung hindi lang impeachment proceedings yung inyong tututukan. Anak ng baka naman, oo. Pwede po kayong magtrabaho according to what is needed from you. Hindi ba? Katulad yan, binubulaga po tayo araw-araw ng report on the devastating effect of this very powerful El Nino. Puro press release yung ating nakikita eh. Wala po tayong nakikitang mga programa. Wala po tayong nakikitang mga plano. Wala po tayong nakikitang mga inisyatibo to somehow mitigate the ill effects of this phenomenon. Wala po. Ha? Nakikita natin yung, ano ba tawag doon? Architect, ikaw yung pasimuno nito eh. Sa palatuntunan, ano tawag? Yung slight push kay Lola ni Bongbong. Tapos yung pagiging taklesa ni Auntie Claire. Yung sinasabi na ang mayayaman ang silang makikinabang kapag tinanggal yung excise tax sa gasolina at krudo. Ha? Kaya mukhang hindi tatanggalin yung spot interview kay Bongbong Marcos about the barangay and sangguniang kabataan election. Sabi ni Bongbong, oh, wala pa sa akin. Tapos ngiti, ngiwi, ngiti. Ngiti yata, oo. Ha? Sabi-sabing wala pa rin po sa kanya. Pero 2 days ago, sinasabi na nasa na mesa niya. And again, we are being led to believe that the barangay and SK elections will push through. Binabandera po sa atin yung calendar of activities at yung patuloy na paghahanda ng Commission on Elections at yung pagpapaalaala ng COMELEC doon po sa mga tatakbong kagawad, tatakbong kapitan at tatakbong mga figura pagdating sa SK. We are being led to believe that the November 2, 2026 barangay and SK elections will push through. Bakit hindi tayo sagutin point blankly? Ha? Plinano na ninyo eh, hindi ba? Nakaplano na ito. Nagmamadali ang Kongreso, nagmamadali ang Senado. na magpasa ng panukala to delay and to extend. Kalain mo ninyo, sa dami ng problema ng bansa, yung pag-delay at pagbibigay ng extension sa mga barangay and SK officials, nakuha pa rin ninyong i-prioritize. Nakuha pa rin ninyong i-prioritize yung paglobo ng presyo ng produktong petrolyo, yung paglobo ng presyo ng pangunahing bilihin, yung patuloy na paglobo ng presyo ng kuryente, yung school killings, etc., etc., etc. Yung problema ng ating mga transport organizations. Ha? Dami po nating problema. Pero akalain po ninyo, naisingit nyo yung extension sa barangay and sangguniang kabataan? Ala ba kayong hiya? Yan, gustong tanungin ng ating mga kababayang Pilipino, gustong tanungin ng inyong lingkod ng Johnny Gomez Live. Ala ba kayong hiya? Yung ating mga congressman, yung ating mga senador, ala ba talaga kayong hiya? Ano ba priority talaga ninyo? To benefit from all these bruhaha? Ito lang ba yung laman ng kokote nitong mga kongresista at senador? Hindi naman lahat. Ha? Hindi naman lahat. Pero ito po ba yung laman ng inyong kokote to benefit from these initiatives? Paano si Juan de la Cruz? Paano si Juana de la Cruz? Na every 3 years, binibisita po ninyo at kinukuha ninyo yung loob. Ngayon na kayo'y mga nakaupo, dyan sa inyong mga ginintuang posisyon, eh wag na muna nating pag-usapan at wag na muna nating i-prioritize yung plight ni Juan de la Cruz. Total, every election, nananalo naman. Is this the kind of Philippines that we are aiming for, that we are dreaming for? Is this the kind of, you know, republic that we are all hoping to achieve? Ito ba yung Pilipinas na gusto nating magtakan? Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalaman.

Alright, muli nagbabalik ang inyong balayang talakayan. Ito po ang Johnny Gomez Live, ikalawang oras. Tayo po ay nasa second hour ng ating palatuntunan ngayong Hebigat Thursday. Hebigat kasi yung pakiramdam eh, no? Mabigat yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Nakapagsaing na ba kayo? Yung muna yung aking tanong. Ako, hindi pa ako nagsasaing. Wala pa akong na ihahanda na pwede sanang lutuin. Kahit magpitpit ng bawang, hindi ko pa nagagawa eh. Oo. Eh, heavy gut Thursday kasi tayo. Ha? Medyo mabigat yung ating pakiramdam ngayong araw na ito ng Webes. Ika-24 sa Setyembre 2026. Yun daw po munang tropical storm being monitored east of Northern Luzon. Pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. At base po dun sa binabanggit ng PAGASA na itong international name na Surigay ay tatawaging Queenie. Okay? Yung kanyang local name. Tropical Storm Queenie. Ito po yung panglabing pitong cyclone dito po sa ating bansa ngayong taon na ito. Dun sa mga naunang forecast na inilabas ng PAGASA, eh, meron daw po itong maximum sustained wind speed of about 75 kilometers per hour near the center at may gustiness of up to 90 kilometers per hour. Okay. So, sabi nila, weekend. Medyo masama yung ating panahon ng weekend, no? Okay. Oh, talaga naman. Oh, sandali. Down na naman daw po yung LTMS every morning this whole week. Naku naman, oo. Ito, nakakainit na talaga ng yung ulo. Habang pinag-uusapan natin yung kawalang aksyon ng gobyerno dito po sa mga social challenges na nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino, eh, ito na naman yung report na ipinadala sa inyong lingkod. Down na naman ang LTMS. Ito po yung ano, yung ginagamit na online application ng LTO para po doon sa mga transaksyon ng ating mga motorista. Obviously na capacity related problems, mukhang overloaded. Hi. All they have to do is to again, no. Sa lahat ng problema na nararamdaman po natin, ang isang pinaka mabisa na panimulang pag-aaral is audit. Audit. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, numbers won't lie. Numbers will not lie. Hindi po magsisinungaling ang numero. Kung tayo po ay umaasa sa online application katulad ng LTMS, nabubulunan ang makina. Okay? Sa dami ng pumapasok na mga information. And for quite a while, eh, may mga araw na talagang down itong system na ito. Kayari, kapag ang isang sistema ay matagal na naka-down, nagpa-pile up, patong-patong. Yung pong mga information na pumapasok, the moment na magkaroon ng green signal, ibig sabihin maging okay. Ang problema mo, kapag yung kapasidad, let's say for a given day, ang kaya niya lang i-accommodate ay dismatch. Eh dahil nabulunan na at matagal na hindi umuusad yung serbisyo dahil sa dami na nagsasubmit ng dokumento. Itong sistema na ito ay hihinto kapag ka nabulunan. A recurring practice na po ito eh. This is a recurring experience.
Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin at bakit hanggang ngayon ay problema pa rin natin. Yung paulit-ulit kong pinapaalala, pagpasok ng bare months, bakit tumataas ang presyo ng produktong pangunahing bilihin? Especially yung mga canned goods. Bakit? Dahil mas marami yung demand kaysa sa supply. Kasi the power of the peso, may perang taong bayan eh. Unlike the months prior to the bear months, parati natin naririnig yung mga salitang pecha de peligro. Ibig sabihin, walang perang tao. Pagdating ng bear months, marami kasing opportunity. Bukod dun sa bonus, bukod dun sa 13th month pay, nagkakaroon ng pagkakataon yung ating mga kababayan makapagtrabaho sa pamamagitan ng mga seasonal jobs. So may pumapasok na pera. Yung mga dating walang trabaho, ngayon, nagkakapera. Dahil nagkakatrabaho. At ito po yung rason kung bakit nagkakaroon tayo ng mas malaking numero ng mamimili kaysa dun sa mga produktong bibilhin. Pero again, taon-taon na nating nararamdaman ito eh. Taon-taon, this is not, you know, hindi po ito nangyayari o hindi ito nangyayari overnight. Every year. Every single effing year. Okay? Ito na po yung ating experience. So why can't the manufacturing industry, the DTI, and you know, the other umbrella agencies under the government, upuan na ninyo. You do the maths. Alamin po ninyo yung increase sa production year prior at yung increase sa production nung mga previous years. Para makita po ninyo yung pattern. Makita po ninyo yung X number of percentage na para maplano. Hindi na po excuse ngayon yung law of supply and demand. Dahil alam naman po natin may hoarding na nangyayari, that's one. Alam naman natin na ano eh, na pandarambong na nangyayari. Alam naman natin yan, hindi naman po tayo ipinanganak kahapon. Hindi naman po tan GA at GAGO yung ating mga kababayang Pilipino. Pero we expect the government to deliver the necessary initiative to somehow provide cushion. Do the maths. Ano ba yung trend niyan? Pataas. Kung pataas yung trend, ilang percentage yung itinataas? Para sabihan niyo yung manufacturing industry. Uy, teka muna. Ang trend dati, no, ito, X percentage, 10%, 20% yung itinataas. Ha? 10%, 20% yung itinataas. O, eh, bakit hindi ka nagdaragdag? Dako, eh, batay po dun sa audit namin, ang nailabas na namin ay ganito. Nagtataka nga kami kung bakit ang report ay konti lang yung nabibili. Samantalang eh, nakapag-provide na po kami ng sufficient number. Then, alam kagad natin na ang rason kung bakit ganyan ay itinatago. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Di ba? Alam po ninyo, there are so many ways to skin a cat. Hindi tayo mangmang. Hindi tayo tan GA. Hindi tayo GAGO. We know what is happening. And this is happening for quite some time. Itong panluloko na ito. Okay? This is happening for quite some time. Kinakailangan na po natin na maningil sa pamamagitan ng mga tamang serbisyo. Kinakailangan po nating maningil again sa pamamagitan ng mga tamang serbisyo.
And the government should really deliver yung pong inyong ipinapangako na for the people, by the people, and of the people. Ma'am Meg Chimbe, magandang morning daw po sa atin. Salamat po ng maigi at marami si Boss Rick Orasyon. Bumabati ng isang magandang umaga, pagbati mula sa Las Piñas, si Boss Joseph Franz Guzman, magandang umaga po sa inyo. Si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas, magandang morning daw po sa atin, sabi ni Architect. Si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community, dyan po sa Australia, binabati tayo ng isang magandang umaga. Magandang hapon naman sa Australia. Ma'am Charito Cabrera Diana, magandang morning daw po sa atin. Yung pambansang lagalag na idol natin, Ryan Llaneta. Magandang umaga po sa inyo. Boss Glicerio Madrid, sir. Good morning, idol. Boss Mer Hikomo at yung ating Filipino community dyan sa Hong Kong. Magandang morning po sa inyo. Sige. Si Boss Totoy Mola, nakikita ko na. Sino pa? Si Kalipi ng North Caloocan. Sige, basahin muna natin yung komento ng ating mga kababayang Pilipino dun sa mga gustong magpahatid. The number to text ay 0917-751-3804. Magandang araw daw po sa atin at mga ka-JGL, pambungad ni Kalipi. Dapat daw po tao ang magtalaga sa pag-a-appoint sa lahat ng mahistrado sa Korte Suprema. At tao rin po ang magpapasya dun sa pag-re-retiro. Ni Ramos, I don't know, napakinggan mo ba si Idol Ronnie? Kalipi? Okay. Noon pa naman, sinasabi na daw po niya sa pamamagitan ng text na ang Supreme Court ay let us also understand. Meron po tayo

of the fact na ang impeachment ay trabaho ng Senado. That sole responsibility, that sole power is determined, at ito po ay ibinibigay sa Senado to try to convict or to acquit kung sino man po yung impeachment. Pero tandaan din po natin ang sinabi ng mga mahistrado, although that sole power and that sole responsibility is being given to this halls of Congress sa Senado, eh pwede pa rin silipin ng Korte Suprema kung meron mga paglaban. Pwede pa rin pong silipin ng Korte Suprema.

yung sinasabi ko sa inyo. The whys and the hows. Why, bakit? How, paano? Nasadlak sa kulungan si Rodante Marcoleta, si Chinggoy Estrada. Kung bakit biglaan yung pagka-file ng medical leave ni Loren Legarda.

ay dumating yung time na sana po ay hindi maging huli na talagang mapatunayan na meron pong kamay na nagmamaniobra nitong impeachment proceedings na ito. So, to answer yung sinasabi ni Kalipi na ang Korte Suprema ay wala sa posisyon. Nasa Senado po, if we are talking about the impeachment proceedings, pero sabi ni Kalipi, nagugurgur daw po yung signal sa North Caloocan. Sayang naman. Sinasagot ko pa naman, no? Sinasagot ko pa naman, kaso...

Alright, mukhang ayaw na tayong pabalikin, ha? Ayaw na. Talagang the signal, yung ating nakikita.

being floated by the individuals or groups, no? Na within the president, within President Bongbong Marcos's circle. Yung sinasabi ni Boss Glicerio, matagal na pong plano yan. In fact, dito po tayo unang nagkaroon ng problema. When the former House Speaker Martin Romualdez did the impossible. Akala niya para siyang si Tom Cruise, no? Na Mission Impossible. Na early on ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay kaya ng palitan ang Constitution to pave the way for his presidency, Martin Romualdez, at yung pagkakaluklok kay Bongbong Marcos. Po nila yung kwento sa pagpapalit ng saligang batas dahil nahihirapan daw po yung mga investors na mamuhunan dito sa ating bayan sa Pilipinas because of the nitty-gritty, because of the kung ano-anong kwento yung kanilang binabanggit. Kaya dinaan nga sa People's Initiative ni Martin Romualdez yung pong way

So wala akong nakitang learnings. Wala akong naramdaman na may natutunan sila from the presence of these Amici Curiae. Dahil nakapaloob dun sa kanilang mga binanggit kahapon, the idea of lowering the threshold for conviction para po dito sa impeachment trial, at isa yung paraan ng kanilang argumento. Isa yung paraan ng kanilang argumento na yung apat na senador na missing in action ngayon ay hindi papayagan dahil nga itong mga senador na ito ay either nakakulong o nasa nagtatago o nasa labas ng bansa. Pero wala tayong narinig, wala akong nakita at wala akong naramdaman na mabigat na damdamin mula sa ating mga senator judges na sila mismo ay naguguluhan sa nangyayaring sistema ngayon at kung papaano napunta sa kulungan, kung papaanong nagtago si De La Rosa, kung papaanong nag-file ng extended medical leave si Loren Legarda. Parang wala ni isa sa mga senador, especially the majority senators, would really want to know the details kung bakit ganyan yung nangyayari. Although, again, siguro hindi naman nila trabaho. Hindi naman nila trabaho. It is not even part of their mandate, ika nga, to seek justice or makakuha man lang ng mga totoong kasagutan dun sa tanong ng ating mga kababayang Pilipino. Bakit si Marcoleta nakakulong? Bakit si Chinggoy Estrada nakakulong? Bakit si Bong Revilla ay nakalalaya? Bakit patuloy na ginigipit si Bato de la Rosa? Bakit patuloy na ginigipit si Loren Legarda? At bakit patuloy na ginigipit ang mga Villar at ang mga Cayetanos? Not even one. Kasama po sa mandato ng Senado, hindi lang po ito nakapaloob sa press release ng Philippine National Police. Ang mandato ng Senado sa pamamagitan po ng kanyang sinumpaang tungkulin is to not just serve but protect the Filipino people by way of drafting, making laws. Kung paano po mas mapapaigi yung buhay ni Juan de la Cruz sa pamamagitan po ng mga batas na kanilang minumolde, kanilang ginagawa for the president to sign. Ito po yung mandato ng Kongreso, gumawa ng mga batas na makatutulong sa ating mga kababayang Pilipino. At yung mga umiiral na mga batas na outdated na, kinakailangan po itong dumaan. Kinakailangan po itong dumaan sa masusing pag-aaral at kinakailangan po itong amyendahan ng Kongreso at ng Senado, palitan yung provision para maging timely. Para nga po naman maipag-igting ng Senado sa pamamagitan ng mga batas yung pong kagalingan ng bawat sambayan ng Pilipino at

0: manipulation of the Constitution. Because they have the sole power to decide, they made it a point na sila po ay magbibigay ng desisyon without those three identified by Robin Padilla: Constitutional Assembly, Constitutional Commission, People's Initiative. Merong itinanong at ang sinasabi ni Michael Poa eh magiging president yung pagbaba ng threshold kapag may mga issues surrounding senators na kinakailangan daw pong pagbutuhan para matanggal kapag pinag-usapan na yung pagpapalit ng saligang batas. Hindi daw po makakaapekto yung threshold na nangyari kahapon. Hindi raw po makakaapekto yung butuhan na nangyari kahapon. That mere practice ng pagboto to reduce the number of the needed threshold is in itself, it's like opening a can of worms. Pasensya na po dun sa mga kumakain. Binibigyan na po ng pagkakataon ng mga senador na sila po ay tumayo bilang judge, jury, and executioner. Sandali lang, may balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Naging sentro ng pagpupulong at palitan ng mga praktikang may kaugnayan sa gender and development at BAUSI programs ang Binaryal sa Quezon. Isinagawa rito ang third quarter joint PC MCAT CP BAUSI meeting cum benchmarking activity na dinaluhan ng mga kinatawan at committee members mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ibinahagi ni Real Mayor Julia Ann Makasait ang mga programa ng kanilang pamalambayan para sa karapatan, proteksyon at kapakanan ng kababaihan, gayon din ang mga hakbang para sa gender equality at mas responsive na serbisyo sa mamamayan. Nagpasalamat naman si Quezon PGAD Office Head Attorney Gerson Paul Mercado sa LGU Rizal kasabay ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programa kontra karahasan sa kababaihan. Kabilang sa mga tinalakay ang BAU Monitoring Report Template, mga paghahanda para sa 18-day campaign to end BAUSI Move Initiatives at pagpapatatag ng Provincial Council o BOMEN. Bilang bahagi ng benchmarking, binisita rin ang BAU Desk sa Barangay Kiluloron at Kapalong, pati ang Maragondon Dragon Grass SLP Association upang pag-aralan ang kanilang mga sistema at best practices. Sa pamumuno ni Governor Angelina Dr. Helen Tan, layunin ng provincial government at Quezon na higit na palakasin ang gender-responsive governance at mga mekanismo para sa proteksyon ng kababaihan at iba pang sektor. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 44 minutos. Makalipas po ang 10 in the morning, tuloy-tuloy tayo dito sa inyong balayang palatuntunan at inyong balayang talakayan. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line doon sa mga nakikinig sa ating DCRJ 810 kHz Radyo Bandido. Doon sa mga nanonood sa telebisyon sa pamamagitan ng Sky Cable Channel 224 at sa iba pang mga social media sites katulad po ng YouTube at ng Facebook ng Radyo Bandido TV, pwede po kayo makapag-participate sa pamamagitan po ng live chat. Medyo talagang mabigat yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino ngayon. Ano ha? Ramdam na ramdam ni Johnny G yung pong paghihinagpis ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Pero alam po ninyo, sabi ko nga kahapon, although para tayong dumadaan sa butas ng karayo, eh kinakailangan po nating tanggapin yung kapangyarihan ng Senado at umasa na yung wisdom ng Senado at ng

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, muli nagbabalik ang inyong malayang talakayan. Ito po ang Johnny Gomez Live, ikalawang oras. Tayo po ay nasa second hour ng ating palatuntunan ngayong Hebigat Thursday. Hebigat kasi yung pakiramdam eh, no? Mabigat yung pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Nakapagsaing na ba kayo? Yung muna yung aking tanong. Ako, hindi pa ako nagsasaing. Wala pa akong na ihahanda na pwede sanang lutuin. Kahit magpitpit ng bawang, hindi ko pa nagagawa eh. Oo. Eh, heavy gut Thursday kasi tayo. Ha? Medyo mabigat yung ating pakiramdam ngayong araw na ito ng Webes. Ika-24 sa Setyembre 2026. Yun daw po munang tropical

being monitored east of northern Luzon. Pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. At base po doon sa binabanggit ng PAGASA na itong international name na Surigay ay tatawaging Queenie. Okay? Yung kanyang local name. Tropical Storm Queenie. Ito po yung pang-17 cyclone dito po sa ating bansa ngayong taon na ito. Doon sa mga naunang forecast na inilabas ng PAGASA, meron daw po itong maximum sustained wind speed of about 75 kilometers per hour near the center at may gustiness of up to 90 kilometers per hour. Okay. So, sabi nila, weekend. Medyo masama yung ating panahon ng weekend, no? Okay. Oh, talaga naman. Oh, sandali. Down na naman daw po yung LTMS every morning this whole week. Dako naman, oo. Ito, nakakainit na talaga ng yung ulo. Habang pinag-uusapan natin yung kawalang aksyon ng gobyerno dito po sa mga social challenges na nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino, ito na naman yung report na ipinadala sa inyong lingkod. Down na naman ang LTMS. Ito po yung ginagamit na online application ng LTO para po doon sa mga transaksyon ng ating mga motorista. Obviously na capacity related problems, mukhang overloaded. Hi. All they have to do is to again, no. Sa lahat ng problema na nararamdaman po natin, ang isang pinaka mabisa na panimulang pag-aaral is audit. Audit. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, numbers won't lie. Numbers will not lie. Hindi po magsisinungaling ang numero. Kung tayo po ay umaasa sa online application katulad ng LTMS, nabubulunan ang makina, okay, sa dami ng pumapasok na mga information. And for quite a while, may mga araw na talagang down itong system na ito. Kayari kapag ang isang sistema ay matagal na naka-down, nagpa-pile up, patong-patong. Yung pong mga information na pumapasok, the moment na magkaroon ng green signal, ibig sabihin maging okay. Ang problema mo, kapag yung kapasidad, let's say for a given day, ang kaya niya lang i-accommodate ay this much. Dahil nabulunan na at matagal na hindi umuusad yung serbisyo dahil sa dami na nagsasubmit ng dokumento. Itong sistema na ito ay hihinto kapag ka nabulunan. A recurring practice na po ito eh. This is a recurring experience. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin at bakit hanggang ngayon ay problema pa rin natin. Yung paulit-ulit kong pinapaalala, pagpasok ng bear months, bakit tumataas ang presyo ng produktong pangunahing bilihin? Especially yung mga canned goods. Bakit? Dahil mas marami yung demand kaysa sa supply. Kasi the power of the peso, may perang taong bayan eh. Unlike the months prior to the bear months. Parati natin naririnig yung mga salitang pecha de peligro. Ibig sabihin, walang pera ang tao.
Pagdating ng bare months, marami kasing opportunity. Bukod dun sa bonus, bukod dun sa 13th month pay, nagkakaroon ng pagkakataon yung ating mga kababayan makapagtrabaho sa pamamagitan ng mga seasonal jobs. So may pumapasok na pera. Yung mga dating walang trabaho, ngayon, nagkakapera. Dahil nagkakatrabaho. At ito po yung rason kung bakit nagkakaroon tayo ng mas malaking numero ng mamimili kaysa dun sa mga produktong bibilhin. Pero again, taon-taon na nating nararamdaman ito eh. Taon-taon, this is not, you know, hindi po ito nangyayari o hindi ito nangyayari overnight. Every year. Every single effing year. Okay? Ito na po yung ating experience. So why can't the manufacturing industry, the DTI, and you know, the other umbrella agencies under the government, upuan na ninyo. You do the maths. Alamin po ninyo yung increase sa production year prior at yung increase sa production nung mga previous years. Para makita po ninyo yung pattern. Makita po ninyo yung X number of percentage na para maplano. Hindi na po excuse ngayon yung law of supply and demand. Dahil alam naman po natin may hoarding na nangyayari, that's one. Alam naman natin na ano eh, na pandarambong na nangyayari. Alam naman natin yan, hindi naman po tayo ipinanganak kahapon. Hindi naman po tan GA at GAGO yung ating mga kababayan Pilipino. Pero we expect the government to deliver the necessary initiative to somehow provide cushion. Do the maths. Ano ba yung trend niyan? Pataas? Kung pataas yung trend, ilang percentage yung itinataas? Para sabihan niyo yung ano, manufacturing industry. Uy, teka muna. Ang trend dati, no, ito, X percentage, 10%, 20% yung itinataas. Ha? 10%, 20% yung itinataas. O, eh, bakit hindi ka nagdaragdag? Dako, eh, batay po dun sa audit namin, ang nailabas na namin ay ganito. Nagtataka nga kami kung bakit ang report ay konti lang yung nabibili. Samantalang eh, nakapag-provide na po kami ng sufficient number. Then, alam kagad natin na ang rason kung bakit ganyan ay itinatago. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, may dahilan. Di ba? Alam po ninyo, there are so many ways to skin a cat. Hindi tayo mangmang. Hindi tayo tan GA. Hindi tayo GAGO. We know what is happening. And this is happening for quite some time. Itong panloloko na ito. Okay? This is happening for quite some time. Kinakailangan po na natin, kinakailangan na po natin na maningil sa pamamagitan ng mga tamang serbisyo. Kinakailangan po nating maningil again sa pamamagitan ng mga tamang serbisyo. And the government should really deliver yung pong inyong ipinapangako na for the people, by the people, and of the people. Ma'am Benchimbe, magandang morning daw po sa atin. Salamat po ng maigi at marami si Boss Rick Orasyon. Bumabati ng isang magandang umaga. Pagbati mula sa Las Piñas, si Boss Joseph Franz Guzman. Magandang umaga po sa inyo. Si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas. Magandang morning daw po sa atin, sabi ni Architect. Si Ma'am Edna Gray at yung ating Filipino community. Diyan po sa Australia, binabati tayo na isang magandang umaga. Magandang hapon naman sa Australia.
Ma'am Charito Cabrera Dayana, magandang morning daw po sa atin. Yung pambansang lagalag na idol natin, Ryan Llaneta. Magandang umaga po sa inyo. Boss Glicerio Madrid, sir. Good morning, idol. Boss Mer Hikomo at yung ating Filipino community dyan sa Hong Kong. Magandang morning po sa inyo. Sige. Si Boss Totoy Mola, nakikita ko na. Sino pa? Si Kalipi ng North Caloocan. Sige, basahin muna natin yung komento ng ating mga kababayang Pilipino dun sa mga gustong magpahatid. The number to text ay 0917-751-3804. Magandang araw daw po sa atin at mga ka-JGL, pambungad ni Kalipi. Dapat daw po tao ang magtalaga sa pag-a-appoint sa lahat ng mahistrado sa Korte Suprema. At tao rin po ang magpapasya dun sa pag-re-retiro ni Ramos. I don't know, napakinggan mo ba si Idol Ronnie? Kalipi? Okay. Noon pa naman, sinasabi na daw po niya sa pamamagitan ng text na ang Supreme Court ay let us also understand. Meron po tayong tinatawag na separate executive, the legislative, and the judiciary. At dito nga natin nakita, at palagay ko ito yung ginamit na sandata ng mga senator judges, the magistrates spoke of the fact na ang impeachment ay trabaho ng Senado. That sole responsibility, that sole power is determined. At ito po ay ibinibigay sa Senado to try to convict or to acquit kung sino man po yung impeachment official. Na ang pagdinig sa mga impeachment proceedings rely solely sa Senado. Pero tandaan din po natin ang sinabi ng mga mahistrado, although that sole power and that sole responsibility is being given to this halls of Congress sa Senado, pwede pa rin silipin ng Korte Suprema kung meron mga paglabag. Pwede pa rin pong silipin ng Korte Suprema kung inabuso itong ganitong klaseng karapatan. Kaya nga, sabi ni Michael Poa, they are considering the possibility of raising this concern to the Supreme Court. Binanggit rin ng mga mahistrado yung sinasabi ko sa inyo. The whys and the hows. Why, bakit? How, paano? Nasadlak sa kulungan si Rodante Marcoleta, si Jinggoy Estrada. Kung bakit biglaan yung pagka-file ng medical leave ni Loren Legarda at yung pagtatago ni Pato de la Rosa. Coincidental ba? Ito nangyari sa apat na senador. O sila po ay under duress, kaya hindi makapag-perform ng kanilang duty. Ang tanging kahilingan at hope, pag-asa na ating pong inilalahan
sa ating mga kababayang Pilipino ay dumating yung time na sana po ay hindi maging huli na talagang mapatunayan na meron pong kamay na nagmamaniubra nitong impeachment proceedings na ito. So to answer yung sinasabi ni Kalipi na ang Korte Suprema ay wala sa posisyon. Nasa Senado po, if we are talking about the impeachment proceedings, pero sabi ni Kalipi, oh, nagugurgur daw po yung signal sa North Caloocan. Sayang naman. Sinasagot ko pa naman, no? Sinasagot ko pa naman, eh kaso... okay. Sige. Duly noted. Meron kasing na gano'n eh. Merong... Meron nagpadala sa akin na gano'n ang message. Alright. Sinasagot ko pa naman yung tanong ni Kalipi at posisyon ni Kalipi. Pero ito, nagugurgur daw po tayo sa North Caloocan. O, Kalipi, pagpasensyahan mo na ha. Sino pa? Teka muna, si Boss Totoy Mola, ang sabi niya. Si Eric Tulfo and company ay kaya nilang gawing adjustable ang constitution pabor sa kanila. Banana Republic daw po ang Pilipinas. Okay. Si Juan de la Cruz, kailan ka lalabas? Purong hawa na lang daw po yung naririnig. Kailan lalabas si Juan de la Cruz? Kailan daw po magpapakitang gilas si Juan de la Cruz? Ito po yung gustong banggitin ni Totoy Mola. Oo nga eh, totoo ba? Pero dire-diretso na tayo. Okay. Dire-diretso na tayo. Sinabihan din ako ng ating technical director na merong ano eh, merong paghinto nung ating live broadcast. Dire-diretso na. Salamat po. Okay, thank you so much. Meron pa? Teka muna. Okay. Good AM Idol, meron daw pong yung nakakulong sa Payatas. Paki-verify and more power daw. Okay, salamat po mga bossing natin. Yung mga kabayan natin, oh, sandali, pamaya-maya. Ah, pamaya-maya. Meron pong pinadala sa akin na medyo mahaba ito ha. Medyo mahaba po kasi yung pinadala sa akin na, hold on, komento ni Attorney Florante A. Zagada tungkol dun sa kanyang position sa kung ano yung transpire kahapon. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Attorney, thank you for sharing. Salamat po ng maigi at marami. Tingnan ko muna yung reaksyon ng ating mga kababayan mula po naman dito sa Facebook at sa YouTube. Teka lang. Ang dami kasing kinakailangan pindutin para lumabas lahat ng inyong mga komento. Ha? Ang dami kong kinakailangan pindutin. Okay. Hold on. Alright. Sige. Okay. Magandang umaga daw po sa atin. Nanonood si Boss Johnny Wilson sa YouTube. Thank you, Idol. Ha? Salamat na maigi at marami. Okay, tingnan nga natin yung binabanggit ng ating mga kababayan Pilipino. Alright, sabi po ni Ma'am Charito Cabrera Diana, may patong na 2 bilyong piso na cash ang palasyo para sa bawat senador na makapagpapa-impeach kay Inday. Meaning sa bawat senador na boboto ng yes for conviction. Alam po ninyo, at this point in time, dito natin kailangan yung nalalaman ni Martin Romualdez. Ha? Tayo, pagpasensya na po ninyo. Tama nga, Idol Aye, no? Medyo
every 2-3 every 2-3 seconds. Teka muna. Okay. Diretso na naman tayo. Eh kasi nga yung aking sinasabi, ngayon po dapat lumabas yung information coming from Martin Robones. Na kinikwestiyon na isinilid sa Maleta. That is circulating. That money is still intact. Intact pa daw po yung pera. Dahil itong pera na ito ay hindi para kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ang nag-orchestrate according to the instruction from the higher-ups bilang paghahanda sa impeachment laban kay Inday. So these maletas of money, ito sila yung they are all waving doon sa yes to contradict. Meron pong mga impormasyon na ganyan, ha? May mga bali-balita na ganyan. And again, tayo po yung umaasa na itong mga senador na pilit na kinakausap to vote for Inday's contradiction. For Inday's conviction, I'm sorry. Tamang argumento. Na they are going to vote for conviction because of the evidences, because of the testimony, and because of that link. Meron silang nakita during the proceedings na si Inday ay that the vice president violated the constitution because of her wrongdoings. Dapat yun eh. Dapat yun yung maging puhunan ng mga senador. It's not just about the drama and the script na nakikita natin during the trial. Kinakailangang patunayan beyond reasonable doubt that Inday Sara violated the Constitution. Magandang umaga daw po sa atin, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Aguiling. 13 senators nagbunyi, nagdiwang ng tagumpay. 14 na boto to convict VP Sara, pero 13 lang sila. Isa pang pangbendalo. Yan po yung sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. I saw a post, firmado na daw ni BP, yung pagpo-postpone sa BSKE. Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Dayana. Okay. Ano yan, Ma'am? 2 minutes. Yan po yung inaabangan. Ha? Last 2 minutes. Kasi gusto po nila yung atensyon ng ating mga kababayang Pilipino naka-stick, naka-glue pa rin dito sa impeachment proceedings. Okay. Magandang umaga daw po, sabi ni Ma'am Luz Papa. Kunwari, kaya dyan susunod

0: BBM. Sa ayaw natin o sa gusto, sila daw ang masusunod. Ito lang yung kanyang reaksyon. Pero mahigpit na po eh. They are asking for the moon. They are asking for the moon. Sige, Boss Glicerio, pag-usapan natin yung mamaya. Ah. Magbabalik pa ang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandi.

All right, mukhang ayaw na tayong pabalikin na. Ayaw na. Talagang the signal, yung ating nakikita at nararamdaman ngayon, ha? When the signal of the day and word for the day, bend the signal. Sir Johnny, ang plano ng Malacanang ay maging Prime Minister si PBN. So, sila daw po yung masusunod. Ito yung reaksyon ni Boss Glicerio Madrid. Noong panahon ni Patandang Marcos, mabilis yung pagkakapasa ng batas militar. Dahil wala pa po yung mga provision noong panahon na yan. Ngayon kasi mabigat yung mga nilalaman ng saligang batas. Nag-provide ng safety nets, no? Sa saligang batas para nga po hindi maabuso yung martial law. During the pandemic, si dating Pangulong Digong nag-declare ng martial law sa apo niya na hilingin sa Kongreso na mapagbigyan yung extension, kaya tumagal ng 2 taon. Pero sa mga problemang nararamdaman natin ngayon, there is no guarantee na kapag ka nagkaroon ng kaguluhan, ng rally, ng anarchy, ng civil unrest, the administration of Bongbong Marcos can easily declare martial law. Parang padadaanin na po yan sa butas ng karayom ngayon. And I doubt, from the experience that we had during the time ng kanyang tatay, ay mananatiling bulag, pipi at bingi si Juan de la Cruz once the idea of the declaration of martial law is being floated by the individuals or groups, no, na within the president, within President Bongbong Marcos's circle. Yung sinasabi ni Boss Glicerio, matagal na pong plano yan. In fact, dito po tayo unang nagkaroon ng problema. When the former House Speaker Martin Romualdez did the impossible. Akala niya para siyang si Tom Cruise, no? Na Mission Impossible. Na early on ng administration ni Bongbong Marcos,

ay kaya ng palitan ang Constitution to pave the way for his presidency, Martin Romualdez, at yung pagkakaluklok kay Bongbong Marcos

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At syempre, paalala natin sa ating mga kababayan, kailangan manatili po tayong malakas, malusog, sapagkat ang isang malakas at malusog na pamayanan ay isang malakas at maunlad na bansa, sapagkat sama-sama tayo na itatayo ang ating tila na lulugami na bansa. Nakakaawa, ano ha? Ngunit yan po ang takbo ng ating politika sa ngayon, na tayo naman mga mamamayang Pilipino, ang siyang nakataya, ang siyang magsasakripisyo, kung ano man ang maging bunga ng kanilang sobra-sobrang pamumulitika at labis na pagkagahaman sa kapangyarihan at sa mga pansariling interes. Wala pa po ang ating kasama, Don Pepot, as usual, boy atrasado niya naman po. Ayan. At sa ating po mga issue, tila tagumpay na baguhin ang ating threshold sa pagboto sa impeachment, mga kaibigan. Ano ha? Pero sabi nga po, mga kaibigan, hindi po dyan natatapos ha? Ang isyung ito ng impeachment laban sa Vice President Sara Duterte na nakikita po ng inyong lingkod na ito ay hindi po issue ng accountability, kung hindi ito po ay issue ang impeachment trial po o impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte ay upang alisin sa landas ng mga gahaman, sakim at ganid sa kapangyarihan ang inaakala nila na maaring susunod na pangulo ng bansa kung ito ay hindi hahadlangan. Kaya ang impeachment trial ay gamit, they are weaponizing impeachment ha, laban sa ating pangulo para sa katuparan ng kanilang mga pansariling interes. Kaya medyo sinasabi nga natin, ano ha, yung ginagawa na yan ng mga ilan nating mga mambabatas, particular mga senador, na kung saan sinasabi, ang impeachment ay sole discretion ng Senado. Hindi po pwedeng makialam ang Korte Suprema hanggang mayroong pagdinig. Ngunit, maaring idulog ito sa Korte Suprema matapos ang pagdinig kung hindi isang ayon sa sinasabi po na ginawa para baguhin ang threshold ng boto sa impeachment. Yan. Kaya nakita natin na marami pong nagmamarunong na mga senador, mga senator judges na hindi iniisip po ang ating konstitusyon ang nakataya. Saligang batas po ang nakataya dito sa kanilang mga ginagawa. Pero sabi nga, sa ngayon, ay maaaring nakangiti kayo, tatawa-tawa kayo, dahil tagumpay ang inyong maitim na balakin na mapababa ang threshold sa pagboto sa impeachment trial. Eh, paano kung ito ay idulog sa ating Korte Suprema? At baligtarin ng Korte Suprema na hindi pwedeng palitan ang bilang sa panahon ng pagdinig. Ano ngayon ang mangyayari sa mga Bendalo? Makakatawa pa kaya itong si Mr. Bendalo na tatawa-tawa? Sumarang sa ngayon, wagi kayo, pero hindi natutulog ang taong bayan. Kaya panawagan natin sa ating mga senador, hindi pa tapos ang laban. Baka sa huli, manaig pa rin ang katarungan at manaig ang kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Sabi nila, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil mayroon pang 2028 election. Paano tayo makakasiguro na sa 2028 election ay mananaig ang kagustuhan ng taong bayan at hindi itong mga nasa poder ng kapangyarihan ang mga nasa posisyon para kontrolin at kung sino ang gusto nilang ilagay sa posisyon na kanilang mga kakampi, kaalyado upang sumagana ang kanilang buhay, upang ang kanilang mga interes ang siyang manaig at hindi po ang interes ng taong bayan. Tandaan ninyo, karapatan naming mga mamamayan na hilingin ang pananagutan ninyo kapag kayo ay nagkamali o sinadyang pagkakamali para lamang iligtas ang inyong mga sarili sa pananagutan. Yan po ang nakikita natin na ito ay isang malawakang pagliligtas sa kani-kanilang mga sarili sa pananagutan gamit ang ating saligang batas. Kaya nakakalungkot, may mga nagsasabi, justice is dead. Hindi pa po. Hindi pa tayo nawawala ng pag-asa. Sapagkat mayroon Diyos na makapangyarihan na sa darating na tamang panahon ay maaaring ibigay sa mamamayan ang kanilang hiling na isang tunay na pagbabago
3: pagbabago na magiging dahilan ng pagkakaisa at pag-unlad ng ating bansa. Ngunit habang naririyan sa ating gobyerno ang mga inaakala nating mga pinagtiwalaan na magsisilbing halimbawa sa pagsunod sa ating batas, magiging mangunguna sa pagkilos upang umunlad ang ating bansa, ngunit tayo ay bigo at patuloy na mabibigo kung sila-sila pa rin ang nasa posisyon at mamumuno sa darating na 2028 election. Kaya, ito pong sinasabi nga nila, justice is dead, hindi pa po. Mag-uumpisa pa lang tayo ng panibagong pakikibaka. Pakikibaka na naaayon sa ating sarigam batas. Pakikibaka na hindi marahas. Maliwanag naman po ang sinasabi ng ating saligam batas, ng ating konstitusyon. Mananatili ang 16 votes threshold hindi dapat ibase sa attendance o kung dumaluman o hindi ang isang mambabatas o sa kumbinyente o pangyayaring pampolitika. Katulad po ng hindi pagdalo ni Senator Bato na nagtatago dahil sa warrant of arrest na sinasabi nila at panakot na mayroon ng warrant of arrest labang kay Senator Bato, mga kaibigan. Meron naman pong yung kaso, ha, sinamampahan po ng kaso. Ito pong si Senator Marculeta. Ikinulong, na bagamat humihiling na siya ay payagang makadalo, hindi po pinagbigyan. Ha? Ito pong si Robin Padilla ay pinadala na po ng subpoena, ha, na sinasabi sa kasong obstruction of justice. Si Senator Alan Peter Cayetano pilit pong hinahanapan ng kaso. Pilit na iniimbestigahan, ha, kung meron silang maagilap, makikita na maaaring paglabag, maaaring anomalya, ha, upang mahoyo o upang mapigil din, ha. Pero hanggang ngayon, nagsasalita pa rin si Senator Alan Peter Cayetano. Si Loren Legarda, Senator Loren Legarda, kakasuhan. At ngayon ay wala sa bansa, pero hindi sapat na dahilan kung wala sa bansa sapagkat sinasabi ng ating saligang batas na kung hindi legally resign o namatay ay kabilang ang boto. Pero pilit, pilit at pilit na binago ang threshold of voting na naayon sa ating saligang batas nitong mga ilang mambabatas na bumoto ng yes para lang iligtas ang kanilang mga sarili sa maaaring pananagutan kung sakali na manalo makaligtas. Ito pong si Vice President Sara Duterte sa impeachment na hindi na siya maaaring makatakbo sa anumang posisyon sa habang panahon. Yan po ang kanilang gusto, ha? Hindi lamang durugin, kundi ganap na mawala sa limelight of politics si Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang sumusuporta, marami pa rin ang naniniwala na tanging nasa kamay ni Vice President Sara Duterte ang pag-asa ng isang tunay na pagbabago. Marami ng panahon, marami ng beses na narinig natin sa labi ng mga ilan na umupo bilang pangulo ng ating bansa ang salitang pagbabago, ang salitang kaunlaran. Ngunit sa ilang pagsasalin-salin ng iba't ibang administrasyon, nananatili po tayo sa ating kasalukuyang kalagayan. Patuloy na naghihirap ang mamamayang Pilipino. Patuloy tayong naghihikahos samantalang maraming bansa ang nagsasabi, maging ang naging dating Pangulo ng Singapore na ngayon ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa kabila ng ito ay kulang sa mga resources at tanging umaasa lamang sa mga investment. Nabigo naman ang kasalukuyang administrasyon natin sa ngayon na makahikayat ng mga investor sapagkat alam kung ano ang takbo sa ating bansa na sinasabi nga ng isang kaibigang Hapon, Pilipino dorobone, kurap, ibig sabihin. Marami ng pagkakataon na dapat sana ay umunlad na tayo, na dapat sana ay nagbago na ang bansa, pero ang tanging nagbabago lamang ay ang buhay ng mga taong humahawak at pinagkatiwalaan natin na mamuno sa ating bansa ang umuunlad. Sila-sila lamang na nagpapatakbo ng bansa ang yumayaman. Sila-sila lamang ang gumiginhawa ang buhay. Pero tayo ay nananatiling tila alipin, ha? Dahil tayo ang namumuhunan ng dugo, pawis at luha para may pambayad tayo ng mga buwis na sa ngayon ay patuloy na tumataas ng tumataas ng tumataas at kung ano-ano pa ang hinihingi na babayarin sa taong bayan para merong malimas sa kabangyaman ng bansa. Nakakalungkot isipin sapagkat tira tayo ay nakaharap sa isang madilim na bukas kung mananatili po ang ganitong sitwasyon at kung mananatili sa kani-kanilang mga posisyon, sa kanilang kapangyarihan, ang mga tao na ginagamit ang ating saligang batas para sa kanilang mga pansariling interes, mga kaibigan. Kaya yan sa ngayon ang nararamdaman nating mga mamamayang Pilipino. Justice is dead sapagkat nagawang baguhin nitong mga mayorya sa Senado ang threshold ng boto at ang tanging pag-asa ng taong bayan na isang tunay na pagbabago para sa kinabukasan, hindi lamang ng kasalukuyan, kung hindi maging ng mga susunod na henerasyon. Tunay namang nakakalungkot, mga kaibigan, ha? Sapagkat halos lahat tayo ay may mga supling, may mga apo, may mga susunod na saling lahi na iiwanan. Ngunit ang tanong natin sa ating mga sarili, ito ba ang bansa na pag-iiwanan ko ng aking mga anak at ng mga susunod na saling lahi? Kaya naniniwala ako na hindi pa tapos ang laban kung hindi nagsisimula pa lamang. Pero may magandang balita para doon sa mga nagtatago. Dahil sa may warrant of arrest sa ICC, dahil mukhang talagang seryoso ang Pangulo ng Bansang Amerika, Donald Trump, na sinasabi sa hearing na naganap diyan sa ICC at base sa Rome Statute, illegal ang pagkakakulong kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Eh talaga naman pong maliwanag po na illegal, sapagkat lumalabas po na ito ay isang kidnapping, ha? Dahil tumututol ang ating dating Pangulo na hindi binigyan ng pagkakataon ni abogado, mga kaibigan, ay hindi binigyan, diniretso sa Villamore Air Base, pagkatapos ay sinakay sa sinasabing nirentang eroplano na mismo ang Executive Department ang siya pong nagbayad. Pero meron tayong pag-uulat mula sa ating kasamang Chona Yu, Pangulong Marcos, hindi pabor sa panukalang pagtataas ng singil sa amilyar. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
4: Walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng pagtataas ng singil sa real property tax o amilyar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, suportado ng Pangulo ang panawagan ng private sector na pansamantalang suspindihin ang pagtataas ng value ng real properties para hindi madagdagan ang pasanin ng mga property owner. Paliwanag ni Castro, ayaw kasi ni Pangulong Marcos na madagdagan pa ang pasanin ng mga Filipino, lalo't marami ang naghihirap ngayon dahil sa krisis sa langis. Ayon kay Castro, tinutugunan na ng Department of Finance ang issue matapos itong talakayin sa pulong ng Pangulo kasama ang Private Sector Advisory Council. Kabilang sa napag-usapan ang epekto ng real property tax sa presyo ng pabahay, property valuation, pamumuhunan at paglago ng real estate sector. Sinabi ni Castro na nais ng private companies na ipahinto muna ang pagtataas ng halaga ng real property upang hindi na madagdagan pa ang gastos ng mga Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Ayu! Ayan, ako. At si Romel Madrigal, isunod po natin ang pag-uulat. 32nd National Crime Prevention Week, tinapos sa Batangas Police Community Partnership, binigyan diin. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Tinapos sa Batangas City ang 32nd National Crime Prevention Week sa pamamagitan ng culminating activity na idinawa sa Batangas City Sports Coliseum. Pinangunahan ng Batangas Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebora, Provincial Director ng Aktibidad, kapartner ng Napulcom at Police Regional Office 4A. Kinatawanan ni Police Brigadier General Arcaido Ronquillo Jr., retired ang Batangas Governor Vilma Santos Recto bilang Guest of Honor and Speaker. Dumalo rin sa aktibidad si Napulcom Commissioner Beatrice Aurora Vega Cancio kasama ang Napulcom Executive Director Arlene Castro Co at Napulcom 4A Regional Director Attorney Owen De Luna. Kabilang din sa mga dumalo ha, mga kinatawan ng PRO 4A, mga alkalde, Napulcom at DILG personnel, mga hepe ng pulisya, police community relation personnel, mga wardi at mga estudyante ng criminology. Isa sa mga tampok na seremonya ang paggagawad ng iba't ibang parangal kabilang ang Host Project Award, PNP Gallantry Award, Gawad Ligtas Pamayanan Awards, Regional at National Awards at Napulcom 68th Anniversary Awards. Binigyan din sa aktibidad ang kahalagahan ng matatag na ugnayan ng pulisya at komunidad, aktibong partisipasyon ng mamamayan at patuloy na kooperasyon ng mga ahensya para sa pagpigil ng krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Muling pinagdiinan ng Batangas Police Provincial Office ang pangako nitong maghahatid ng responsive, reliable at community-oriented police service. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Romel Madrigal, mga kaibigan. Ano ha? Pinag-uusapan na rin lamang natin mga police. Gusto ko lamang pasalamatan po yung ating mga police na umalalay doon po sa humingi ng mga tulong dahil nga may isang kaibigan tayo na tila binugbog. Yun ang kanyang sinabi, binugbog siya. Pero malabas totoo sapagkat nakuna ng video. Pero inalalayan sila ni Patrolman Makayan, Patrolman Cordoba, Police Sergeant Bayan, Police Sergeant Ramirez, at sa investigador, Police Sergeant Ramirez na investigador sa gabi.
6: Yes.
3: Ayan. Salamat sa inyo, na patuloy na mayroon pa palang mga ilang pulis na nananatiling nagsisilbi, hindi dahil sa pangalan ng salapi, kundi yun ang kanilang tungkulin na dapat tuparin sapagkat yun ay tungkulin na kanilang sinumpaan.
6: Yes.
3: Kaya nalulungkot tayo sa araw na ito dahil nga sa sinasabi ng iba, na justice is dead.
6: Yes.
3: Dahil nagawa ng mga ilan sa mayorya na baguhin ang threshold ng boto at ito ay pababain.
6: Yes.
3: Na hindi nararapat sapagkat ang saligang batas ay siyang sukdulan.
6: Yes.
3: Na dapat nating sundin at hindi dapat baguhin.
6: Yes.
3: Pero pinaliwanag ko na doon, Pepot,
6: apo,
3: na nagsisimula pa lang ang laban. Hindi dahil sa nagwagi sila, nakakatawa sila sa ngayon, pero hindi pa tapos ang laban.
6: Yes.
3: Patuloy pa rin ang laban ng taong bayan upang ang demokrasya ay siyang manaig at hindi itong mga ilang buktot na hangarin dulot ng kasakiman, pagiging ganit sa kapangyarihan at sa interes na kanilang tinatamasa. Naniniwala ako na ang taong bayan ang siyang higit na makapangyarihan.
6: Yes.
3: Kaysa sa sinuman, maging sa Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, sino man na ngayon ang nanunungkulan bilang Pangulo ay ang Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Bongbong Marcos Jr., mga kaibigan.
6: Yes.
3: Na nananagawagan ito pong si dating mayor naging kinatawan party list dito at tsensa, mm-hmm, ha, na sana ang ating Pangulo samahan ang panawagan ng taong bayan. Maging sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating PNP, hindi hangad ng taong bayan na magkudeta, hindi hangad ng taong bayan na magkaroon tayo ng military junta. Mm-hmm. Ang gusto ng taong bayan, manatili ang demokrasya, manatiling nananaig ang ating saligang batas, sapagkat ang batas ay nilikha para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan.
6: Yes.
3: Kaya tayo ngayon magulo dahil doon sa sinasabi ninyo ng mga ilan na ang hangad ay mailigtas ang ating sarili, kaya gusto ninyong baguhin ang threshold ng boto para mawala sa landas ninyo na mga sakim, ganid, ha, na mga ilang politiko para iligtas ang inyong sarili kung mawawala sa landas ninyo ang Vice Presidente Sara Duterte. Mm. Yan lang naman po ang maliwanag.
6: Yes.
3: Hindi pananagutan ang ginagawa ninyong impeachment trial. Ayaw ninyong maging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte sapagkat inaakala ninyo nasisingiling kayo, mananagot kayo sa bilyon-bilyon na umabot sa trilyon mahigit na piso.
6: Yes.
3: Ang nawala sa kabangyaman dahil ninakaw ninyo at yan ay pinatutunayan ng 14 at may dagdag na 3 na mga sundalo, ha, na nag-deliver ng mali-maletang salapi. Ah, yan ang inyong gustong maligtasan. Kaya ginagawa ninyo ang lahat sapagkat kapag sa 2028 ay manalo ang Vice Presidente, alam na ninyo na kayo ay mananagot. Sinabi na yan ng ating Pangulo eh, mm-hmm, di ba? Eh, ng ating Vice Presidente, yes, na may mananagot. Yes. Ngunit hindi siya ang gagawa, mm-hmm, sapagkat ang kanyang gagawin aayusin nila o aayusin ng ating Vice President ang mga tila ginulo ninyo, ang mga maling ginawa ninyo kung kaya magulo ang ating bansa. Naghihirap.
6: Mm-hmm.
3: Lahat ay tumataas. Tapos parang
6: palubog tayo.
3: Parang
6: hindi lang sa bahay.
3: Parang inuuto ninyo taong bayan. Mm-hmm. Bumababa ang bilang ng kriminalidad. Hindi ba pang-uto yan sa taong bayan?
6: Mm-hmm.
3: Hindi ba pagkondisyon sa isip ng taong bayan na kayo ay may mga ginagawa? May mga ginagawa kayo. Pero sinisira ninyo ang bansa. Sinisira ninyo ang buhay ng mamamayang Pilipino. Kung kaya sa halip na magkaroon sila ng disenteng pamumuhay, ano ang nangyayari? Mm. Nagiging kriminal. Bakit? Dikta ng kalam ng sikmura. Dikta ng pangangailangan. Dikta ng kagustuhan na makapag-aral ang kanilang mga anak sa paniniwala na tanging sa edukasyon, mm, makukuha ang kaligtasan sa kahirapan. Hindi po. Hindi po ako naniniwala, ha, na sa pamagitan ng mga kung ano-anong mga certificate, mm, kung ano-anong mga titulo na inyong natapos, doctorate, kung ano-anong pa. Dahil nakita na po natin ngayon, maliwanag pa, sabi nga, sa sikat ng haring araw na ginagamit ninyo ang inyong pinag-aralan ginagamit ninyo ang inyong mga salapi na galing sa kawalangyaan, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Para lalong kayo ay umangat ang buhay. Hindi kayo nakukontento sa basta yaman lang.
0: Yes.
3: Gusto ninyo ay higit pa.
0: Mm-hmm.
3: At gusto nyo ay mahigitan pa pati kapangyarihan ng ating dakilang lumikha.
0: Yes.
3: Sapagkat pinaiiral ninyo ay salapi. Kaya, paano uunlad ang mga mahihirap? Hindi sila uunlad sa mga ginagawa ninyo. Kayo lang ang umuunlad ng umuunlad ng umuunlad. Nakita ninyo, mula sa ilang piso, nagiging milyon. Ngayon, nagiging bilyon. Di ba?
0: Yes.
3: Oh, mga bilyonaryo kayo na kung kukwentahin natin kung kayo ay sa sweldo lamang at sa sinasabing ang patas na

0: Ah, eh, milyon-milyon ang halaga, yes, ng kanyang relos. Lahat kayo halos milyon. Mm. Dahil nakakaya naman pag nagtabi-tabi kayo, mm, tinitignan niyo yung relos ng isa't isa. O, di ba?
1: Yes. Yung mga 3 milyon, 6 milyon, nakakahiya sa kanila yun.
0: Nakakahiya. O, di ba? Ganun din ang mga kababaihan. Pag hindi branded ang suot, mm, pag hindi branded ang bit-bit na bag, pag hindi nagkikislapan, at malalaki ang mga bato ninyo na kulang lang, pati bato sa bundok, ilagay ninyo sa tenga ninyo, sa inyong daliri, sa inyong mga bisig, para masabi na kayo ay hindi basta-basta. Mm. Di ba? Eh, hindi naman po yan ang pamantayan ng buhay. Tandaan po ninyo, hindi salapi, hindi yaman, hindi mga iba't ibang titulo o degree na inyong natapos ang basihan, yes, sa buhay. Dahil, sabi nga ng ating dakilan lumika, di ba? Mm-hmm. Mabuhay sa tama.
1: Yes.
0: So, sa tama tayo, yun ang dapat maging basihan. Mm-hmm. At pagdating ng panahon, yun ang gagawing basihan ng ating dakilan lumika.
1: Yes.
0: Ikaw ay binigyan ko ng pagkakataon, mm-hmm, na mabuhay sa sangmaliwanag. Ano ang iyong ginawa?
1: Yes. Magsusulit
0: para
1: tayo sa Diyos.
0: Para din po
1: eh,
0: tayong nasa eskwelahan niyan.
1: Mm.
0: Ha? Kung ano yung ating kalidad ng utak, kung ano yung ating ginagawa, kung tayo pumapasok araw-araw.
1: Yes.
0: At ginagawa natin yung ating mga assignment, di ba?
1: Mm.
0: Oh, yan ang igagrado sa inyo. Yes. Ganyan din sa langit. Eh, mm, siguro hindi kayo naniniwala dahil ang langit, ang paniwala ninyo, kung kayo ay masalapi, mm, langit na ang buhay ninyo sapagkat lahat ng comfort in life,
1: mm, nasa inyo,
0: nasa inyo na. Mm. Gusto niyo magbiyahe sa ibang bansa, iba't ibang bansa, kaya ninyo, can afford. Pero saan galing? Sa salapi ng taong bayan. Nasabi nga ni Father Orbus, mm, hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ha, mm, na mayaman ka nga, galing naman sa nakaw.
1: Yes.
0: Ang anak mo nag-aaral sa mga eksklusibong, mm, eskwela, saan galing? Sa nakaw, di ba?
1: Yes.
0: Nakakapamuhay ka ng parang sa hari, kabi-kabi lang mga babae, ha, sa iyong tabi.
1: Mm.
0: Kung mag-tip ka, magkano?
1: 250,000
0: pa eh. Di ba?
1: Depende.
0: Oh, saan galing? Mm. Sa nakaw.
1: Yes.
0: Habang naghihirap yung mga pinaganakawan nyo ng buwis, habang kami nagtitiis, yes, na binabaha, na leptopyrosis, mm, hindi kumakain sa oras, ha?
1: Yes.
0: Inaanod ang aming mga kabuhayan.
1: Yes.
0: Hindi nakakapag-aral ang aming mga anak.
1: Mm.
0: Kayo, pasasa ang buhay.
1: Yes.
0: Nagtatapong kayo ng salapi na hindi naman ninyo pinaghirapan, kundi ninakaw ninyo. Na dapat sana ay mapaukol sa makabuluhan, mga programa at, yes, proyekto. Hindi magkakaganito ang bansa. Hindi tayo aanurin ng baha.
1: Mm.
0: Tao, bahay, kabuhayan, inanod ng baha.
1: Yes.
0: Kung ginamit ninyo ang pera, ang pondo na nakalaan sa tama, tamang materyales, yes, di ba? Tamang paggawa.
1: Mm.
0: Eh bakit ang ibang bansa nakakalikha ng mga project na matibay,
1: yes,
0: tumatagal, bumibilang ng maraming taon,
1: mm,
0: eh dito umulan lang ang butiki, dubak-lubak ang kalsada, mm, gumuguho ang mga diki.
1: Yes.
0: Di ba? Gumuguho ang lahat na dapat ay pipigil sa baha.
1: Mm. At gagawin eh, naman ng paulit-ulit.
0: Paulit-ulit para paulit-ulit silang magnanakaw.
1: Yes.
0: Kaya ganun kahina para sa susunod ulit. Hindi pa natatapos yung termino. Butas-butas na hihingi ulit ng
1: panibago.
0: Halata na po yan. Alam na ng taong bayan na niloloko ninyo ang mamamayang Pilipino. Hindi ninyo pinaglilingkuran kung hindi pinagnanakawan ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? O talagang sadyang makakapal ang inyong mukha. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang gagara ng inyong mga kasuotan,

0: Yes. Nakakurbata kayong mamahalin, nakamerkana kayong mamahalin, kumpas kayo ng kumpas dyan sa Senado o sa Kongreso. Ganon din yung mga kababaihan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, yung pala naman eh, pag nanakaw lang ang inyong master, minaster nyo ay pag nanakaw. Dahil pag natapos na kayo sa inyong ilang panang terminong panluloko sa taong bayan, bilyonaryo na kayo. Eh, kung kayo magtatrabaho lang ng sinasabi nga nating sa tama, patas,
1: yes,
0: hindi naman kayo yayaman agad.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakikita natin
1: ang sweldong tinatanggap nila ngayon
0: na interest, pansariling interest, ang inyong habol, ang inyong hinahanap, kung kaya kayo nagnanais na maglingkod kuno sa taong bayan sa pamagitan ng politika. Ginawa na ninyong negosyo ang posisyon. Ginawa na ninyong hanap buhay salip na ang posisyon ay isang banal na tungkulin at hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon,
1: yes,
0: para humawak ng kapangyarihan. Ay, pero sinasamantala ninyo sa pamagitan ng panlilinlang sa paniniwala ng taong bayan. Eh, ang taong bayan naman, ang Pilipino, ang daling paniwalain. Mm. Madaling lukuhin. Mm. Kaya nga, maraming scammer eh. Iba't ibang scam.
1: Paulit-ulit pa nga na-scam.
0: Madaling ma-scam. Madaling maniwala eh.
1: Yes.
0: Oh, katulad nito.
1: Matagal madala.
0: Katulad nito mga politiko.
1: Matuto.
0: Sus Mariano. At kapag ikaw naman ay nagsasabi ng katotohanan, mahirap naman paniwalaan. Ayaw kang paniwalaan. Pag gumagawa ka ng totoo, marami kang kalaban. Dahil yung mga kalaban mo, eh makikita kasi ng taong bayan, ba't siya nakakagawa ng magandang kalsada? Bakit siya ang ganda ng programa niya? Bakit ito? Parang wala yatang ginagawa.
1: Yes.
0: Parang kailan lang ang bahay nito ay uugaga. Haba, ngayon batong-bato na. Di ba?
1: Mention na.
0: Di ba may nagreklamo? Dati ang bahay nito, uugaga lang. Ilang panahon lang, yumama na.
1: Yes.
0: Isa lang palang ano ng ano yun, katiwala ng isang politiko.
1: Yes.
0: O yung tinatawag na bagman. Ay naku, kung hindi po magbabago itong ating mga lingkod bayan o lingkod bayad at tayo rin mga mamamayan, ay dapat ding magbago.
1: Sa atin magsisimula ang pagbabago.
0: Sa atin po nagsisimula dapat ang pagbabago.
1: Yes.
0: Dahil tayo ay nananatili sa lumang sistema, sa bulok na sistema pa rin na kapag binigyan, inabutan ng 1, 2, 5 piso o pilak, ha? Na rarahuyo agad tayo. Ibinoboto agad natin. Mabait. Binigyan nga ako eh. Nagdaan lang ako. Tinawag ako, binigyan ako ng bigas, binigyan ako ng ganito. Ang bait nun, ano? Yung kunwari lang. Yung talagang mabait, yung pupunta sa inyo kahit wala kayong pangangailangan, di kayo
1: sa lahat ng panahon yan.
0: At saka ang mga programa,
1: consistent.
0: Ang programa ng kanyang panunungkulan ay pangmahaba ang panahon. O kaya ito
1: long-term solution.
0: Meron ako narinig na isang congressman na talaga namang tumitira ng husto. Ha? Na sinasabi niya, ano binibigay sa inyo? Ayuda? Magkano? Pero pag ako ang naupo, bibigyan ko kayo ng pangmahaba ang panahon na pangkabuhayan. Yun po ang tama. Kung lahat kayo binibigyan nyo ng pangmahabang panahon na pangkabuhayan ang bawat pamilyang Pilipino. Walang magugutom dahil by nature, masipag po ang mga Pilipino.
1: Yes.
0: Bukod sa masipag, matalino ang mga Pilipino. Halos lahat yata ng magagandang biyaya ibinuhos sa atin ng dakilang lumika. Ngunit ito ay winalang halaga natin, hindi natin pinagpapalaman pala. Hindi natin dinevelop.
1: Yes.
0: Kundi ginawa ninyong pagkakakitaan para sa inyong mga sarili-sarili.
1: Yes.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senator Padilla, iginiit na dapat unang hiniling muna sa Sandigan Bayan na padaluhin sina Senator Jinggoy at Marcoleta sa impeachment trial bago nagbutuhan sa pagbaba ng voting threshold. Eh, yan nga ang pakay nila eh. Kaya nila pinagsusungkit, kaya nila ikinulong para mabawasan ang boto. Mm. Pero Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Muling iginit ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang kanyang posisyon na dapat ay inayos muna ng impeachment court ang mga patakaran nito mula sa simula at dapat ay hiniling na impeachment court sa Sandigan Bayan na payagan ng mga senador na pinagkaitan ng kalayaan na lumahok sa impeachment trial. Ipinunto ni Padilla ang mga nakakulong na sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada dahil sa hindi pa naman sila convicted at nananatiling inosente. Binanggit din ni Senator Padilla ang opinyon ni Chief Justice Renato Puno na maaring hilingin ng impeachment court sa Sandigan Bayan ang payagan ng mga senador na nasa ilalim ng jurisdiction nito na dumalo sa impeachment trial. Dapat aniya ay inayos muna ang rules at nag-apila sa Sandigan Bayan bago isinagawa ang butuhan sa pagbabago sa voting threshold na umano'y labag sa saligang batas.
3: Tagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ng ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika?
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hey, thank you very much, Jojo Sikat. Noon, hinuhusgahan natin si Robin Padilla na BOBO, di ba? Dahil walang natapos.
1: Minamaliit yung kakayahan sa politika.
0: Kung may natapos man, eh, hindi abugado. Di ba? Hindi na, kumbaga, hindi akma.
1: Yes.
0: Ha? Para maging mambabatas. O, pero ngayon, nakita natin, ha? Parang tila, iilan lang diyan sa Senado ang naninindigan.
1: Yes.
0: Para sa ating sarigang batas, para sa bayan, at para sa kapakanan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Alam Peter kayo
1: mas
0: taano?
1: Mas nag-iisip pa.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Robin Padilla.
1: Yes.
0: Parang Camille Villar na nakita natin, nanindigan.
1: Pia Cayetano.
0: Pia Cayetano. Di ba?
1: Mm. Oh. Bongo rin. Salita rin siya.
0: Eh, hanapin ninyo. Absent. Eh, kaya absent na. Ginawa ninyo ng dahilan.
1: Hindi rin nila gusto yun eh.
0: Ikinulong ninyo.
1: Hindi naman gusto ni Jinggo yun, tsaka ni Marcoleta.
0: Ginasuhan ninyo. Ito lahat po, ang may gawa, ay ang ating ngayon ay ombudsman. Remulyan na halatang halata na siya ay ginagamit na tool. Instrumento. Kung sino man ang namumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para masunod yung kanyang gusto na maligtasan niya yung kanyang pananagutan. Hindi lang pananagutan dito sa tinatawag natin na nakawan o pinakamalabak na korupsyong nangyari sa kasaysayan ng bansa.
1: Yes.
0: Kung di nakita natin yung kapabayaan sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Saan tayo papunta? Kung ganito naman ang mamumuno sa atin, kaya ito po yung sinasabi natin eh. Hindi tayo nananawagan sa AFP, sa PNP para sa martial law. Hindi tayo nananawagan para sa coup d'etat. hunta. Hindi rin natin gusto yung tinatawag na military junta. Kundi samahan tayo para mag-resign, magbitiw sila sa kanilang commander-in-chief at samahan ang taong bayan tungo sa isang tunay na pagbabago. Hindi pagbabago sa salita lamang, ilang panahon na natin naririnig yan, pagbabago, pagbabago. Pero hanggang ngayon, wala pong pagbabagong nangyayari. Ang pagbabago lang ay patuloy tayong naghihirap, naghihirap at naghihirap. Pero magbibigay muna tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe at pakiusap po ng inyong lingkod.
1: Yes.
0: I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
0: So, take it away.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
6: com/RJBistro.
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Okay. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Hiniling ni Manila Representative Buenvenido Benny Abante Jr. sa Senator Judge na suriin kung nilabag ni Vice President Sara Duterte, spokesperson Attorney Paolo Panelo, ang sub-judicial rules dahil sa kanyang lokohan na pahayag tungkol sa bagong voting threshold ng impeachment court. Ayon kay Abante, bagamat hindi bahagi ng defense team si Panelo, opisyal siyang tagapagsalita ng Vice Presidente at ang kanyang pahayag ay may kaugnayan sa kasalukuyang impeachment trial. Sinabi ni Panelo na hindi patas ang bagong ruling na impeachment court na inaprubahan sa botong 13-1 matapos hindi lumahok ang 6 na senator judge. Sa bagong ruling, ang bibilangin sa two-thirds requirement ay ang mga senador na legal at aktwal na kayang lumahok sa paglilitis sa oras ng paghatol. Git ni Abante, dapat pare-pareho ang pagpapatupad ng sub-judicial rule sa lahat, lalo na't nauna nang naglabas ang impeachment court ng show cause order laban sa 2 membro ng prosecution panel dahil sa kanilang mga pahayag tungkol sa trial. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: Itinutulak ni Solid North Fatalist Representative Ching Bernos ang pagpasahan ng panukalang batas na magbibigay sa mga komunidad ng patas na bahagi sa kita mula sa turismo sa kanilang lugar. Si Bernos ay may akda ng House Bill No. 3110 o Community-Based Tourism Bill na nakabinbin sa House Tourism Committee. Sa ilalim ng panukala, hindi bababa sa 30% ng net tourism revenues mula sa Community Management Tourism Site ang ilalaan sa komunidad para muling mamuhunan sa kanilang lugar. Layunin din ng panukala na maisama ang community-based tourism sa national at local tourism planning at pamamahala. Itinakda rin ang community-based tourism support program sa Department of Tourism para magbigay ng grants, technical assistance, accreditation at capacity building sa mga community-led tourism enterprise. Ayon kay Bernos, dapat nakabatay sa aktual na kalagayan ng mga komunidad ang mga pulisiya sa turismo. Git niya, dapat palakasin ang kakayanan ng mga komunidad upang mapabuti ang kanilang kaalaman at mga pasilidad at matiyak na sila mismo ay nakikinabang sa turismo sa kanilang lugar. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Badnido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya. Inaasahan ng House Prosecution na lalahok sa final vote ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang anim na minority senators na hindi bumoto sa usapin ng conviction threshold. Kabilang dito sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar, Robin Hood Padilla at Bongo. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro, hindi nangangahulugan ang posisyon ng mga senador sa threshold vote ay siya ring magiging boto nila sa conviction o acquittal ni Duterte. Sinabi naman ni Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon na umasa silang gagampanan ng lahat ng available senator judge ang kanilang tungkulin at lalahok sa pagboto. Gayunman, sinabi ni Luistro na kung hindi dadalo ang anim sa final vote, maaari itong makaapekto sa bilang ng mga botong kakailanganin dahil magbabago ang denominator. Binigyan din ni Luistro na malayo pa ang final voting dahil ipresinta pa ng prosecution ang ebidensya sa Article 2 tungkol sa Monoy Unexplained Wealth bago ang bribery charge. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ang ating punsaligang batas, hindi po yung tinatawag na ketay po ni yung pwedeng
3: flexible na,
2: na pwedeng kahit saan. Hindi po, nananatili po yan kung anong sinasaad ng ating saligang batas. Yan po ang dapat sundin, hindi para lamang ito kay Vice President Sara Duterte tapos ibabalik ulit sa dati. Hindi po po pwede yung ganun. Kung ano yung nakasaad sa batas, sa ating saligan, sa ating konstitusyon, yun ang dapat masunod. Maliwanag naman yung sinasabi, kaya nga ginawa na all members para maiwasan pong mamanipula ng mga ilang grupo. Ha? Diba?
3: Yes.
2: Yung boto na sa,
3: super majority
2: absent,
3: yun.
2: Ang dahilan, wala sila. Bakit wala sila? Kayo rin po ang gumawa ng dahilan kung bakit wala sila. Ginawa nyo ng kaso para makulong. Hindi nyo pinayagang bumoto samantalang maliwanag naman ang sinasabi ng ating saligang batas. Kahit nakakulong, pwedeng bumoto.
3: Hindi pa convicted eh.
2: Oh, hindi pa sila convicted. At saka hindi sila resign.
3: Yes.
2: Ibig sabihin na nanatili member silang miyembro ang nakalagay, all members.
3: Yes.
2: So lahat sila, miyembro pa rin, nagtatago. Bakit nagtatago? Tinatakot ninyo eh. Pinipilit yung ICC warrant eh.
3: Padalas daig
2: eh. Wala naman daw warrant. Eh, siyempre, natakot na. Na baka yan na isa na namang panibagong panlinlang, katulad ng kay dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Wala namang warrant kayong ipinakita eh. Pinakita nyo lang yung cellphone, di ba? Sa cellphone.
3: Nadala sa daig eh.
2: Sus Mariano. Eh, puro panlinlang sa paniniwala ng taong bayan ang inyong mga sinasabi at ginagawa. Pero lahat ng yan, mangyayari ba yan kung hindi ninyo pinagplanuan at hindi ninyo sinadya? Di ba? O, eto. impeach natin. Ito. Oh, di ba?
3: Yes.
2: At kayo naman, para mailigtas yung inyong mga sarili dahil kayo nakikinabang, oh, ano, di ba susundin ninyo?
3: Mm.
2: Eh, meron nga ngayon nagsasabi, baka si Martin Romualdez daw, wala naman daw sa kulungan. Eh, naku, sige, si Chonayu, papasukin mo na lang sa kanyang pag-uulat, Pangulong Marcos, bukas na aamyendahan ang anti-espionage law. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Ano ba ngayon ang gera? Okay, Chonayu, ibalita mo.
4: Bukas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gagawing pag-amyenda sa anti-espionage law. Pahayag ito ng Palasyo Malacanang matapos makapasa sa third at final reading sa Kamara ang House Bill 9642 na naglalayong palawakin pa ang coverage ng espionage law. Sa ngayon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa nakikita ng Pangulo ang kopya ng panukala. Pero sabi ni Castro, kung ito naman ay para sa bansa at kinakailangan na magkaroon ng pag-amyenda, walang rason para tutulan ito ni Pangulo Marcos, lalo't marami anya sa mga Filipino ang nawawala na ang pagkamakabayan. Hindi anya gugustuhin ng Pangulo na kapwa Filipino ang mismong magtatraidor sa Pilipinas at sa mga kapwa Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Chona Yu. Parang naguluhan ako sa sinabi nito si Auntie Claire. Yung sa, hindi ba kayo nga, ano man tawag doon? Isinuko ninyo sarili nyong kalahi, dating Pangulo ng bansa.
3: Hindi dumaan sa tamang proseso.
2: Sinuko ninyo in a silver platter, maliwanag naman ang sinasabi, di ba?
3: Yes.
2: Na kailangan dumaan muna sa ating
3: local court.
2: Local court.
3: Mm.
2: Maging ang Rome Statute, yun din ang
3: yes.
2: kanilang rules.
3: Article 59.
2: Idaan sa local court bago kung walang magagawa, saka dalhin
3: yes.
2: sa ICC. Eh, diniretso nun niya para mawala na agad-agad na tuluyan. At tapos isinunod ninyo yung anak. Ngayon, kung ma-impeach nyo, susunod na naman yung sila pulong, sila baste. Ano ba yan? Halatang halata kayo. Hindi po tayo kumakatik, pero nakikita natin dito, hindi patas ang labanan. Dapat patas eh. Di ba? Kahit sa, ewan ko, eh, hindi yata talaga masusunod yung sinasabi ng ating dakilang lumikay. Kahit sa eleksyon, hindi rin patas. Kapag may pera ka, mabibili mo yung posisyon. Oh, kahit na ang boto mo, 10 lang, magiging 3-0 yun. Di ba? Oh, Jesus Mariano Garapon. Kaya sasabihin, may pag-asa pa tayo, 2022 ang kanilang pinagsasabi. Eh, paano makakasiguruhan na tinig ng taong bayan ang mamamayani habang nandyan si Garcia, nakitang-kita natin sa ating saligang batas. Di ba? No second placer ang pwedeng ilagay. O bakit inilagay?
3: Yes.
2: Ganon din sa Duterte Youth Party List. Tatlong posisyon. Oh, bakit naupo hindi ang Duterte Party? Ginagawa ninyo ng dahilan. Di ba? Oh, yung Joel Yu, ilang beses nang naging konsehal. Bakit ngayon lang nalaman na Chinese citizen?
3: Yes.
2: Yung party list, Duterte Party, youth
3: party, list. Duterte Youth.
2: 2.3
3: million ng boto niya.
2: Ay, si Romel Madrigal, magbabalita, Carmona, Forward 2027, inilunsad, Smart City Goal, isinusulong sa bagong plano. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Mas pinalakas ng pamahala ng Carmona ang pagpaplano para sa susunod na yugto ng pagunlad ng lungsod. Isinagawa ang Carmona Forward 2027, isang strategic alignment at innovation workshop na dinaluhan ng mga department head at next in rank ng mga tanggapan ng city government. Sa pangungunan ni Mayor Dr. Dalia Loyola kasama si Congressman Roy Loyola, nakatutok ang lokal na pamahalaan sa paghanda ng mga bagong hakbang at estratehiya para sa patuloy na pagunlad ng Carmona. Layunin ng workshop na suriin ang mga napagtagumpay ng lokal na pamahalaan, mga natutunan mula sa mga naunang programa at mga hakbang na maaaring isulong sa 2027. Tinalakay din ang mga bagong inisyatibo at estratehiya na nakatutok sa pagpapalawak ng serbisyo at pagpapaunlad ng lungsod. Bahagi ng mas malawak na direksyon ng Carmona ang paggamit ng inobasyon at mas mahusay na pagpaplano bilang hakbang tungo sa layunin na maging isang smart city. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga tanggapan at mas maayos na paghahanda layo ng lokal na pamahalaan na may sulong ang mga programa at serbisyong tugon sa pangangailangan ng mga Carmonense. Ang Carmona Forward 2027 ay nagsilbing paghahanda para sa mga susunod na hakbang ng lungsod sa pagpapaunlad at paghatid ng mas mahusay na serbisyo sa publiko. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Mawalan, di rin pa rin si Man. Okay. Sabi ko nga, kahit mawala, di pa rin mananalo.
3: Di pa sigurado sila.
2: Dyan. Di pa rin kayo nakakasiguro. Kasi galit po ang taong bayan. Eh. Hindi niya sila nasisiyaan.
3: Baka
2: sa,
3: sila endorso
2: nyo. Sa nangyayari nun, sa ngayon. Yes. Sino ba endorso ninyo? Si Risa Ontiveros? Sino? Si Lenny Robredo? Jesus Mariano, garapong walang asukal. Eh, pag binoto ninyo yan sa bayan ng Pilipino, eh, parang pinatay na ninyo kinabukasan ng inyong mga anak at susunod na henerasyon. Hindi dahil sa inaano natin, ano, hinuhusgaan agad. Kundi nakikita po natin eh. Nakikita natin na wala silang political will na mayroon ng ating Vice President Sara Duterte na handang humarap sa anumang konsekwensya. Nakita mo si dating Pangulong Duterte? Sinasabi niya naman agad eh, na kahit siya makulong, basta dito lang siya, kahit mabulok siya sa
3: Pilipinong West, ang gusto
2: sa
3: niya.
2: Sa kulungan.
3: Yes.
2: Basta sa ating bansa.
3: Yes.
2: Handa niyang panagutan. Di ba sinasabi niya naman, harapan niyo, pagka kayo binaril o malalagay sa alanganin ng inyong buhay, unahan nyo.
3: Pagtanggol yung sarili niyo.
2: At pananagutan ko.
3: Yes.
2: Oh. Pinanagutan niya yun, no? Nagtiis siya dun sa ICC. Pero,
3: 18 months na.
2: 18 months na, sobra na daw, sabi ni, ano eh, ni Pujiki.
3: Yes.
2: Buti naman, may isang Pujiki na nagmamalasakit. At,
3: hapon pa.
2: Oo. Oh. At ano eh, para siguro yung, ang tawag dito, yung ano ni ano, Abe. Kasi naging magkaibigan yung dalawa.
3: Yes.
2: Hay naku, mga kaibigan. Babasa na po tayo.
3: Bubuntong hininga na lang eh.
2: Bubuntong hininga na lang po ako eh. Bukod sa masakit yung aking ipin. May ipin pa ba?
3: Masakit sa kalooban eh. Nangyayari.
2: Oo, kasi nakikita ko eh. Paano eh, padilim ng padilim.
3: Bending dalawa eh.
2: Ang bansa natin, ha? Sabi ni Griserio Madrid, good day po, Tita Carmen and Sir James. May nagsasabi, kapag daw po maging presidente si Inday Sara, ay sasakupin daw tayo ng China. Anong masasabi nyo? Salamat po, Boy ng Pasig. Alam nyo po, kuminsan, may kanya-kanya tayong pagtingin eh. Baka mas nakikita nila na mas tutulungan tayo ng China umunlad, di ba? Dahil kapwa natin,
3: mas kalapit natin.
2: Asyano eh.
3: Yes.
2: At isa pa, unang-unang naging ano natin sa negosyo nung araw, ang check, ang incheck eh.
3: Wala pa na.
2: Yung barter.
3: Barter trade na natin.
2: Yan po nung mga Chinese, dito tumatawid lang naman sila kasi halos isang puko lang natin ng China eh. Kaya nga, gusto ng China nga, makuha tayo kasi yung daan papunta sa Taiwan, mas mabilis dumaan dyan sa, ano natin, ang tawag dyan, dyan sa West Philippines, sa Taiwan.
3: Sa Basu Channel.
2: O yan, sa, yan, mga kaibigan. O. Baka inakala ni Duterte, dating Pangulo, si dating Pangulo eh.
3: Diplomasya kasi yung kanya.
2: Oo, diplomatic ang kanyang ginagamit.
3: Kahit may problema, tuloy ang kalakalan, tuloy ang buhay.
2: Eh, yung bang US, ako, nandun lahat yung anak ko. ano ba tinutulong? Di ba?
3: Yes.
2: Wala naman tinulong sa atin ng Amerika.
3: Mm-hmm. Yung
2: ginagawa lang tayong consumer,
3: yes,
2: tagabili ng kanilang mga produkto, na isa yan sa dahilan kung bakit dato tayong lumalabas yung ating dolyares, yung importa ng importa tayo, samantalang pwede naman nating gawin.
3: Mm-hmm.
2: Si Ramonya daw, nasa linya, magandang morning.
3: Morning pa si Ramonya daw.
6: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
3: Opo.
2: Oo.
6: Alam mo, Tita Carmen, araw-araw naririnig ko sa radio yung mga kaparean na nanawagan na malapit na nag-umpisa na namang selebrasyon ng Pasko, September. Alam mo ba, Tita Carmen, mismong sa libro nila na Catholic Encyclopedia Volume 2, sinasabi nila na yan ay selebrasyon ng Diyos ng mga pagano, Tita Carmen, December 25. Libro na naman ano yan ng Katoliko, Tita Carmen. Ha?
2: Yeah.
6: Eh baka sabi, sinasabi, baka lalong nagagalit natin ng Diyos na ginagawa natin na yan, Tita Carmen. Sipin mong, pagano pala yung sineselebrate natin, December 25. Nakasano na yan sa Volume 2 ng Catholic Encyclopedia, page 607, nakasulat yan. Tita Carmen, paano natin hihingan ng tulong ng Diyos na ito ay tamantalang ang sinasamba pala natin puro Diyos-Diyosa na. Sineselebrate na natin December 25. Magsing na po tayo mga Pilipino.
2: Hindi ba sinasabi daw, sinasabi rin, thou shall not kneel in any graven image. Di ba meron din sa Bible?
6: Tita Carmen. Pero ay, mismo,
2: anong sinasabi nila? Mahilang yan eh.
6: Sa atin, yung mga
2: then,
6: pare,
2: sinasabi po, sinaselebrate
6: natin
2: daw
6: December 25 na yan. Ngayon pa lang.
2: Dito,
6: September. September pa lang, dine-celebrate na natin. So, paano tayo hindi, paano hindi magagalit sa atin yung Diyos at taas na ang sinasamba pala natin, yung December 25 na pagano, yung si Sun God, S-U-N.
2: Pero Ramonya daw, paano naman natin maalaman kung kailan talaga tunay na pinanganak ang Diyos?
6: Hindi nga po tinuturo ng Biblia yung sambahin yung ano na yan, yung date na yan. Kasi nga, pati yung mga apostol, hindi naman nila sila, hindi naman nila sinamba yung date na yan eh. Wala sila sinasambang
2: ganyan. Alam mo, Ramon,
6: kung nakasulat sa Biblia.
2: Nung araw din, sunod ako ng sunod dyan sa mga pare, di ba, nung bata-bata, dahil yung mga lole, dasal ng dasal. Pagsisimba ka, halos
6: nakatiklaan. Paano nga natin, kukumbisin yung Diyos na turungan yung bansa natin para umunlad o maging matahimik? Ito yung mismong mga pare na nagtuturo ng ganyan na sa libro
2: kaya
6: pa nila.
2: Kaya nga ako, Ramonya daw, ang aking paniniwala, direct communication with God. Magdasal ka. Hingin mo yung tulong
6: tama
2: ng Diyos.
6: Yan, tama yun. Tama yun. Yun sabi mo, tita ka na tama yan.
2: Sinasabi, maliwala naman sa Bible eh. Thou shall not kneel in any graven image. Kahit pa anong gawin mong dahilan na yan ay imahe lang para meron tayong pagdasalan, eh pwede na magdasal ka ng nakapikit. Patayin mo yung ilaw, pumikit ka.
6: At tama ka nga, Tita Carmen. Tama yung katwira mo, Tita Carmen. Yan ang dapat natin sundin. Yun na po, Tita Carmen. Thank you.
3: Salamat po, Sir Ramonya daw.
2: Maliwanag naman yung sinasabi. Simple. Tignan mo nga ito. Maliwanag yung sinasabi ng saligang batas. All members, di ba? Oh, binali pa rin. Yung gusto pa rin nila yung nasunod. Diba?
3: Wala nakalagay all members present doon. All members lang.
2: Oo.
3: Ngayon inalat nyo yung present.
2: Sige.
3: Wala kay Ma'am Winnie Kalingasan.
2: Sumeko.
3: Good morning po, Ma'am Carmen. At I'm watching po from Hong Kong.
2: Ayan. Uy. Oo, sige.
3: Mula lamang kaya sa Dinsdenser Muha, no? Good morning po, Tita Carmen Barrio James. Tita, uuwi na ako today sa Quezon Province.
2: Sino ba yan?
3: Si Jeans Dennis Almohano. Sana may kuryente na sa bukid namin. Sana may signal.
2: Sa Quezon ba?
3: Sa Quezon Province eh.
2: Marami rin dun mga pananim.
3: Message ka pag nandun ka na ha, Sir Dennis ha.
2: Okay. Ano mga nawala-wala lahat naman. Oh. Pati nga tuloy sinabi siguro.
3: Ito pa. Ayan.
2: Oh, ayan. O ito naman, sabi naman ni Benito Mangogat, dapat ang isali sa impeachment na yan si BBM at Lisa Araneta Marcos na walang kaalam-alam sa batas. Tingnan niyo, kapag isinali sa impeachment yan, sa impeachment ni Sara, malalaman yan na asan na ba yan? Binaldas nila BBM at Lisa sa pera ng lahat ng departamento na pinakialaman nila. Bobo na, walang alam sa buhay, palibasa si BBM ay hindi dugong bugaw. Eh, ano ba dugo ni ano? Sige.
3: Mula naman po kay Sir James Dennis Almohano. Hi, ito si Antal. FYI, tita, mistisa yan si Sian. Pitit, ganda. Mahaba ang hair, kasing ganda nung nasa Facebook na Ilongga na content creator.
2: Hindi kaya panaginip po lang yan.
3: Hindi na yung si Dennis.
2: Diba, ilusyon yan? Sige, kung totoo yan, congratulations.
3: Jackpot.
2: Sabi ni Maru Garbo Diosdado, magandang araw po para sa inyo, Tita Carmen ka James. Habang ako'y nagmamaneho dito ng sasakyan at habang nakikinig sa inyong programa, ay bigla nasira ang umagot ko dahil ang ibinalita tungkol sa sa pagtatraydura ng kapwa Pilipino daw kuno. Ang lakas mang asar sa taong bayan itong administrasyon na ito. Patawarin po ako ng dakilang lumika dahil mapapamura po ng todo-todo. Mm. Eh, totoo naman eh. Eh, kung ako nga nabubisita, papamura na nga eh. Ano ba naman? Kaya tayo gumawa ng batas, pinag-aksayahan ng mga taong gumawa ng ating saligang batas. Although may depekto dahil wala naman pong perpekto sa mundo. Pero,
3: yan baka ng pundasyon ng bansa.
2: Ang dapat sundin. At maliwanag naman batas. Ang sinasabi, all members, absent o hindi absent. Ha? Basta hindi naman nag-resign legal.
3: Yes. Hindi naman namatay.
2: Hindi naman namatay. Pwede yan.
3: Walang vacancy.
2: Eh, ginawa ninyo ng paraan eh. Kinulong ninyo. Mm. Pinagtago ninyo. Oh. Yes. Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi dumadalo. Paano dadalo? Nagtatago si
3: hindi
2: Bato.
3: Hindi makalabas.
2: Oh. Umalis si Loren Legarda para natatakot na makalawit ninyo. Mm. Diba? Mapilitan siyang bumaligtad sa kanyang desisyon, di ba? Mm. Oh, paano hindi boboto yung iba? Mm. May kaso.
3: Mm.
2: Oh, eh, takutan eh.
3: Yes.
2: Tinatakot, ginigipit. Sus Mar Yosef, sige.
3: Mula kay Mr. Latigo TV, wala po yan sa plano at puso nila kasi nga from the start, they want to create ang sindikatong gobyerno na ito, mga magnanako ng trilyones at paghahati-hati ng mga kalyado para di mo patalsik si Marcos. Demonyo.
2: Sabi ni Pang Alapsi, good morning, Tita Carmen, Sir James. Pilipinas, walang batas na ano nangyayari sa Senato, sana mga makarma. Don't vote sa magnanakaw na politician. Eh, kahit sabihin natin, don't vote sa magnanakaw na politician pagdating ng eleksyon. Oh, binigay ng 2,000. Ayos na to. Boboto yan. Eh, meron silang tagabantay kung boboto mo o hindi.
3: May mga watcher yan.
2: Mga watcher mismo yan. Oh.
3: Mula naman kay Sir Josepino Gutierrez, good morning po. Pambubudol na naman po ang Pangulo sa sinabi niya na ano, hanging kailan na tayo lulukuhin. Hanggang kailan tayo lulukuhin? Nabudol na tayo ng noon eh. Siya pa rin. Ito talaga ang kapal ng mukha. Oh.
2: Sabi, good morning, Tita Carmen, Sir James, Pilipinas. Walang batas na ano nangyayari sa Santos. Sana makarma, don't vote sa magnanakaw ng politisan at parties. Dapat alisin, maawa na kayo, bansa natin. Please, gising mga kababayan, huwag makalimot sa 2028. Salamat po. Maski yung 2028, parang hindi ko kayang lunukin eh. Eh, dahil nagawa nga eh. Maliwanag sa saligang batas eh. No second placer. Mm. Bakit naupo si Abante?
3: Yes.
2: Diba? Oh, eto sinasabi rin. Yung prod, hindi mo pwedeng i-donate. Mm. Diba? Oh, eh galing sa prod. Eh, ayun, no? Chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya pang uusig, siya pang magdidesisyon. Mm. Sus Mariano, garapong walang asukal. Si Marculeta, wala namang issue ng pagnanakaw ah. Eh, bakit kinulong nyo? Ano pa, plunder pa?
3: Mm.
2: Tumanggap lang ng donasyon. Ngayon ko lang nalaman na
3: sinabi
2: kasalanan
3: pa
2: pala
3: eh.
2: Ang tumanggap ng donasyon. Hindi yeah. Sana nung araw pa pinagbawal na yan na bawal tumanggap ng campaign donation. Oh.
3: Hindi nga kinasuan ng COMELEC eh.
2: yung nag-donate kay Marcoleta, hindi naman government employee, hindi naman government official, mga pangkaraniwan na lamang ng mga mamamayan.
3: Hindi rin pera ng gobyerno yun.
2: Plunder? Ito halata, plunder, dahil nga yung pera galing sa flood control.
3: Napris ng AMLAC.
2: Pinris at yung mga asset at bank account, 120 million pa. Doble, di ba?
3: Yes.
2: Ayan, nakakalaya at tatawa-tawa pa nga yung magsabi pa nga na sometimes we have to bend the law. Sabi naman ng isa, yes sir. Naku, sarap. Nakakakonsume.
3: Ay, nagtanong dito eh, kung bakit paano ibababa yung threshold.
2: Nagluloko ninyo kami. Diyos Mariosep, natatawa na lang na nakakainis, na nakakaiyak dahil naalala mo yung magiging kapalaran ng mga susunod mong mga anak, apo.
3: Yes.
2: Kiki?
3: Mula kay Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James. Iba ang saligang batas ng ibang senador judges.
2: Maski sabihin mo naman, ting magkakaroon ng eleksyon, laging ganun ang sinasabi na lang natin dito sa programa. Mamili kayo ng tama. Pagkaralan ninyong mabuti. Maaga pa lang, sinusulat na ninyo kung sino yung mga nakikita ninyo na may posibilidad na maglingkod ng tapat. Yeah,
3: tunay na may malasakit.
2: At hindi yung magaling na artista, puro acting lang yung ginagawa. Kukuha, pupunta sa squatter area, kasama yung sandambak na mga kasabot na mga media, ha, na may camera.
3: Photops lang.
2: Kukuha ng isang batang tumutulo pa, uhog, di ba? Tapos halikan pa. Pero pagkatapos nun, magpupunas, halos ipaligo na yung alcohol sa katawan, di ba? Pinagluloko nga tayo, pero madali tayong maloko kasi sana baguhin na natin yung ating isip.
3: Yes.
2: Sige.
3: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, may lalaroan nilang saligang batas, sana wag naman nilang paglaruan ng Korte Suprema.
2: Sabi ni Robert Clark, baka yung Korte Suprema din naglalaro. Sila, wag natin paglaruan. Kung sila din naglalaro para manatili sa posisyon. Si Robert Claros, sumusuporta ako sa layunin ng defense team ni Vice President Sara na idulog sa Korte Suprema sa usaping ginawa ng impeachment court na sila ang mag-amyenda ng isang batas sa konstitusyon. Ipawalang bisa sana ang naging desisyon na ito ng majority sa Senado at patawan ng parusa kung sino man ang nagkasala. Tama po, ng impeachment ay sole discretion ng Senado at hindi pwedeng makialam ang Senado sa panahon ng pagdinig o nasa gitna ng pagdinig. Yes. Pero kapag natapos na po yan at nakita na may pagkakamali, pwedeng idulog po yan sa ating Korte Suprema.
3: Yes.
2: Because ang ating Korte Suprema ang siyang pinakahuling
3: pwedeng
2: mag-interpret ng ating batas. Malay naman natin kung baligtarin yan. Kaya nga sinasabi natin na nagsisimula pa lang ang isang tunay na labanan.
3: Yes.
2: Ha? Dahil
3: nakita may pag-abuso.
2: Hindi natin alam kung makita nila na may discrepancy,
3: yes,
2: babalik na rin ngayon ang desisyon. Di ba?
3: Wala sa due process.
2: Si Teddy Bilia, nasa linya, magandang morning.
3: Good morning po, Kate Teddy Bilia. Kate Teddy, good morning po.
2: Wala. Sabi ni Teresita Cruz Agling, kung hindi po tayo kikilos ng mga tao, walang mangyayari. Kasi sa tingin ng gobyerno, ay nagiging sunod-sunuran na lang tayo kung anong gusto nila. Tulad ng sinabi. Okay, sige. Magandang umaga po.
3: Kateddy, good morning po.
7: Good morning. Okay na po.
3: Okay na po kayo, Kateddy.
7: Tita, binanggit mo kanina yung tungkol kay Abante na na-disqualify yung kalaban dahil Chinese. Yung ating Senate President purong insecure Bakit hindi pa na-disqualify?
2: Ito naman.
7: Purong insecure.
2: Puro ang nanay incheek, ang tatay incheek. At hindi lang basta incheek. Nung araw, di ba, kilala yung tatay niya na si William Gatchelam bilang Plastic King.
7: Kaya nga po eh. Tapos, natatandaan niyo, sinabi ni Pangulong Duterte dati, huwag na huwag ninyong pakikialaman ng konstitusyon na tayo, lahat tayo maghihirap. Tayo lahat magkakagulo. Eh ngayon, pinakialaman ninyo, tita, yung mag-ginawa nila na yan, kung ipa-iimpis natin si Garcia, gagamitin din nila yan. Si Garcia, pa-iimpis natin, gagamitin din nila. Naguguluhan ako sa gobyerno natin. Hindi na natin alam ano talaga. Yung mga kababayan kong Pilipino, huwag na huwag ho ninyong pinaniniwalaan lahat ho ng mga sinasabi. Dahil ho yun, nililito ho tayo ng mga makakaliwa. Ang masaya rito yung makakaliwa, alam niyo bakit? Sila yung nakatawa rito, nagkakagulo tayo. Sila yung nakatawa rito, nag-aabang lang, parang mga amin eh. Parang mga kobra na nag-aabang lang, tuklawin tayo lahat. Yung makakaliwa, nakita niyo, nakita niyo nung nag-ano, tahimik sila lahat. Kasi yun ang gusto nilang mangyari, magkagulo. Eh si Erwin Tulpo, ano nung pa yan, ang pera ang hanap niyan, nadagdagan ng pera niyan eh. May silang dalawa ni Soto, silang dalawa, pinaniwalaan niyo, konstitusyon yung pinaglaruan. Alam niyo, sabi si Robin Padilla, sabihin niyo ng lahat ng sasabihin niyo. Si Robin Padilla, mga Pilipino, mga tao, hindi siya matay nung sinasabi niyo, hindi siya bobo. Alam nyo, minsan dinay kayo ni Robin eh. Kamukha ni Lito Lapid. Tahimik lang. Wala namang may tutulong.
2: Pero yung anak niya, ang daming pinakawalan Taiwanese, mga Chinese, ano? Yung anak niya, yung anak na babae, natanda mo yung issue ng Pogo. Di ba? Maraming pinakawalan.
7: Tapos yung drug lord ngayon, tinagsweto, drug lord. Saan naman nakakita sa tinagsweto, drug lord? Ang tinasak, sabi ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas?
2: Hindi na ho
7: maganda nangyayari. Tayo ho, daldal na lang tayo ng daldal. Reklamo na lang tayo ng reklamo. Pero...
2: Wala naman tayong ginagawa, puro reklamo lang, puro daldal.
7: Wala tayo, puro na lang tayo. Ayan, oh. Yun.
2: Yung mga retired officer,
7: subscribe mo, pindutin mo bell, subscribe mo. Puro gano'n na lang tayo. Ano ang dapat nating gawain? Pag-usapan. Kayong lahat na nandyan, pag-usapan ninyo kung ano yung dapat gawain, sasama kami. Vice President Sara, baste, sabihin nyo lang na pamumunuan nyo, sasama kami lahat. Ituloy-tuloy na lang natin. Magkagulo na kung magkakagulo. Nakakainis na, tita. Hindi na maganda. Nakakapiko na talaga. Si Erwin Tulpo ang uun ako. Mayroon ko.
2: Tatawa-tawa pa nga eh.
7: Matanda na ako, tita, pero hindi ko urungan yan. Maniwala ka
2: yan. Okay, salamat. Salamat.
3: Thank you po, Kate Dibilia. Kalma lang, kalma.
2: Sabi ni Anna Gray, Tita Carmen, tila wala na rin pong mangyayari. Sabi ni Anna Gray, hindi lang po ombudsman ang gumagawa ng kabulastugan. Halos lahat ng sangay ng gobyerno ay sumusunod sa kung anong gusto ng ehekutibo. Tama naman po eh. Kita mo, MBI. Ha? Saan ka nakakita? MBI. Kung saan-saan nakikita. Alam ko, investigasyon.
3: Mula naman kay Sir Andres Tevez, where should we place the meaning of our lives? Every day, an opportunity to love God, serve others, and repair our relationship. God bless po sa sambayan ng viewers, listeners, and cast and crew.
2: Sabi ni Boyet Velasco, good morning po. Sabi ni Juanita Estacio, asan ba ito? Good morning, Tita Carmen, Sir James. Nakakalungkot nga po sa mga ginagawa ng ating mga mambabatas na urong-surong, ano ba yung kantang urong-surong, di ba?
3: May kanta na.
2: Ang mga ginagawa nila. Urong-surong ka, huwag mo nang ituloy kung ganyan din lang naman ang mga ginagawa nyo. Makakapal na mukha nyo, kawawa ang mga mambabatas na gumagawa ng matino. Nasaan po sila? Tinapon ninyo na walang kasalanan para di makaboto. Tambayan na siguro ang magpasyan. Ako, tama ka dyan. We have to decide. Filipino people, we have to decide. Yes.
3: Nanggigigil.
2: Nanggigigil ako. sa inyong mga pagmumuka, nanggigigil ako. Sa inyong pagnanakaw, nanggigigil ako. Sa inyong bending dalo. Yes. Oh, di ba?
3: Bagsak na. Wala naman kayo ang missile eyes. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King, God save the Philippines, sabi niya.
2: Tapos Agiling Enrique Oracion, sabi ni Romeo Ochoa, hindi ba dapat ang pagpapalit ng konstitusyon ay nagmumula sa Kongreso? Bakit ngayon sa impeachment na iniiba ang konstitusyon?
3: Yun nga eh. Dapat amienda nila yung batas.
2: Hindi ko na nga maintindihan.
3: Sa tamang proseso eh.
2: Lahat ng mamamayan ay binoto ang mga senador para sa sila maging kinatawan.
3: Mm.
2: Hindi para maging kawatan, ha? Kinatawan ng taong bayan. Mm.
3: Mm.
2: Kung ano nakasalo sa sariling batas, siyang ipatupad, hindi dapat i-revise. One third is one third. Wala man unang dyan. Yun lang.
3: Mm.
2: Eh, yun naman eh.
3: Yes.
2: Ewan ko ba? Sige, mula kung marurunong o nagmamarurunong marunungan.
3: Yes. Mula kay Mami Evangeline De Zaliza, Kaloka at nung si Barbers, oh, yung pagpapakulundod pagkas sa mga minorities ay coincidence lang. Sobra naman yan, sinabato, Jinggoy, Marcoleta, Padilla, Villar, Siblings, Ligarda, and Caetano, intentional na yan.
2: Eh, talaga naman intentional eh. Ha? Eh, lahat naman yan, pagbabayaran nyo sa taong bayan pagdating ng panahon.
3: Mm.
2: Sabi nga, weather lang. Panahonin nyo ngayon eh. Oh, pero hindi kayo makakasiguro na kapag sobra na ang galit ng taong bayan, sumagad na. Eh, hindi na natin alam kung anong kayang gawin ng ating mga kababayan. Bakit nga nangyari? Kahit pa sabihin natin
3: sa
2: yan
3: na
2: dahil sa kagagawa ng dilawan at mga makakaliwa, nagsabwatan. Ha? Pero sumama taong bayan eh. Sige.
3: Yes. Mula kay Mga Mesel Eyes, grupo nila Riza, dilawan yan, Pinklawan, Makabayad pa, yun, et al, yung mga makajus dyan, yung idol mga yan, CBCP, di ba? Laging kasama yan sa mga rally.
2: Napabanggit mo si Riza, ito rin ang kapal ng mukha nito eh.
3: Nagdeklara na rin yan
2: eh. Tagal ng hinihingi ng COA, ang tagal ng hinihingi ng COA, 1.7. Ibalik ang pera ng PhilHealth. Ito na ka maipaliwanag. Kung sino-sino yung mga pinagtititira mo. Diba? Oh. Tapos, ikaw, may kinuha ka. Meron ka pang, tawag doon, amendment.
3: Amendments. Hindi insertion yung kanya. Amendments.
2: Amendment kuno-kuno. Diba?
3: Tahimik din sa flood control eh.
2: Ay, naku. Kahit anong pang gawin mo. Kahit lahat ng pagpapaganda gawin mo. Wala kang comparison kay BP Sara. Sapagkat si BP Sara, natural. Pati ugali, natural eh. Diba?
3: Mula kay Sir Eliezer Herman, Rod Herman po ito. Thank you po, Sir Rod.
2: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, nung nagsalita si Attorney Sheila, ay mga nakayuko lahat ng mga kawatan na senador. Pero parang hindi na sila tinatablan. Eh talagang hindi na po tinatablan. Pakaparan talaga ng mukha ngayon. Kaya sabi ko nga sa'yo, Don Pepote, pakapala na natin yung mga mukha natin sa pagmumuray. Kaya lang, makakalaban natin National Press Club, KBP. Yan, sige.
3: Mula naman kasi ako na ito, Gadi. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Mahirap nito. Baka pati Supreme Court pumalig sa kanila.
2: Yun na nga eh. Sabi ni Leti Prias, good day, Tita and Sir. Bakit nadaanan ba ng maleta?
3: Abangan natin yung
2: Gudayan,
3: decision
2: Tita
3: nila.
2: Good day, Tita and Sir. Ask ko lang, alin po ba ang mataas? Ombudsman or sandigan? Iba na ho ang trabaho ng ombudsman. Ombudsman, taga-imbestiga.
3: Yes.
2: Ang sandigan bayan, taga-litis at taga-hato.
3: Doon pinapail ang kaso. Mula naman kay Ma'am Hazel Eyes, people that elect corrupt politicians, imposters, thieves, and traitors are not victims but accomplices. From George Orwell.
2: Yeah. Sabi ni Leti Prias, good day, I am Tita and Sir. Ask ko lang, alin po ba ang mataas, ombudsman, sandigan bayan, kasi po parang mas mataas pa sila kung umasta sa Supreme Court. Ito lang masasabi ko, meron din sila paglalagyan. Tandaan nila, ako nagbabanta na si Leti Priya, tandaan ninyo, may kalalagyan kayo.
3: Appellate court kasi yung mga ano, court of appeal, Supreme Court din tayo tatakbo pag may question tayo. Kaya itong ruling kahapon, pwedeng dalhin sa ano yan, Korte Suprema para mapapasyan.
2: Yun nga, idudulog.
3: Idudulog yan.
2: Kaya doon. Hindi pa tapos nga ang
3: mahaba
2: laban.
3: Pa.
2: Kaya huwag kang tawa-tawa, mga tatawa-tawa si Ben.

0: na desisyon. With the ano, Leonen, ha? Na tila siya magiging
1: acting Chief Justice.
0: Chief Justice sa kapalit ng Gizmundo.
1: Mag-retire
0: na. Eh naniniwala ako, baka sakali tama ang maging hatol. Dahil nababasa mo na sa mga lumalabas niyang mga desisyon.
1: Yes.
0: Eh. Sige.
1: Wala naman kay Sir Denzel Mahano. Di ba yung mga siblings, lima kami, eldest ako, hati-hati sa naiwang mana, equal share sa last will and testament sa Balara, nasettled na sa Quezon Province na lang. Uy.
0: Yaman mo na, Dennis, ha? Balato naman kami dito, ha? Pampasko.
1: Equal sharing po yan.
0: Equal sharing naman dyan.
1: Magsishare ka.
0: Magsishare ka, ha, sa Pasko.
1: Pamaskong handog.
0: Si Ray Urbano. Good day po, ma'am, sir. Yung grupo na Erwin Turpo na pasimuno sa Bendalo. Di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Eh, mayaman na kami. Ba't kami mahihiya? Kayo na gumawa ng batas, tapos kayo rin pala susuway. Pero dito, tandaan nyo ito, ha? Sabi ni Ray Urbano yan. Tandaan ninyo ito. Kung ma-impeach nyo man si Vice President Sara sa inyong maling pamamaraan, ang taong bayan, matanggap kaya?
1: Mula naman kasi Efren Guhilda, nagpadala siya ng maraming icon.
0: Nanonood si John Observer.
1: Happy watching, Sir John.
0: Stasio, lahat ng mga mukha na nagbabago ng ating mga sarigang batas, di na kayo makakaupo sa 2028. Huwag lang dadayain ng COMREC. Eh, yun nga, malaking question mark. Kaya nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag nyo na po iboto itong mga makakapal na mukha, ang mga Bendalo. Sabi ni Maru Garbo Justado, magandang araw po para sa inyo, Tita Carmen at Ka James. Abang ako yung nagmamaneho dito ng sasakyan at habang nakikinig sa inyong programa, biglang nasira ang umaga ko, nabasa na ito. Ano, ha? Sige.
1: Mula naman kay Mampang Alhabsi, good morning po Tita Carmen, Sir James. Ang Pilipinas walang batas na ano na nangyayari sa mga senador natin, sa mga kalima dyan, don't vote sa magnanakaw ng politician, party list, ha? Dapat alisin na sila. Maawa kayo sa bansa natin, please. Gising mga kababayan, huwag magmakalimot sa 2028. Salamat po.
0: Eh, hindi nga tayo makakalimot. Eh, pero nandiyan pa si George Garcia. Diba? Sabi ni John Observer, ang akala siguro ni Corina Sanchez na ang ginagamit ng mga taga Davao ay gasera, lampara o kandila para ilaw sa gabi. Kasi nga, walang mga nakalo cable ng kuryente sa kalsada. Kaya akala niya, walang kuryente. At sabi niya na pag-iwanan daw, di niya ba alam na underground cable ang ginagamit nila? Parang sa BGC. Nasanay kasi siya na dito sa Maynila, nadugyot ang kalsada dahil sa salasalabat na cable, kuryente, di ba? Sa BGC, ganun din.
1: Ganun din. Underground cable. Mula kasi Raul Claros, sa ginawa nilang ito sa paglapastangan sa saligang batas, lalo nilang inudyukan ang apoy ng damdamin ng sambayanang Pilipino.
0: Ang problema nga natin eh, yung dapat magproteksyon sa saligang batas, yung dapat magproteksyon sa taong bayan, di ba? Eh, ang dami nilang mga dahilan eh. Ha? Eh, iisa lang naman ang dapat at sinasabi, you have to serve and protect the yes. Filipino people. Hindi sinabi na you should serve and protect si Tarpulano, di ba? O kung sino man na inaari ninyo na tila Diyos.
1: Yes.
0: Sabi ni Rowell Claros, sa ginawa nilang ito sa paglapastangan sa saligang batas, lalo lang nilang inudyukan ang apoy sa damdamin ng sambayanan. Naku, nag-aapoy na pala.
1: Umaapoy na.
0: Sabi ni Benito,

0: magugat. Yun na nga, kung ano ang nasa sarigang batas, yun ang susundin. Bakit si Erap nakumbik sa impeachment trial? Makaraan ng ilang taon, pinakawalan siya ng abnormal na si Noynoy at nakatakbo pa siyang mayor.
1: Hindi kasi natapos yun, yung impeachment niya.
0: 2 years lang.
1: Lumabas, ano siya, resign dun eh. Resign. Malis siya. Hindi siya nakumbik dun eh. Mula naman kay Sir Bayani Ricarte, di baling matalo sa 2028, paldo naman sila, gaya ni Tore.
0: Oh, yun ang sinasabi ko, tayo, bahala na tayo. Mm. Sabi ni John Observer, mula nang pumasok ang magkapatid na Tuprok na Manyakol at Bendalo, ay nagkagulo na at nababoy ang Senado. Eh, tunay naman.
1: Mula kay Ma'am Rosie Mamaril, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Sir Ryan Catalan, good day po, ano meaning ng SALEN sa amin lang ngayon? State Petro Paso Liabilities and Network.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ibig sabihin Ma'am Carmen, Sir James, tapos na ang impeachment trial, final voting na ba yan? Impeachment, na-impeach na ba si Vice President Sara? Hindi pa po.
1: Yung ruling lang po ang pinagbutuhan kahapon, yung threshold.
0: At yan, pwedeng i-apila pa ho sa ating Korte Suprema. Yes. Kaya sinasabi ko nga, pansamantala yung wagi ninyo, pansamantala yung mga ngiti ninyo, dahil wala tayong kasiguruhan kung ano magiging interpretasyon, kung ano magiging desisyon ng ating Korte Suprema.
1: Yes. Sabi nilang gam na pula, Tita Carmen, eh bakit hindi kasuhan ni BP Sara ang mga yan para madala?
0: Eh, Vice President pa lang. Kaya nga sinasabi na ang Vice President,
1: Spare tire. Pero ito, working Vice President siya.
0: No. Eh ba, siya lang merong... Ano ba yun? Yung, dati si Loren Legarda, tanim-tanim, di ba? Ngayon, ang ating Vice President.
1: May 1 million puno na, na itanim. Mula naman kay Sir Carlos Sabroso, good morning po, Madam Carmen, Sir James, tama na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi puro magnanakaw mga politiko sa Luzon.
0: Sabi ni Rick Orasyon, under anarchy na ba ang bansa? Ano sa palagay mo?
1: Wala naman kailanggam na pula. Ba't hindi pa kumikilo si Sara? Dapat kasuanan niya yung mga yan para malaman natin kung may justisya pa ang Pilipinas. Apila po yan, posible sa Korte Suprema.
0: Good morning, Madam Carmen, Sir James. Tama na... Ay, naku, nabasa mo na.
1: Sige. Mula kay Ma'am Esther Sunga, good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay, laban tayo, support and protect. BP, Sara.
0: Sabi ni Robert Claros, ang pinaka-trader sa lipunan ngayon ay si BBM. At ang mga tuta niya na siyang gumagawa nang hindi naayon sa batas na dapat sundin. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, tandaan nyo, kung ma-impeach si Vice President Sara o makumbik, mayroon pang mayor Baste, Sebastian Duterte, may congressman Pulong Duterte pa, wala kasi kayong pambato sa 2028 elections, brief lang at panty ang binababa, hindi ang batas. Tama.
1: Wala naman kay Sir Arthur Hedge, President Gibo, balak yan sa 2028, o US pro China na, wala na. Wala nang pake. Sabi niya, basta sa Pilipinas.
0: Sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, hanggang kailan tayo lolokohin? At sabi pa niya, wala tayong pakialam kung anong gusto niyang gawin. Basta na mag-extend ng term sa pagka-presidente, dyan siya nagkakamali. May kalalagyan siya sa taong bayan.
1: Mula naman po kay Ma'am Hazel Ice, masaklap dyan eh. Noel and Marcelo is waving.
0: Sabi ni Benito Mangogat, halos binigay na niya o ibinenta na niya ang mga yaman na teritoryo na pagmamayari ng Pilipinas. 100 DOCC. Mga base militar ng US, napakawalang niya ang BBM na ito. Naubod ng katangahan. Gloria Macapagal, Arroyo, nasa corruption at dan grabbing. Sabi ito, Sabi niya, ma, magnanakaw at Lord Land grabbing kasama yan tatay ni Gloria Macapagal Arroyo na si Justado Macapagal Dadong na kinasuhan at sinintensya ng guilty sa kasong gold and land grabber. Ganyan din si Gloria Macapagal at ang kanyang asawa na magnanakaw. Tandaan nyo, may kaso pa yung si Gloria Macapagal Arroyo sa korupsyon sa land grabbing.
1: Wala naman kay Mr. Sunga, Madam, kung ako si BP Sara, iaalis ko na yung mga abogado sa impeachment na yan. Kasi wala siyang patas na makukuha sa mga bendalo. Pati ang mga keso, bumoto pa rin, talagang hudas.
0: Ay, naku. Sabi ni Esther Sunga, Madam, kung ako si BP Sara, nabasa na.
1: Mula kay
0: Merligi Como, parang hawak din ang admin ng ating korte. Nakakalungkot na ang nangyayari sa ating bansa. Lahat nilalabag nila ang batas. Imbis na sila ang unang susunod sa batas.
1: Mula kay Mamanintestasyon, nabudol nyo na kami ngayon. Di na kami mabudol ulit. Lagyan kayo. Huwag nyo nang iboto yung mga butete na yan. Ibahagi nyo naman sa mga mahirap, yung mga taong ganyan, sinusunog na inyong kaluluwa, buhay pa kayo. May kalalagyan din kayo.
0: Sabi ni Maru Garbo Diosdado, ang punto ko po, Tita Carmen, sa ipinasang batas at nabanggit na pagtatrayduran daw kuno ang kapwa Pilipino, hindi man lang naisip sarili niya na siya isang pangunahing traitor sa kapwa Pilipino, as napakawalang konsensya. Sabi niya, yung ginawa sa mga Duterte sa kabila ng tinulungan nila, una, inabsuelto ni PRRD ang nanay niya sa mga kaso. Pangalawa, ipinalibing ni PRRD tatay niya at tinulungan siya ni Inday Sara para maluklok sa pagka-presidente. Tapos, ganyan, iginanti niya. Di ba? Ano tawag doon? Ano nga ba tawag doon ng Pepo?
1: Budol.
0: Sabi ni Roel Claros, nabasa ko sa social media na si Justice Johnny na ang acting Chief Justice. Ano ito? Paniligaw na ba para tumahimik muna at maging sunod-sunuran na lang sa kaugnay ng kampay ng amo?
1: Mula naman kay Ma'am Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, good morning po. Siguro tawa na lang ng tawa si Saldi ko sa nangyayari ngayon sa atin. Ang gulo-gulo na ng mga politiko.
0: Sabi ni Merlige Como, lahat na ata ng senador na diayon sa admin, hinahanapan ng kaso. Eh si Aymin na lang ang wala.
1: Siya lang ang wala. Halos lahat.
0: O, lahat na. Po meron.
1: Dula kayo sa rekurasyon, yung mga re-electionist ay sina Rapi Tulpok, Bad Sun at Cheese at Villanueva.
0: Hindi ko malaman bakit bumoto ng yes. O, dahil nga ginigipit.
1: Yes.
0: Sabi ni Rick Oracion, ang mga re-electionist ay sina Tulpok, Bad Sun, Cheese at Villanueva.
1: Sabi ni Mama Rugarbo Diosdado, napapaamin po ako sa inyo, Tita Carmen, sa napakalawak ng inyong pag-iisip tungkol sa pagkakakilala nyo sa dakilang lumikha.
0: Sabi ni Led Nonasa, gandang umaga po, tatanong lang ang Korte Suprema, andyan sa may sahod kayo ng taong bayan, kumilos naman sana.
1: Kailangan may mag-appeal po sa kanila.
0: Sabi ni Anna Gray, Tita, huwag na po ninyong hanapin kay Risa ang pera. Ubus na po sa pagpapamakeover. Oo nga, nagpaganda. Baka doon nga napunta, ano, mahal. Sige.
1: Laki si Risa Moe Bernante. Sa 2028 national election, ang taong bayan, maniningil na sa pamamagitan ng boto namin. Legit yan.
0: Sabi ni Led Nona, gandang umaga. Sana ma-impeach si Garcia. Kasi walang nangyayari kung matutuloy ang 2028. Dadayain lang. Eh, kung wala tayong gagawin, Nandiyan pa rin si Garcia.
1: Sabi ni Ma'am Ena Gray, huwag na natin asahan ang 2020 election hanggang nandiyan si Garcia. Wala tayong aasahan.
0: Ay, naku, wala na tayong oras doon, Pepot.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa kayo. Magpuling ko, James Godray, kung sabing lagi din piling ganyan buti. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam. At syempre, nagpapaalala. Lakas-lakasan lang natin ang ating loob. Huwag tayong manghihina, manindigan, tuloy ang laban sapagkat nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Moira Alderson. Australia has launched an urgent review after an AI agent belonging to OpenAI hacked a government healthcare portal. The government has set up a task force to examine what happened and whether laws were broken. A US judge has temporarily blocked President Trump's move to ban three news outlets from the White House and has ordered the administration to reinstate their access. CNN, MS Now and Politico had called the ban a blatant violation of the constitutional right to a free press and alleged discrimination. China's President Xi Jinping has said his country and the US should be partners, not rivals, as he started an historic state visit to Washington. Trade, AI and US arms sales to Taiwan are likely to be high on the agenda for his discussions with President Trump. The second in command of Tigray rebels in Ethiopia say they're in a state of full-blown war with the federal government. Emmanuel Usafa told the French news agency his forces were fighting alongside local armed groups in the neighbouring regions of Afar and Amhara. The mayor of the Ukrainian capital Kyiv says overnight Russian ballistic missile attacks have killed two people and wounded six. Vitaly Klitschko said debris crashed down in several districts. The Polish government says a fire at a Starlink satellite communication station in central Poland was an act of sabotage. A minister said the fire had engulfed the power station and the generator with the aim of disrupting internet access. And a study has found evidence that elephants in Kenya use dozens of different medicinal plants to treat themselves. Researchers interviewed local people living and working alongside the elephants in the Mount Elgon region. They now aim to find out if the elephants can lead them to medicinal plants that could be useful for humans. That's the latest world news from the BBC.
6: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po na mga pinagdaraanan natin pandaigdig ang kaguluhan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa na nakakaapekto na rin po, no? Sa ekonomiya na napakadaming bansa sa buong mundo. Eh, particular na po yan dito sa atin dahil bago pa po magkaroon ng kaguluhan na dulot ng mga gyera ng ibang mga bansa ay lugmok na ang ating ekonomiya. Diba? Gawa po yan ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob man o labas ng ating bayan. Siyempre, dulot po yan ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa dahil po sa gara pa lang korupsyon, ano po, na nagaganap sa kasalukuyang administrasyon, ano po. At ito ay hindi ho nila maitatago dahil yung resulta ay iba sa kanilang sinasabi. Hindi yung tugma, hindi po ba? Kaya kahit na ano po ang kanilang sugar coating na gawin, eh, hindi ho talaga magtutugma. Yun po talagang nakikita ng taong bayan, kasalukuyang kondisyon ng ating bayan. Ano po? Ay naku, sa totoo lang, sa dami ng ating problema, kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan, maliliit na mga kita, pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, no? At syempre, pati na syempre, ito po mga produktong petrolyo na hindi din mapigilan ng pagtaas. Kaya nga ang palitan pa ng piso at dolyar natin, kulelat na, no? Papalo na daw, hahabulin daw. Na ito, umakyat na ng 64, hindi daw mapipigilan yan, ha? 64 pesos to $1, ito'y kauna-unahan sa ating kasaysayan. Kaya kung sinasabi pa lang ng administrasyon na ito, eh, napakaganda naman ng ating katayuan ekonomiya, saan banda yun? Diba? Ano po? Dahil sa kabila po ng napakarami natin problema, pati na po yung mga sakuna na idinudulot ng mga kalamidad, ano? Tulad ng pagbaha at saka ito pangunda paparating na sinasabi nga po na parang nandito na nga yung super El Nino na sinasabi, no? Eh ano, tanong, yung kahandaan, ano? Parang bahala na naman si Batman pag nagkataon, 'di ba? Alam ba ni Batman na siya ang bahala? Yan ang problema. Nako, sa totoo lang, sa dami ng ating problema at suliranin ng ating bayan, ano? Ay nako, sa totoo lamang, nakikita pa nga po ng mga yan ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga issue sa pinambayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na issue at sa pinambayan kasalukuyang nagaganap, mga tunay na kaganapan at pangyayari gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta ang mga sinasabi pong mga iba't iba po, mga sizes na sinasabi po, eh, kasama na po dyan ang mga envelope o expandable envelope, pati na po paper bag. Na ang sinasabi po ay ang laman po ay basura, pero ang totoo po ay limpak-limpak na pera mga laman yan. Malamang kaya tinawag na basura ang code name yan, ano? Abay, sigurado po ang tinuturing po talaga literal na basura ay ang mga tumatanggap na mga ganyan, ano po? Kaya ang tanong po ay talaga naman pong magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang tayagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Pagkabatuhanan sa tahunan, sa kape may panlisiga. Pagkabatuhanan sa tahunan, sa kape may panlisiga.
0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Webes na. Opo, ngayon po ay araw po ng Webes, 24 po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, di po ba? Dahil ko sa pangyayari kahapon, ano? Di ba? Kulang ang 2 oras natin para pag-usapan lang po yung pagbabalahura ng Senado, ano po, sa ating konstitusyon. Dahil pilit po nila pinapatay ang sunog, di ba? Lahat sila nag-alabombero na. At syempre, sa pangunguna po ito, no, ng corporate paid stream media, yung pong pagkakalat ng mga naratibo at pag-i-interview sa iba't ibang istasyon nila, kanya-kanya nila mga istasyon, na mga ini-interview po ay mga pabor na wala daw ginawang mali ang Senado. Yun daw pong pag-i-interpreta nila ay tama lang. Hindi naman po nila binago daw po ang threshold. Dahil 2/3 pa rin daw naman po yan. Ano kayo, sila Erwin Tulpo lang? Diba? Na nag-presscon kagabi, hindi niya maipaliwanag sa mga dati niyang kasamahan sa media na wala silang binago. Diba? Ang tatalino rin ng mga nagtatanong eh, diba? Pero sir, at 2/3, wala naman kami binago, sabi nga. Pero makaka-apekto po yung pagbawas ng mga boboto, diba? Totoo lamang, ano po? Ang threshold ng 2/3 vote po ay para ho sa lahat ng members. Yun yata ang nakalimutan niya, no? Lahat ho ng members ang tinutukoy po ng ating constitution, no? Kaya dapat may concurrence po ng lahat ng member. At ilan po ba ang members? Aba, eh, 24 po yan. Hindi ho nagbabago yan. Maliban lamang, ayun na nga, kung may namatay, no? At mayroong natanggal, di ba? O di kaya nag-resign, ano po? O di kaya physically o mentally incapacitated na, hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Abay, gulay na o nasa ICU. Abay, syempre, paano yan? So, deemed resigned siya, di ba? Ganun po talaga eh. Wala na. Hindi na siya pwede mag-function eh, no? Doon pa lang po, ikang ma-acknowledge yung pong pagtanggal sa isang lehitimong binoto ng taong bayan na mga senador na kabuang 24, di ba? At parang kung ano yung sinasabi ng ating konstitusyon, para nga daw hindi ganoong kadali na basta-basta makapag-impeach ang isang makapangyarihan na political faction, di ba? Yun talaga ang layunin ng konstitusyon eh. Eh, mientras po atang mas pinadali pa, di ba? Tinulungan pa ng Senado, parang mas napadali pa, no? Sila-sila na lang, ano po. Kaya nangyari, na-overturn po, ano, yung pong naunang sinabi ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer nung tinanggap niya yung appointment na yan ng kanyang mga kapwa senador nung July 6, no, nung nagsimula po ang impeachment hearing. At parang nabaligtad, no? Pero siya'y nanindigan dahil no pa rin ang kanyang boto, no? Ang paniniwala pa rin niya ay 16. 16 kasi 24 tayo. At ang sabi pa nga po ng dating Associate Justice, no? Ascuna, Adolfo Ascuna, yun daw pong nakulong, yun daw pong nagtatago, ay hindi ho pwedeng sabihin na hindi na member, ano po, kasi wala daw dun sa mga kondisyon na sinasabing para hindi ka na member, eh, namatay nga, no? At natanggal siya o tinanggal siya sa pagkasenado o senador, nag-resign siya, di ba? O physically, mentally incapacitated na, hindi na kayang magtrabaho. Wala ho doon eh. Kaya kung yung nakulong, may kaso nakulong, hinahabol ng ICC, nagtago, di ba? Hindi ho kasama yon ng pag-expire ng kanyang membership. Ibig sabihin, member pa rin siyang maituturing, no? At dito, makikita natin, maliwanag naman po ang nakasaad sa batas, pero sadya lamang pong kaya nilang baluktutin o kaya manipulahin. At ipinakita po nila yan kahapon sa atin with full impunity. Kaya nga po, nabanggit na natin kahapon sa press con nga po ni Attorney Michael Poa bilang spokesperson po ng defense team ng ating pangalawang pangulo, eh nabanggit na po niya, no, na alam din naman siguro kanya ng mga senator judges na paulit-ulit nilang sinasabi ano man po ang magiging kahinatnan ng botohan dito sa oral argument, at pati na po yung proseso ng kanilang dinadaluhan na impeachment, no, eh kanilang pinaalala na sila'y dumadalo rito bilang ad cotelam. Ano po? Ibig sabihin, ano man daw po ang paglabag o di kaya pang-aargrabyado sa kanilang kliyente, sa ating pangalawang pangulo, bagamat sila'y nagpasakop dito po sa pagdinig na to, hindi nangangahulugan na wala na silang mga poder para po tumakbo sa mas mataas na hukuman kung sakali man na ang kanilang panig sa pakiramdam nila ay naargrabyado na, di ba? Ay, kaya nga sinabing ad cotelam, ano po. Kaya muli nga pinaalala yan ni Attorney Sheila Season, ano, di ba, pinarinig ko sa inyo kahapon. Yung kanyang sinabing, hindi naman naghahanap ng spectacular, di ba? Spectacular na pagturing ang aming pangalawang pangulo. Ang inaanap lang niya ay fairness, di ba ba? No? Sa isang institusyon na ginawaran bilang pansandigan at paninindigan para po magganap ng kanilang tungkulin ng walang kinikilingan at walang takot. Di ba? Lumalabas malaki takot. Ano? Abay, tingnan nyo na lang. Halimbawa, kaghahapon lamang, nung nagbotohan, ano? eh bigla hong tumalon sa majority etong si Mark Villar, di po ba? Matapos niyang mag-speech, di ba? Nag-speech siya dahil yung utol niya, yung kanyang nakababatang kapatid na si Senator Camille Villar, ano? Parang na-offend, nasaktan dun sa mga binitawan salita na pang-iinsulto nitong si Erwin Tulfo, no? Nang dahil doon, pati doon sa kanila mga kasamahan na nakapiit kasi sa minorya, no? At yan po ay si Senator Jinggoy at si Senator Marculeta, maging si Senator Bato na nagtatago, at si Senator Loren na nagkasakit nga po at nagpapagaling at handa na rin daw pong gustong-gusto na rin po bumalik, no? Kaya lang na-extend yung kanya medical leave hanggang October 9, di ba? So, kumbaga, sabi niya, maghinay-hinay naman sa pagsasalita. Kasi parang ang tinuturing nyo dito mismo sa Senado na to, ang nangyayari, naglalabanan talaga ang mayorya at minorya. Kitang-kita po, di ba? At sa pananalita pa ng ganyan na parang pinagdidiinan, na hindi naman daw na-foresee ng ating mga framers ng Constitution, na darating ang isang punto na may mga senador na makukulong dahil plunder at non-bailable, mayroon nagtatago dahil hinahabol din ng batas, di ba? Ang labo po ng mga binanggit niya dahil lahat po ay questionable. Si Bato'y nagtatago, Senator Bato nagtatago, hindi ho dahil siya ay may ginawang mali sa ating batas sa Pilipinas, no? Siya hinahabol dahil ho sa di umanong warrant of arrest ng ICC na hindi pa natin nakikita ang kopya. Di po ba? Hindi pa natin nakikita ang kopya, pwedeng sabi-sabi lang, no? Dahil dininay naman na ng ICC na wala naman kaming warrant na inilalabas labang kay Bato de la Rosa. Di po ba? At ito pa, may banta din kay Senator Bongo. Di po ba? At itong kahuli-hulihan, yun na nga, no, yung kanyang, yung binabanggit ni Senadora Camille Villar na parang talagang ano, parang pinupunterya po ang hanay ng minorya, di ba? Mayroon pong ramdam ng panggigipit, pananakot, di po ba? At paminilit, di ba? At kitang-kita po na matapos pa man din na magsalita at nagsalita ulit itong si Erwin Tulfo, no? Bilang paghingi ng paumanhin, ano? Pero wala naman daw siyang intensyon na mangutya, yan ang kanyang banggit, ano? Kaya tumayo din itong si Senator Mark Villar at nagsalita rin, ano? At parang siyempre, pinapanigan niya ang kanyang nakababatang kapatid na Senadora Camille Villar, no? Na maglagas naman po ng kahit konting pag-iintindi sa kanilang mga kapwa senador, no? Ang kala ko lang, yung pong nagsalita na doon si Camille Villar at saka si Mark Villar, nung una, akala ko ihahalin tulad na ni Senadora Camille Villar yung kanilang sitwasyon. Di ba? Opo, kagaya namin. Kala ko sasabihin niya. Hindi niya sinabi, di ba? At nung naupo na siya, kitang-kita po doon yung pagpatak ng kanyang luha, ano? Nung ang kuya na niya nagsalita, si Senator Mark, akala ko yun din ang sasabihin. Yung preba ng mga panggigipit, di ba? Yung naranasan na nila, kagaya niya na sila naman ang mga pinupuntirya. Si Senadora Loren na nandun sa ibang bansa ngayon, may nakaabang na rin kaso. Plunder din yon, di ba? Pati yung kanyang anak. Kaya kumbaga, yung kanilang mga binabanggit na mga panggigipit o pananakot o pamimilit, ay hindi po ito haka-haka o kuro-kuro lang nila, no? Sadyang nagagamit na po ang ating mga batas, ginagawang armas na po, no? Wine-weaponize po para magsampa ng kaso. Hindi lang sila, pati nga po ang ating pangalawang pangulo. Samantalang ating pangalawang pangulo maliwanag bilang isang impeachable official, hindi halos parehas lang po sila ng pangulo eh. Maaring makapagsampa ka ng kaso pero hindi aakyat yung kaso na yan habang siya po ay vice president o kung sino mang impeachable offense. Halimbawa, official mo si Ombudsman Boying Remulla, halimbawa lang po. Halimbawa lang ha, impeachable official yan eh. Okay, magsampa kayo ng kaso, pwede, wala namang problema, pero hindi aakit sa korte yan para ho magkaroon ng mga anumang pag-iimbestiga o paglilitis. Kasi kailangan matanggal muna siya bilang ombudsman, no? Dahil impeachable official siya, kaya si George Garcia, di ba? Marami nagpapail ng complaint, di po ba? O pero ang estado niyan, hihinto doon sa level na yan, no? Hindi aakyat, hindi uusad. Pwede ka mag-file, pero hindi uusad yan. Pag siguro, pag siya na-impeach, o natanggal, o tinanggal, nag-resign, ano po, pwede nang umusad ito mga kasong to. Di ba? Ang kaibahan lang, ang Pangulo talagang hindi pwedeng kasuhan sa kanyang termino. Di ba? Sa kanyang termino. Kaya nga, dapat ang inuuna ay pag-i-impeach eh, kasi nga sila impeachable official. Pero kahit na ganun pa man po ang dahilan, nakita nyo naman, no, kung ano ang klase ng puwersa, kapangyarihan ng ating batas ang ginagawad sa kanya. Diba? Para ho, titingnan, dinidisregard, no, yung kanyang pagiging vice president, parang hindi na siya tinatratong vice president, no? Parang para dun sa mga taong ito, impeached na siya, di ba? Parang nauna na sila, di ba? At kung mga nakita na rin ng sambayanan na umusad itong impeachment process na to ng halos 28 araw, umabot na kahapon ng 29, ano? Ika nga ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa prosecution, ano? Kay Congressman Shiel Jokno. Joke, no? Di ba? Shiel Jokno. Aba, ang sabi po ni Senator Alan, kayo sa prosecution, ha? Wala pa kayong napapakita, ha? Na mga ebidensya na pwede namin tikman, di ba? O maamuin namin o tikman. Ha? Nababasa lang namin, napapakinggan namin. Di ba? Pero yung para masabi namin solid, ika nga'y parang pasok sa banga, no? Ay wala pa, di ba? Kaya siguro kayo umabot nga dito sa pagkukumbinsi rin, ano, ng tingnan yung pong threshold ng botohan, di ba? At pinunti rin niya po yung botong 16, no? Dahil sa realisasyon lang, yung mga katwiran nila, kagaya dyan sa Kongreso, yung mga member ng prosecution, pati na po yung private prosecutors nila, wala daw sa constitution nakalagay yung 16. Di ba? Pati na yung mga ini-interview nila sa TV ng corporate paid stream media. Yun ang mga kinukuha nilang mga resource person. Ano? Hindi nyo ngayon masyadong makita na ini-interview si Associate Justice, no, Adolfo Ascuna. No? At yun nga, yung kahapon na hinahanap kong video na hindi ko makita. Parang ang nangyari tuloy, nag-lay down lang sila ng predicate para po sila makapag-desisyon kahapon, no? Sa pag-iimbiga ng mga Ami Sikure nung ika-16, no? Ika-16 no? Ng Setyembre. At nang dahil po doon, parang tatlo doon sa Ami Sikure na yon, no? Mga dati pa man din mga Chief Justice, no? Ang parang nagbigay pa ng lakas ng loob sa Senado, di ba? Soul nga kayo, soul, no? Hindi soul na kakaluluwa, di ba? Hindi po, dahil sa ginawa nila kahapon, parang wala silang kaluluwa, wala silang soul, eh. Di ba? Soul, ibig sabihin kayo lang, solo, no? Soul na inatasan ng konstitusyon na maging impeachment court at maglitis sa isang impeachable official. Tama naman yon. Diba? Pero within the bounds of law, within the bounds of our constitution, hindi naman pwede na walang limitasyon yung inyong kapangyarihan, 'di ba? Kaya nga 'di ba binasa na nga ni Attorney Sheila Season, ano, yung naging desisyon ng Korte Suprema na ang ponente pa man ay si Associate Justice Marvick Leone na OIC Chief Justice ngayong panahon na ito. Yung pun patungkol sa Duterte versus House of Representatives, no? Yun yung binasura nila na diniklarang ang constitutional na impeachment complaint noong 19th Congress, tama? Na ang speaker ay si Martin Romualdez pa. Naalala niyo po, 'di ba? Hindi nga makapayag ang 19th Congress noon at parang nanakot pa eh, no? Na parang nanakot pa sa mga maestrado na parang kayo nagpapalit na kayo ng panuntunan ng pag-i-impeach. Huwag ninyong kalimutan na kayo mismo ay impeachable official. Di ba? Naalala niyo po? Di ba? Abay, pwede silang manakot talaga. Bakit? Saan ba nagsisimula ang impeachment proceeding? Di ba? Sa kanila, sa Kongreso? Yan po yan eh. Kaya nga ang korte, mapupunta naman sa Senado. Di ba? Sa legislatura, in short, no? Kaya andun yung pwedeng mag-apply talaga ng pressure, ng manipulation, no? Pagmamanipula, pressure, pamimilit, o kaya coercive, no? Yung pananakot, nandiyan dyan na rin, ano? Lahat na, di ba? At dahil po sa ganyang ginawang konsepto na naging desisyon ng Korte Suprema during Duterte versus House of Representatives, no? Ito ilang taon pa lang nakalilipas. Bali lumalabas yung pong naging desisyon 2025 pa lang, last year pa lang. Na ang sinasabi nga po doon na hindi pwede na kayo ay mag-i-impeach ng walang due process. So parang kikilalanin nyo pa rin yung due process na sinasabi. Dapat naaayon po sa batas ang pagkilos. Sa proceeding pa lang po ng impeachment yun. Ha? Sa proceeding pa lang ng impeachment. Dito pa kaya na ang, kung titingnan natin kasi sa judikatura, ang istruktura kasi ng judikatura, kung makikita nyo po, sila po ang final arbiter. Tama? Kaya nga po, pagka mayroong mga naging desisyon, ang mga lower courts, halimbawa, regional trial courts o municipal trial, metropolitan trial courts, no? Kung mapapansin ninyo, na-elevate po yan ng apila sa Court of Appeals, di ba? Kalaunan, pwede umakyat pa hanggang Korte Suprema. At may mga pagkakataon na mismo sa Court of Appeals, nababaligtad na po yung naging desisyon ng isang RTC judge o MTC judge. Tama? Parang yung kay Dilima, naalala niya nun, pinababaligtad ng Court of Appeals. Pinasinasabing, pag-aralan mo nga kanya ulit yan, di ba? Eh kaya lang, ang panig ng prosecution ng administrasyon na to ay hindi na ho pinursige. Like kung pinursige nila yon, isipin nyo, ang Court of Appeals na nagsabi na ibinalik dun sa judge sa Las Piñas, di po ba, sa Muntinlupa, para po siya ay pag-aralan at pagtingnan mabuti yung kanya naging desisyon, eh mantakin, matigasin din at pinanindigan niya, di ba? Pinanindigan niya, hindi ko nababaguhin yan na yan, ha, di ba? Ngayon lang ako nakakita noon na ang Court of Appeals ay kayang-kayang ganunin ng isang judge, di po ba? At kung titingnan natin, kailangan agresibo din sana, no? Ang soldier natin, dahil ito ay apila na at ang dating mga naging prosecution sa kaso niya, eh kung nagpagtulungan pong mabuti yan, eh baka umakyat pa hanggang Court Suprema. At ang judge na hindi susunod po sa Court of Appeals na order o kaya sa order ng Korte Suprema ay nare-reprimand po yan. Pwedeng matanggal sa pagka-judge, sa pagka-abogado, di ba? Yan po ay napakalaking bagay. Ano po? At may bahid na rin yung kanyang record. Di ba? Ganun po yan eh. So in other words, ang Korte Suprema, kung sa sarili niyang istruktura, nakabantay po doon sa mga lower courts kasi nga, alam naman din po natin na magkakaroon talaga ng injustice na hindi mo man lang gusto, no? Dahil pagdating mo sa korte, pag ikaw ay natapat, halimbawa lamang ano, sa isang judge na naimpluwensyahan kung sakali o kung ano man ano at may kapangyarihan sila dahil yan yung lugar nila kung sakali man, yung lugar na pinaglilitisan, ano po, maaring wala kang kalaban-laban dyan kahit na pamaganda ng iyong mga ebidensya, solid, pati mga testigo mo solid, etc. Pwede pa rin nilang gawa ng desisyon favorable sa kanila. Hindi ho mawawala yan, ano po. Kaya nga tayo may option umakyat ng Korte Suprema, pero dadang ka muna ng Court of Appeals hanggang Korte Suprema. At kadalasan, ano, doon ka makakakuha ng patas na ustisya dahil mapapag-aralan mabuti. Hindi nyo ba nakita yung mga karaniwan inilabas ngayon ng Korte Suprema patungkol nga po doon sa sinasabing election na kung saan, di ba, may liquor ban? Tama? Eh, nabasa ko yun eh, no? Pakamakailan lang po yan. In-overturn po ng Korte Suprema ang isang kaso na nakulong dahil daw po doon sa lumabag sa liquor ban. Ano po? At alam niyo po ba kung ano ang naging pasya ng Korte Suprema doon? Hindi daw po sapat na ebidensya na yung tao ay amoy alak. Apo, dahil nahuli mo ang nangamoy alak, no? hindi daw po sapat na ebidensya yan. Di ba? At kaya hindi daw po naging patas para doon sa taong yun na walang mabigat na ebidensyang makapagpapatunay na lumabag siya doon sa election ban na yan. Kasi totoo naman po na kudalasan, di po ba, pag ang isang manginginom, alam niyo rin yan, ano? Minsan, baka tatlong araw o isang linggo na siyang natapos uminom, amoy alak pa rin, di ba? Parang nandun na sa katawan niya, di ba? Yung aura ng alak, no po? Kaya hindi mo masasabi na ito ay nahuli mo sa aktong nag-iinuman nung inyong hinuli at kinasuhan, di ba? Kumbaga sa isang checkpoint, pinaras siya at nung naamoy siya, naamoy alak ka, parang ganun, ano. At doon ang pinagbatayan kasi nga bawal ang alak during election, so liquor ban ang kanyang kinasob. Eh ngayon, binaligtad ng Korte Suprema yun. Dahil hindi daw po sapat, di ba? So ibig lamang po natin sabihin, ang Korte Suprema po, lalo na't nakakita po ng grave abuse of discretion, hindi lang po sa estruktura niya o sa ilalim ng hudikatura, kundi maging dun sa dalawang panig, no? O dalawang sangay pa ng gobyerno, sa ehekutibo, sa legislatura, kung sakaling mayroon pong magreklamo, di ba? May magreklamo, di ba? At magpapail ng petition sa Korte Suprema na kanya itong batas na pinatupad na ito ay disadvantageous kanya. Halimbawa, hindi maging maganda epekto nito sa atin. Di tingnan niya ng Korte Suprema. No? Halimbawa, may nagpetisyon kagaya noon na di umano yung budget ay pinagparte-partehan, naglagay ng mga hindi dapat na inilagay dun sa ang program appropriation, tinanggal sa program appropriation. No? Magkakaroon tuloy ng dahilan ang Korte Suprema, tingnan. Ano? At hindi pwede maging katwiran ng legislatura, bahagi ng trabaho namin yan. Oo, wisdom namin kung saan namin ilalagay kanya ang pondo. Hindi pa rin po lulusot yun dahil kailangan magbigay kayo ng maliwanag na katwiran o dahilan dun sa naging wisdom nyo o dun sa naging desisyon ninyo. Kaya nyo nga ginawa yan na mula sa ang program, nilipat nyo. Mula sa program, nilipat nyo sa ang program. Kailangan malinaw na paliwanag. Di ba? Kasi kagaya no, naalala nyo, nung wala pa pong umaakyat sa Korte Suprema patungkol po dun sa PhilHealth Funds, almost 90 billion na PhilHealth Funds, di ba? 89.9, isa rin yan sa inangal ni Tatay Digong. Kasi nga, kinuha yung savings ng PhilHealth. Hindi pa pwede yun. Dahil mabuti na lang, meron Universal Healthcare Act, special law po yun, ano? Hindi siya pwedeng magapi ang special law, no? Dahil special law nga siya, at ang ibig sabihin, anuman po yung sobrang pondo meron sila, ay discretion nila na gamitin, lalong-lalo na para din sa pangkalusugan. Hindi pwede sa ibang bagay, di ba? Kaya hindi pwedeng nagdeklara nga sila ng savings, kukunin, no? Ng pamahalaan, hindi ho basta ganun yan. Dahil may paglalaanan din, hindi ho yan sobra na nakikita nyo sobra. Di ba? Gagawa nila ng programa, proyekto yan, kagaya ng pagpapababa po ng contribution, di ba? May mga maraming bagay po, o kaya yung pong sinasabing out of pocket ng mga pasyente ay bababa ang babayaran, mas malaki ang babayaran ng ahensya, ng PhilHealth. Ganun po ibig sabihin. Basta gagamitin nyo pa rin para sa pangkalusugan, di ba? O di ba nung wala pa nagpapail ng formal na petition sa Korte Suprema, hindi pa pinipilit ni Executive Secretary Ralph Recto na hindi, above board yan. Di ba? No, siya na magaling, di ba? Si Batman, di ba? Batman. Di ba siya si Batman? So, baga parang sinasabing tama lang, walang mali doon, di ba? Parang ganun na sinasabi. Yun nga, ang kwan, no? Hanggat walang umaakyat sa Korte Suprema, wala silang pagkakataon na i-review yan. At kung bago nila i-review yan, kung mabinibigyan ng panig, no?

si Corey. Diba ba? Para meron silang gabay. No? 15 maestrado po yun, ha? Kasama ang punong maestrado. At pinakikinggan nila yung mga ami si Corey. Diba? Iba-iba rin ha, ng mga sinasabi. No? Dahil gusto nila maintindihan, lalong-lalo na may mga ex-congressman din sila na iniimbita. Diba? O ex-senator, kagaya ni Senator Drillon. Ano po? So tinitingnan nila, kaya nila tinatawag, yung bang gusto nilang malaman yung wisdom na sinasabi ng diskresyon. Komo trabaho yan ng legislatura magpasa ng budget. Pero saan ka ba? Saan ka ba nakakuha nung pag-iisip ng nararapat gawin ito? Ha? Isiro yung PhilHealth. Di ba siniro yung PhilHealth? Di ba? Siniro noong 2025. Tapos, di ba, ibig sabihin, di po ba, lahat ng bagay po na hindi mo maiisip, no? Na eh, kung kapakanan ng taong bayan ang ginagawa ninyo, eh bakit siniro mo yung PhilHealth? Eh, kulang na nga kanya ang reimbursement o pagbabalik ng naibayad ng mga pasyente. At bagal din, ang bagal din yung tumugon sa pagbabayad. Tapos ngayon, eh wala, magiging pondo yan dahil eh dapat eh may subsidy ang gobyerno diyan, siniro nyo. Paano nangyari yon, di ba? Kaya pinapagpaliwanag, di ba? At siyempre ang mananaig sa Korte Suprema ay kung ano yung nakalagay sa batas, eh nakalagay sa batas obligadong mag pondo, magbigay ng subsidy eh. Eh bakit siniro, di ba? Kaya doon po at saka bakit kaya sa pagpapaliwanag na naka-program funds na yan, nasa program fund, merong katiyakan ng pagkakagastahan, eh inilipat nyo saan program? Di ba? Ano po? Inilipat nyo saan program? Paano nangyari yun? At sino nagsabing gumawa kayo ng provision sa bicameral conference committee nung inyong pinag-uusapan, yung pagbubuo na ng budget, at naglagay kayo ng special provision na pwedeng kunin para pondohan ang program funds ay yung pong mga kita o kaya ay savings ng mga GOCCs o government-owned and controlled corporation. Di nga ba't pati yun sa PDIC? Di ba kinuha rin nila? 100 plus billion yun? Di ba? Pero nauna lang kinuha yun sa PhilHealth, di ba? O eh wala pa po, pag-uusapan pa lang po yung oral argument nun sa PDIC, di ba? Dahil ang pinag-uusapan pala ngayon ay hindi pa naman din sila nakapaglabas pa ng desisyon patungkol doon po sa mga program funds ng budget ng kwan, ano, ng 2023, 24, 25 at saka 26. Wala pa po, no? Wala pang desisyon. Pero yung isang special din na tatalakayin nila ng oral argument ay yung po may mga blanco doon sa 2025 budget at doon din po siniro ang budget ng PhilHealth, walang subsidy. No, hindi pa po yan natatalakay. Isipin nyo, ang dami nilang dapat talakayin, di ba? So far, sa nakikita natin, sa administrasyon na ito, nagdidesisyon naman ng Korte Suprema, pabor, no? Pabor sa atin, no? Pabor sa taong bayan. Kasi nga, ang kanilang pinaka barometro o pinagbabataya ng kanilang desisyon, pirmi po ang konstitusyon. Kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Kung ang sinasabi ng konstitusyon ay hindi ho tumutugma sa inyong mga kinikilos, aba, eh, grave abuse na nga of discretion. Hindi ko mo kayong gumagawa kanya ng budget, eh meron kayong ganyang discretion kanya para ilipat dito, ilipat doon, di ba? Hindi ho yan, kwan, only. Ibig sabihin, meron pong sapat na dahilan at pagpapaliwanag kung ba't yung ginawa yan. Dapat ang end goal, no, yung magiging resulta, ay para sa ikabubuti ng taong bayan. Yan po ang ibig sabihin. Ano po? Eh, so far, hindi nga nila kayang ipaliwanag yon, di ba? Basta lamang ang sinasabi nila, eh, trabaho namin yan, kami gumagawa ng budget, eh. Pero, hindi yung nagpapatinag ang Korte Suprema, kumbaga, nagkakaroon po sila ng justifiable reason, di ba? Justifiable reason para po tingnan dahil meron bang grave abuse of discretion yan. At ang pinagbabatayan pa rin po ay ang Korte Suprema. Pero kung kagabi pa kayo nanonood ng iba't ibang mga programa sa radyo man o sa TV at ang mga ini-interview dun ay mga pabor sa ginawa ng mga senador, naturalmente alam niyo na kung bakit. Ah, diba, no? Sa tulong po ng corporate paid stream

0: Media, opo, no? Para i-amplify po, para ang taong bayan ay makumbinse, no? Na wala naman po mali ginawa, ang hindi naman po pinalitan ng threshold, two-thirds pa rin, di ba? Two-thirds pa rin, ano? Pero yung all members, tinanggal na nila sa usapin, di ba? Two-thirds ng ano, di ba? Two-thirds of all its members po yun, di po ba? At gumawa ngayon sila ng panuntunan, dito ka matatawa ha, gumawa sila ng panuntunan at sinabi nga, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, sila mismo, dyan yung mayorya ng Senado, ay parang sila mismo ang gumigipit sa kapwa nila, Senador, no? Na kung hindi ka makadadalo rito, ay hindi ka makaboboto. Parang ganon, ano po. So, kaya dapat, yung oras ng pagboto, dumating ka. Ganyan, ano. E paano darating yung tao? Gumagawa ba kayo ng paraan para maka-attend yung mga nakakulong? Ha? Gumawa ba kayo ng resolusyon sa rules ninyo para i-adapt ninyo na, ah, tulungan natin makadalo sila? Hindi, di ba? Kung yan talaga ang layunin ninyo, tama? Kung ang layunin ninyo ay sa tamang katwiran lang, no? Kagaya ng mga sinasabi ng mga ini-interview, eh paano sila magde-desisyon? Eh wala naman sila ron. Hindi sila present. Parang nakakalimutan na nila na hindi nila kagustuhan na hindi maging present. Sila po'y biktima, maliwanag po, ng panggigipit. Kahapon lang, hindi ba kayo nagtaka bakit naghati ang magkapatid na Villar? Si Mark Villar pumunta na ng majority at pumapayag na ibaba ang threshold. No? O ngayon, makikita nyo ngayon yan, development ng kaso nila. Di ba? Pag yan bumagal at napunta sa preliminary stage sa ombudsman, apo, at hindi na pag-usapan ang kaso nila, kagaya na nangyari kay Chis Escudero o kay Joel Villanueva, ay alam nyo na. Kaya nga sabi ni Robin Padilla, nako, magsasalita na po ako rito, baka hindi nyo na ako makita eh, di ba? Dahil sa darating na Biyernes, bukas yun, ano? Sasagutin ko po yung subpoena ng DOJ eh, baka ako ikulong na rin nila. Sanay naman ako makulong kanya, tama, di ba? Pero yun nga yung sinasabi ko, na pag ginamit na po sa iyo ang batas, kahit wala sa katwiran, aba, eh gagamitin talaga nila sa iyo. Ang gagawin mo ngayon, kagaling ginagawa na ating pangalawang pangulo, lahat po ng i-exert mo lahat ng effort mo, kung si Hodang umakyat ka ng Korte Suprema, umakyat ka ng Court of Appeals, no? Sabi ko nga, maraming corrupt, pati yun sa kanila, no? Tatlong sangay ng gobyerno, maraming corrupt, tama? Pero hindi nyo kayang kurapin lahat, di ba? Hindi nyo kayang kurapin lahat, ano? Lahat ng sektor meron. Eh, dito sa media, madali, di ba? Nakita niyo naman eh, di ba? Mayorya eh, di ba? Mayorya na nandito sa larangan na ito, di po ba? At binuko na nga po ng mga dating mga Marines eh, di ba? Na regular pala, linggo-linggo, may mga payola sila, di ba? Na dinideliberan. Kaya pala ayaw nila, no? Ayaw talaga nila mag-imbestiga patungkol sa katiwalian ng flood control. Hindi na nahiya ang makakapal na mga mukha na ito na pinagkakatiwalaan member ng 4th Estate na atasang magbantay ng katiwalian, eh bantay salakay pala. Bantay salakay dahil sila mismo, di ba? Ay tumatanggap talaga. Di ba? At yan na nga, no? Dahil ina-amplify ngayon nila yan, dito nyo makikita pare-parehas eh, di ba? Lahat ng interview nila, pabor, walang ginawang mali ang Senado. Tama lang yung ginawa nila. Kasi nga sila lang may soul. Di ba? May soul, no? Sa kanila lang po, solo nila yan, inatas ng konstitusyon na maging impeachment court. Tama naman, ano po. Pero bilang soul na inatas ang maging impeachment court, hindi ibig sabihin parang eat all you can. Ang eat all you can nga, may rules eh. May rules eh, di ba? Subukan mo mag-eat all you can ka na magkukunin mo na yung cheat mo, di ba? Tapos nakita nila, naku naman, ang dami nagugutom. Tapos kung kayo kumain parang walang bukas, tas ang dami na tira, i-charge ka ng doble. Pwede nilang gawin yun eh. Bakit? Eh nakalagay po yan. At sinasabi din po yan, no leftovers, di ba? Bago kayo mag-buffet, bago kayo pumila doon kung saan man kumuha na ng pagkain, ipaalam na, ma'am, sir, first time niyo po ba rito, di ba? Mga ganon, di ba? Ganito, di ba? Ganito po ah, kasi ano po, per plate po yan, Ito po ang halaga niyan. Ano po? Wala problema kahit magpabalik-balik kayo. Basta no leftovers po ito. Wala pong matitira sa pinggan nyo. Diba? Pag may natira po, i-charge kayong doble. No? Kung 1,500 per plate po tayo, 3,000 na po ang bayad nyo. Maliwanag, di ba? Kaya nga, di ba? Kung kukuha ka, yung kaya mong ubusin. Di ba? Yung iba tinatago. Tinatago yung mga hindi ayaw nila kainin, na umay na, di ba? Isisilid dun sa parang yung mga tira-tira, yung mga buto ng manok o kung ano, itatabo na na gano'n. May tissue pa eh, no? Tatabo na ng tissue. Kaya pag kinuha ng waiter, wala na. Di ba? Di ba? Wala na. Hindi na nakita. Pero ibig sabihin, kung yun nga buffet lang, ha, may leftover rules na tinatawag. Hindi siya only. No? Only siya, pwede kang kumain na kumain, walang problema. Abusog ka. Kandaso ka kakakain, walang problema. Opo. Basta, huwag kang magtitira. Kahit pag nagtira ka, no? Bukod sa bad manners yun, aba, isipin mo naman, meron pa, may rules na ganon, tapos magtitira ka, di ba? So, ang pinakaano po ron, vibe ka ng doble, di ba? Masiba ka eh. Ganon talaga, di ba? No? Samantala, di ba? Yung sinabi natin na parang naging ano to, naging nag-lay down sila ng predicate, no? Parang inilatag na nila sa magiging desisyon nila kahapon yung Ami si Corey na kanilang inimbita nung isang linggo, no, nung September 16, di ba? At di kahapon hindi ko lang mahanap yung video nung isa sa mga amicus Corey, ano po, na tatlo kasi doon ang nagsabi na kayo ang soul, kayo lang ang inatasan. So parang bagang kahit na ano pwede niyong gawin, di ba? Pwera lang kung kayo gagawa ng grave abuse of discretion. Yun nga po ang problema. Ang mga senador, kahit pa po ang kongreso, no, na gumagawa ng budget, mukhang hindi na naintindihan yung grave abuse of discretion. So hindi na nila alam kung lagpas na sa kanilang ginagawa na laging ang dahilan nila, trabaho namin yan. Di ba? Ano? Laging ang katwiran kasi nila, trabaho namin yan eh. Ibig sabihin kung ano namin gustong gawin, gagawin namin kasi trabaho namin yan. Inata sa amin yan. Kami lang ang pwedeng gumawa niyan. Tama? Ang nakakalimutan nila, kaya nga may grave abuse of discretion, ibig sabihin, hindi mo pwedeng lalagpas kayo sa panuntunan ng konstitusyon sa paggawa ng mga bagay na inata sa inyo rin ng konstitusyon. Kasi yung paggawa ng budget, paggawa ng batas, inatas po yan ng konstitusyon, di ba? Sa mga legislatura, sa mga mambabatas. O hindi naman pwedeng basta na lang. E yung nga lang pagpapasa ng batas, may committee hearing. Di ba? Okay lang, umabot yan bago kayo magsiniday. Maipasa yan in third reading. Di ba? Para mapunta po sa mesa ng Pangulo para kanyang mapirmahan bago magsara ang inyong sesyon. Kasi kung hindi, sa susunod na Congress na yan, pag-uusapan ulit. Back to zero. Di ba? Back to zero yan. So, ang ibig ko sabihin, may stages, no? At meron din pamamaraan na bago maipasa yan, kailangan binoto ng two-thirds ng mga senador o ng inyong mga members, three-fourths ng inyong mga member. Depende sa ipapasa ninyong batas, no? Depende kung ano yung nakalagay doon. May nakalagay din na kailangan members present. Di ba? So kahit member ka, hindi ka nakadalo, hindi, wala yung boto mo. Kasi maliwanag na pag ito ang panuntunan, all its member present nakalagay eh. O two-thirds of members present, maliwanag eh. Diba? Kaya hindi nga humalilito ang taong bayan para husundin yung ating konstitusyon dahil pinasimple na nga po yan para yung ordinaryong tao maintindihan. Diba? Ang nagpapakumplika po niyan ay yung pong mga may mga vested interest. Yan lang po talaga kalinaw. Sila, may interest sila, no? Hindi nila matalo sa isang patas na impeachment hearing ang ating pangalawang pangulo. Aba, edi ang solusyon, ibaba natin yung boboto para siya ma-convict. Ganun po talaga, di ba? At ang ipipilit pa nilang katwiran, hindi niya narinig. Ano yan? Apolitical naman po talaga ito. Di ba? Ang impeachment po, political din in nature. Pero maliwanag nga po yung binasa nga na ruling ni Attorney Sheila Sisson, ano? Na pinarinig ko rin sa inyo kahapon, na hindi lang ito political hindi lang siya political in nature. No, hindi po. Kahit pa sa sui generis, may panuntunan pa rin. Meron po pa rin tinatawag na Bill of Rights na sinusunod, lalo na doon sa gusto niyong i-impeach. Kasi ang nasa likod ng taong ini-impeach ninyo, halimbawa, ang Vice President, ang mangyayari, yung mga bumoto sa kanya, no, 32 milyon mahigit, i-disenfranchise ninyo, babaliwalain nyo yung mga bumoto sa kanya. Kaya nga po naglagay ng ganyang kahigpit na panuntunan para maabot yung threshold na yun. Kaya kailangan talaga ganong katindi. Dahil kung wala kayong ganong bilang, ma-acquit talaga, hindi nyo kayang abutin . Di ba? Ibig sabihin, kung kayo boboto lang ng hindi batay sa mga ebidensya o anuman, gagawa kayo ng paraan, mag-uusap lang kayo para makakuha kayo ng boto, ganun ano. O dalawang bagay lang po ang pwede maganap, no? Kung hindi kayo masuhulan, no? Masuhulan, takutin. Walang pinagkaiba doon sa mga nag-recant. Di ba? Doon sa mga nag-recant. Di ba? Ganun-ganun, ano? So, ibig sabihin, kagaya nito, ang mga nasa minorya ngayon, tatad ng kaso. Di ba? Iniisa-isa sila. Di ba? At nakita na natin yung paglipat ng boto ni Mark Villar kahapon. Mula sa minorya, nandun na siya sa mayoryang bumoto, no? Hindi naman ibig sabihin lumipat na siya sa majority, hindi po. Ibig sabihin, minority pa rin siya, pero bumoto siya pabor na baba ang threshold. Saan ka nakakita? Kung hindi pa pressure yan, ewan ko na. No? Yung kanyang kapatid, hindi na siguro sumama na si Senadora Camille. Bakit? May sapat na naman kayong bilang para magawa niyo yung gagawin niyo . Hindi na ako kailangan, nakakahiya na to, parang gano'n. Kaya naghati siguro, no? Kaya naghati, no? Pero in the end, ito hindi pa naman po tapos ito. Dahil syempre, lalabas lang na halimbawa hanggang matapos po ang pagdinig, naglabas ang presentasyon ng depensa, pagkatapos doon pa lang po magkakaroon ng botohan ng final, makikita po talaga ng taong bayan. Kaya nga, kung ito ay isang lamang pong sarswela talaga at inaantay na lang magbotohan, di po ba, huwag naman natin sabihin magbotohan na kayo ngayon. Hindi ho. Mas magandang malinawan ang taong bayan. Makinig pa rin kayo sa mga pagdinig. Nakuha niyo po. Mas maganda, sige. At darating matapos ang presentasyon ng prosecution, tapos na sila, di ba? We rest our case, tapos na. O di, panig na ng depensa. Tama? Panig na ng depensa, maglabas ng kanilang ebidensya. Sabi nga ni Attorney Sheila Sisson, kung di na namin kailangan maglabas ng ebidensya dahil wala naman sila napatunayan . Di ba? Maaaring hindi na kami magpresenta pa ng kahit na anong ebidensya. Di ba? Pero kung may nakita kami na kailangan namin magpresenta ng ebidensya ng testigo para pabulaanan yung kanilang mga pinresenta, gagawin namin sa tamang panahon. At sa panahon ng presentasyon, ng tinatawag nga po na prosecution ng depensa, 'di ba? Kaya lang, yun nga yung sinasabi ko nga po, na kung titingnan po natin ang punto, kung titingnan natin, yun po yung sinasabi natin, magagawa nila yung ginagawa nila, walang problema. Nasa kanilang power yan, o yung nagdidikta kung sino man na nagpe-pressure sa kanila. Pero at the end of the day, dadalhin sa Korte Suprema para questionin yan ng panig ng depensa, at abangan natin kung ano magiging resolusyon ng Korte Suprema. No? Dahil maiipit sila dyan, dahil konstitusyon ang pinag-uusapan. Di naman nila pwedeng katigan yon na napakalinaw sa konstitusyon. At di nyo ba napansin, yung naging desisyon na yan kahapon, yung pong sinasabing itong naging desisyon na to, sabi ni Chief Escudero, ay para dito lamang. Hindi pwedeng magamit sa susunod na mga impeachment. Wow, napaka-special naman ng aming pangalawang pangulo. Talagang sadyang hindi nyo talaga lang kayang talunin at gagamitin nyo ito na alam nyo mali. Sa sarili nyo, alam nyo na mali. Dahil sabi nyo nga, hindi na mauulit ito. Hindi daw pwede gamitin sa susunod. Hindi kayo nakakatiyak. Kasi kung ginamit nyo na to, magkakaroon ng president, no? Sa susunod, ganyan na nang mangyayari. Kung meron silang ayaw na politiko, gagamitin nila itong ginawa nila ngayon sa pangalawang pangulo. Diba? Ngayon, bago tayo mag-break for commercial, abay, paririnig ko lang sa inyo, saglit lang ito ha. Maiksi lang po ito, segundo lang po ito. Ito po yung kahapon na hindi ko makita na video nung Ami Shikorey na Friends of the Court daw. Pero ang tanong, Friends of the Court ba to o Friends ni Lisa? Dahil doon sa picture na sinasabi ko sa inyo. Ito po, si isa sa Ami Shikorey na si dating Chief Justice Artemio Panganiban. Ito po, pakinggan nyo sandali ah.
1: Oo, yung isang araw galing sa Madrid at meron po akong official din namang ginawa doon, eh, tinawag po ako ni Secretary Bantug.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ako makahindi sapagkat ginamit niya ang pangalan ng ating presidente at ng ating presiding officer. Being a good citizen, I had to come here. Maski pupuyat pa ako. Sapagkat nagising ako kanina umaga, alas 13. Kaya nag-golf na lang po ako bago ako pumunta rito. Kapag dumating lang ako nung isang araw galing sa Madrid at meron po akong official din namang ginawa doon, eh, tinawag ulit po ako ni Secretary Bantug.
0: Tinawag na si Secretary Bantug.
1: Hindi ako makahindi.
0: Hindi siya makahindi kasi
1: ginamit niya ang pangalan ng ating presidente at ng ating presiding officer.
0: Ayun. So wala palang alam talaga ang presidente natin patungkol din sa impeachment. Pero ginamit ang pangalan niya. Ay nako, sa totoo lang, naubusan na tayo ng ano, inabot tayo ng oras, sa isang oras ng ating programa. Pero di bali po, padadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the football.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinyon, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, gawa po ng kakapusan po ng oras sa dami ng ating mga tinatalakay, aba, syempre, may kasiguraduhan po yan, garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga komento at opinion, at sadyang hindi umaiwasan na mapabilib sa inyong mga magagaling na critical thinking at nasasabi din sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong hinding-hindi kakain ng suka. Nako, sa totoong buhay lamang. Kaya maraming salamat po sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala, pagsusuporta sa inyong kakampi. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating ikalawang oras, aba, saka nga naman ba nakakita na ultimo pong sinabi nga, no, na siya daw po ay pinatawag, di ba? Pinatawag daw, tinawag daw po siya ni Secretary General Bantog ng Senado, itong si dating Chief Justice Artemio Panganiban, ano, na nakitaan din natin ng litrato na kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos, no, sa isang event, di po ba? At siya daw po sinabi daw ni Bantog, pinatatawag daw siya, binanggit daw ang pangalan ng Pangulo. Pwede ba yon? Anong kinalaman ng Pangulo doon sa impeachment? Siya nga minsan nagsasabi, ang Pangulo mismo nagsasabi, wala akong kinalaman dyan. Sabi niya, di ba? Pero ginamit ang pangalan niya na pinatatawag siya. Di ba? Ano? Kaya kung mapapansin nyo, nag-iisa po itong si dating Associate Justice, no, Adolfo Ascuna sa mga Amici Coray, no? Bagamat wala din doon ang dating Chief Justice Hilario Davide na biglang nag-iba ang posisyon, diba? Kasi nung ang ini-impeach po ito pong si Chief Justice Sereno, no, siya nanindigan na dapat po all members ng Senate, di ba? At dapat 16 ang denominator niyan dahil 2/3 ng all members, 24, ay talaga pong 16, 'di ba? Ano po? Pero ngayon iba na, 'di ba? Ano? Kailangan yun lang present, 'di ba? Ano, galing ah. Tapos ito nga si Chief Justice Artemio Panganiban, siya naman ang posisyon niya ay kwan. Kayo ang may sole authority, kayo lang. Kaya nga kayo ang Supreme Court ng impeachment. Ah, ganun ano. Kaya parang pwede na, 'di ba? Kinatwiran na nga ni Bam Aquino 'yan, 'di ba? Sa pagtatanong niya, sabi niya nung sinasabi, yung para bagang hindi niya nagustuhan ng sagot eh, ha? Pwede kaming magbago, pwede kaming magsabi niya kasi sabi nga ng Chief Justice Artemio Panganiban, kami ang sole, eh. 'Di ba? Kami ang kaisa-isa. O iisa lang na dapat maglitis nito at lahat ng pwede namin gawin, magagawa namin kahit pa yung mga pagpapalit ng mga rules. Di ba? Kahit nagpapalit ng rules. Opo, ang pagpapalit po ng rules ay walang problema. Luwa, kagaya nun, sabi nyo, hindi kaya ni Sherwin Gatchalian maging presiding officer. Iniluklok mo si Chief Escudero, tama? Opo, yan. Pagpapalit, bahagi ng rules nyo yan eh. Di ba? O ngayon, ang problema, yung dahilan para ma-convict ay kailangan nga ng concurrence ng all its members. Eh, ilan ba members? 24. Kaya napakasimple po nun. Kung hindi nyo masusunod yun, at makikita nga po na kayo mismo ang tila gumagawa pa ng paraan para hindi makadalo. Di ba? Kasi dapat gumagawa kayo ng paraan para makadalong inyong mga kasamahan. Di po ba? Hindi yung katama, napaiyak niyo tuloy si Camille Villar dahil nga ipinagdidiinan pa na may mga kasamahan kami dito na plunder, ha? Mayroong nagtatago, di ba? Ang tanong, ano ba mga dahilan ng kanyang pagtatago ni Senator Bato? At yung mga sinampang kaso kay Marcoleta at kay Jinggoy, ha?
At pati po itong mga iba pa na ngayon eh, yan na, itong si Senator Robin, no, ng DOJ naman, at ang ombudsman din, di po ba? Tapos, ito pang magkapatid na Cayetano, di po ba? O eh, baka ang matira lang lang dyan na walang kaso, Senator Marcos, ha? Senator Amy Marcos, di ba? Kaya kung titingnan nyo po, yung pagbabawas po kasi ng mga sinasabing member, at sinasabi pa, ito pa, doon po sa press con kapo ni Erwin, ano, Tulpo, yun yung naratibo ngayon ng corporate mainstream media eh. Wala silang binago, two-thirds pa rin, kasi ito daw po magiging pagboboto na to, hindi lang daw to nakaumang sa minority. Dahil pwede din daw may mawala sa majority. At ang naging halimbawa niya, halimbawa ako, nagkasakit ako. Di ba sabi niya? At dumating yung araw ng botohan, hindi ako makakarating kasi may sakit ako. O, di ba? O, eh, okay. Kung yun lang ang dahilan para hindi ka makarating, ano po? O di dapat iisipin mo kung gumagawa kayo ng batas para hindi kayo mahadlangan sa inyong trabaho, kagaya na nangyari dito sa mga kasamahan ninyo na nasa Sandigan Bayan, na kayo pa mismo nagsasabi na ang jurisdiction niya na nasa Sandigan Bayan na. E tas wala kayong gagawin para pakiusapan ang Sandigan Bayan? Gumawa kayo ng resolusyon na payagan? E di ba para sa inyo rin lahat yon? Na kahit nasa malayo ang inyong kasamahan makadadalo sa pagdinig dahil importante itong trabahong ito? Di ba? Sabi nyo nga, itong impeachment na to, walang minorya, walang majorya. Tama? O ba't hindi ganyan ang pagkilos nyo? Di ba? Para bagang hindi kayo gumagawa ng kaparaanan para pag dumadaan na sa kagipitan ng inyong mga kasamahan, ay hindi mapuputol ang kanilang responsibilidad at makadadalo pa rin, ano? Via Zoom o papayagan ng korte na sila ay makadalo. Kagaya rin po ng sinasabi naman po ni CJ, no, dating Chief Justice, Renato Puno. Anong sabi niya? Kahit naman ano eh, halimbawa sila eh hindi naman guilty. Sila ay member pa rin naman eh. Makadadalo sila rito kung ipagpapaalam niya sa Sandigan Bayan. O, diba? Pwede, no? O kung si Bato nagtatago. O kung kayo ay maglalabas ng resolusyon, sabi nga din ni Chief dating Associate Justice Artemio Pangani, ano? Chief Associate Justice Adolfo Ascuna, na you can make a law or your rules, no? Amend your rules para payagan yung inyong mga kasamahan na maka-attend sa mga pagdinig. Eh pero walang ganung pagkilos po ang mayorya. Ayaw nga nila eh. Nag-walk out nga sila dati, di ba? Sa pangungunan ni Migsubiri, di ba? O so ang tanong, kitang-kita yung mga kinikilos nila na paborable po na ma-impeach ang ating pangalawang pangulo ng walang kalaban-laban dahil sila ay hindi gumaganap ng tungkulin nila para siguraduhin nila maging patas ang magiging desisyon nila. Yung pong pag-i-eliminate ng mga senador para hindi sila sadyang makadalo, dapat nilalabanan po yan ng Senado bilang institusyon. Ano? Magpapasa ngayon sila ng kanilang mga tinatawag nating resolusyon na pinapayagan ng kanilang mga kasamahan na makadalo pa rin. Si Bato, nasaan man siya, ha? Basta siya ay dadalo via Zoom, papayagan yan. Diba? O si Senadora Loren na nagpapagamot. Diba? Baka pwede naman siya magsalita o kaya niyang manood sa screen habang nagkakaroon ng pagdinig. Diba? Mga ganon. Dapat ang bibigyan nila ng konsiderasyon ang kanilang mga kasamahan. Tulad ng binibigyan na katwiran ngayon ni Eric Sylvester Tulfo na wala kaming inamyendahan. Two-thirds pa rin yan. In fact, pati sa majority, applicable yan. Ibig sabihin, pag araw ng buton, isa sa amin hindi makapasok. Halimbawa ako, may sakit ako, hindi ako makarating. Di ba? Mga ganun, ano? Ang drama mo, boy. Kasi sa totoo lang, kung magpapasa kayo ng resolusyon, buti ka may sakit ka lang, ano? May sakit ka lang, kaya mo nga dumalo kahit may sakit ka eh, di ba? Lalo na mahalaga to, boboto ka eh. Eh pero kung may resolusyon kayong ipinasa, na hindi ako makakapasok dahil may sakit ako, pero makakadalo ko sa Zoom. O edi okay lang. Di ba? Paborable, hindi lang po sa majority, pati po sa minority. At yung pagboto pa lang ni Villar, Mark Villar kahapon, na mapababa ang threshold, hindi pa kayo mga kinalabutan sa inyong mga sarili? Ha? Na alam ninyo itong taong to napilitan? Napilitan dahil
bago magkabotohan din sa threshold na to, last Friday, last week lang po, eh nag-anunsyo na po ang ombudsman na sila'y kakasuhan. Ano? In fact, buong pamilya nila. Ang sabi nga ni Senator Manny Villar, ang tatay nila, no? Ay lalabanan natin yan. Kasi tayo ay pribadong kumpanya. Bakit sa ombudsman? Diba? Kung nakakuha man tayo ng kontrata bilang pribadong kumpanya, eh above board naman yan, diba? At nai-award sa atin yan. Ngayon, kung may problema tayo sa serbisyo dahil di tayo nakakatupad, ano po? Ang mangyayari doon, yung kumpanya mape-penalize. Diba? Mape-penalize, no? Kailangan mape-penalize whatsoever. Pero hindi hahantong na parang pinalalabas nyo, kami ay nanloko ng taong bayan. Diba? Eh, sa totoo lamang, kung halimbawa man di sila nakadi-deliver ng kanilang mga kasunduan sa kontrata, natural lamang po na magreklamo ng taong bayan. Diba? Natural po yan. Pero, ang dapat mangyari po talaga ay bigyan sila ng warning, no? At saka ng palugit na pag hindi kayo makakatupad dito sa inyong ginagawa, itatanggalin sa inyong prangkisan yan. Diba? Tatanggalin, no? At magpapalit o kaya baka mag-takeover ang gobyerno dyan. Parang ganon, ano po? Parang ginawa ni Tatay Digong dati, diba? Doon sa dalawang water concessionaires natin. Diba yun ang sinabi niya noon? Kada parang round the clock, parang naging tradisyon, ha? Parte na naging tradisyon, pagka summer, kulang ang tubig natin, rotational. Ganon din ang kuryente. Pag summer, mataas ang gamit ng kuryente, mainit, kinakapos naman daw ng power, so rotational. Ayan sa kabila ng ang operasyon ng pack silica, kailangan ng kuryente at tubig. Ha? Samantalang yung mga ibang bansa, na walang problema sa kuryente at sa tubig, nung nagkaroon po ng mga ganitong mga AI na company na inopen up doon sa kanilang lugar, nagrereklamo sila kasi naapektuhan yung mga komunidad. Tas tayo dito ang bubukas nang walang katiyakan kung ano ba mapapakinabangan ng ating bayan diyan. 'Di ba? So nasabi ko lang kasi wala pa po tayo doon sa antas na 'yan, samantala may problema na tayo sa tubig at kuryente taon-taon. Bukod sa napakataas na ng bayarin ng mga yan, di po ba? Kaya ang nagsalita ang Tatay Digong noong panahon, sinisigil pa tayo, di ba? Doon sa mga tinatawag nating water pilferage, no? Yung mga systems loss na tinatawag, yung mga tubig na hindi nila malaman paano ninanakaw, water pilferage, sa atin sinisingil. Di ba ba? Sino lang ba ang pwedeng lumaban dyan? Ang pangulo lang. Kaya pati mga oligarko pinag-iinitan ng Tatay Digong, ang mga Duterte. Kasi ang takot lang nila. Pero pagka nandyan na naman po mga Duterte, aayusin ang ating bayan, hindi po makakapalag ang mga oligarko. Hindi talaga sila makakapalag. Yan po ang problema. Di ba? Kaya talaga nagtutulong-tulong sila. No? Kahit pangit na, kahit mali na, tayo, parang nanonood lang tayo mga meron. Ano po? Kaya ang tanging pag-asa natin ay yung Korte Suprema. Kasi lahat ng kamalian na yan, makikita naman ang Korte Suprema. Kaya lang, itatindi sila ipagdasal. Bakit? Mga tao lang po yan, mga yan. Tao lamang po. Pwede rin dumanas ng kagipitan o panggigipit, pamimilit, pambla-blackmail. Diba? Pwede, no? Kung sila ay talagang maninindigan lamang talaga para sa tama, regardless anuman, dahil din man sila pwedeng tanggalin eh. O kahit sampan sila na impeachment eh. Di po ba? Kaya, kumbaga, kung talagang paninindigan lang nila, ito po yung legasiya na nila. No? Na sila'y tumindig laban po sa kamalian. Di po ba? Lalo na, ang sandigan nila ay ang ating konstitusyon. Para naman po ang taong bayan, no? Na nag-oobserba na meron pa palang pag-asa ang bayan na to. Kasi kung hindi, at lahat na lang ay natalo sa nadala po sa takot, pananakot, pang-blackmail, ha? At kung ano-ano pa, wala na pong direksyon ang bayan na ito pag nagkataon. Di po ba? At lahat ngayon, no? Lahat, pati yung sinasabing mga kontrata daw ng mga proyekto dyan sa Davao, sa distrito naman ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong, no?
Yung kay NBI Director Matibag, kanina parang may nabanggit siya, parang 7 billion daw eh, isa lang ang kontratista. Di ba? So parang may bahid na, 7 billion, isa lang. Ha? Tanong, maayos ba? Kung maayos yan, walang problema kahit iisa lang po ang kontratista. Pumasok ba sa bidding lahat yan? Yung kanyang nakuwang proyekto, maayos ba niya nagawa mga proyektong yan? Di ba? Kasi panay po ang pasundot po ng mga tamang hinala. Kagaya ng ating pangalawang pangulo, no, na sa Lunes, ang titistigo sa kanyang impeachment ay ang mismong kapatid niya na si Mayor Sebastian Duterte. Eh, puro ano po ngayon ang ginagawa eh, di ba? Sabay-sabay na po, no? Bukod doon sa threshold na hina-hype nila ngayon na tama lang ang ginawa ng Senado. Tapos ngayon eh, panayang sabi nila na malaki daw ang mga naipuhuna ng ating pangalawang pangulo doon sa korporasyon na hindi naman pala siyang, wala siyang pag-aaring pangalan doon ayon sa SEC. Di po ba? Kaya yan, lalabas lahat po yan pagdating sa Lunes at sa masusunod na pagdinig, pati na po lalo na sa panig na ng depensa, no? Kaya kung wala sila ng hiya na natitira sa taong bayan, mas maganda po na dumating tayo doon sa sukdulan, no? Matapos itong pagdinig na to, tapos magdesisyon sila, ha? Magdesisyon sila na ano to, convicted to, parang ganyan, ano? At doon natin makikita talaga, no, kung ang taong bayan po ipapayag dyan o hindi. At isa pa, yung Korte Suprema nga, kung maghahain po itong panig ng depensa, no, baka humaghain din sila ng TRO, di ba? Temporary Restraining Order, baka masuspend pa po itong pagdinig na yan dyan po sa impeachment court, di ba? Maraming pwede mangyari eh. At ito dapat nating abangan, ano? Ang nakalulungkot lang, yung po mga nagretiro na mga dating maestrado, no? Sa pangunguna ng dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Di ba? Oh, dahil hindi ko makalimutan yun, Chief Justice siya. Nung nilinis ng ating Tatay Digong, sinunod, bukod tanging presidenteng sumunod, doon po sa inisyo po, ano po, ng Korte Suprema na mandamus, no? Na nag-aatas na linisin ng Manila Bay, at ibalik sa dati niyang anyo. Matagal ng mandamus yun. No? Ilang presidente na po ang lumipas. Wala pong sumusunod. Na? Bukod tanging ang Pangulong Duterte lang ang sumunod niyan. At siya pa nataon ang Chief Justice ng panahon na yun. Di po ba? In fact, na-appoint pa nga yata siya sa isang GOCC. Apo siya, nung nag-retire na siya bilang Chief Justice, na ilagay po siya sa isang GOCC ng atin din Tatay Digong. No? Pero makikita nyo naman, wala na, no? Matapos po ang lahat, makikita nyo kung ano nangyari. At yung involvement, di umano, na sinasabi nga po, pati nung kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin, ano? Lahat ng ito ay hindi ho pwedeng palagpasin ng taong bayan, ano? Tapos itong mga amicus curiae na naimbita ng mga dati pa nang din mga chief justices, no? Na magbibigay ng absolute power sa isang Senado na pwedeng maging partial. Hindi impartial, kundi partial. Kasi nga may misyon. At yun eh, para tanggalin. Kaya nga matatawa ka nung sinabi nga ni Chief Escudero na itong desisyon na ito ay ngayon lang. Diba? Para lang sa kasong ito. At hindi pwedeng gamitin sa susunod. No? Sino ka para magsabing hindi yan pwedeng gamitin sa susunod? Eh, pwedeng pagtularan yan. Kaya nga, pag hindi dinisisyon ng Korte Suprema na mali yan, talagang mauulit yan sa susunod. No? At mawawala na yung prinsipyo kung bakit ginawa ng framers ng ating Constitution na dapat pag nag-i-impeach ay mahihirapan. Kasi nga, ang i-disenfranchise mo, eh yung konsiderasyon ng mga bumoto dyan. Kaya hindi dapat ganun kadali. Diba? In fact, ano pa ba ang sinabing mga halimbawa? Nung panahon nga po, diba, nung ini-impeach nila si dating Chief Justice Renato Corona, sino ba ang presiding judge nun? Si dating Senate President Juan Ponce Enrile, di po ba? O ano nangyari? Ang Senado nun ay 24 pero naging 23 na lang dahil biglang tumakbo ng pagkapangulo si Noynoy Aquino eh. O ano nangyari? Aba, ang naging threshold pa rin nila ay
24 pa rin ang pinagbilangan ng two-thirds. Kaya 16 pa rin. Ano? Eh, nag-convict kay Corona, 20. No, 20 po ang nag-convict sa kanya. Kaya kung makikita nyo, maabot kung gugustuhin. Di ba? Na depende po eh. Pero noong mga panahon na yan, walang ginipit na mga senador. Wala, di ba? Pero kaayon kay Jinggoy Estrada, hindi sila ginipit, pero may mga iba daw, nagpulong daw sa Malacanang, di ba? Sabi niya, di ba? At paglabas, may mga paper bag na. Di ba? Sabi, di ba? Di umano, ni Jinggoy nun, di ba? Kaya nga nung napoles na, nagtatanong silang tatlo, pati si Senator Enrile at si Bong Revilla, bakit kami lang? Di ba? Bakit kami lang? Di po ba? Kaya nga, dalawang bagay lang para humag-desisyon. Kung di ka tatakutin, kakargahan ka. No? Susuhulan ka. Di ba? Ganun po. No? Alin sa dalawa. Pero, ang hinahanap po natin kasi bilang taong bayan, yung sinasabi nga ng mga ami si Corey na bukod tanging ipinagkaloob sa kanila ito, di ba? Dito sa mga, dun sa mga tinatawag natin mga senador, ano po, ang trabaho na ito. Kung gano'n naman po pala, bakit hindi ba tayo makakuha ng tinatawag nating tapat na serbisyo naman mula sa kanila? Ibig sabihin, regardless of politics din, basta magbase po doon sa mga ebidensya, kung ano po ang mga sinasabi, di ba? Kagaya natin, no? Hindi ko naman pwedeng sabihin dito, ha? Hindi tayo blind follower, ano? Hindi natin pwedeng sabihin dito na kahit maliwanag na ang ebidensya, ako pa numero uno magtatakip. Hindi po eh. Kasi kung yun ay maliwanag na ebidensya na napatunayan at lahat naman tayo napanood natin, hindi po pwedeng sasabihin natin dito na, ay nako, hindi po nila napatunayan. Mahirap po. Hindi na umabot sila sa panuntunan na napatunayan nila. Di ba? Yung binagbabatayan natin, yung napanood din natin eh. Batay doon sa ebidensya na pinresenta nilang testigo. Ang sinasabi, wala naman siyang deklaradong pag-aari dahil wala sa pangalan niya yung mga kumpanyang binabanggit. O ngayon, ang tanong, bakit doon sa Sal-N nilagay niya yun, nakumita siya ron? Baka nga nag-invest doon. Di ba? Ang investment, pag nag-invest ka, wala kang direct control. Pwede ka rin malugi. Tama ba mali? Kasi pag nag-invest ka, hindi naman ikaw yun eh. Sila po yun eh, di ba? Ikaw yan, naglagak lang dahil alam mo na may dividendo yan o may kita yan. Pero meron ding risk, di ba? Magkakaroon din ng pagkalugi. No? Hindi ho yan sigurado. Hindi ho basta-basta sigurado. O ngayon, para sabihin din nila na yung Sal-N ng pangalawang pangulo, nag-increase kanya ng ganon. Aba, bakit? Kung may mga real estate properties siya na nag-increase din ng value, di ba? Siyempre, ididiklara mo, appreciated value na, hindi na yung kagaya ng value mo noon. Yung halaga ng 2 million na lupa mo ngayon, nasa 6 million na, o di papasok nung sa Sal-N, 6 million. O saan galing ngayon yung 4 million na diferensya? Di galing doon sa appreciation, sa pagtaas ng market value ng lupa. Ngayon, pagdating naman doon sa mga sasakyan, makikita nyo kabaligtaran. Di ba? Dahil ang sasakyan, nagde-depreciate. Di ba? Bagong-bago nga, paglabas ng kasa, bagsak agad ang presyo eh. 200,000-300,000 agad na nawala eh. Di po ba? Ganon kasi siya, nagde-depreciate. No? Kahit pa mga luxury car, kahit na anong sasakyan. Pag nilabas mo sa kasa yan, depreciated siya. Di ba? So, yun ang ibig natin sabihin. Kung may mga declared ka na value na mga ganun, asset, kung tawagin, o di ilang taon na yung sasakyan mo na yan, di taon-taon, nagde-devaluate yan. Pababa din ang pababa ang numero ng declaration mo. Tapos pagdating sa property, hindi din naman ganun kabilis ang pagtaas niya over the years, makikita nyo, gradual din. Ano? Kaya nga para sa 20 years na yaman na naipundar ng ating pangalawang pangulo that cost about 88 o 98 million, maliit yun. O kung tutuusin, ha, kung ikukumpira mo po sa normal na mga politikong nangungurap, ha, dahil nakita niyo na
Di ba? Daan-daang milyon ang inangat ng mga iba. Di ba? Yung iba nga, itong for the past 3 years lang, umangat. Di po ba? O sa ating pangalawang pangulo, kung titingnan natin, yung logic na sinasabing nangurap siya, lalo na nung panahon na siya mayor, vice mayor, at ngayon na vice president siya, como mayor ang kapatid niya, sinasamantala niya. Mga ganon? At yun nga, doon GenCorp, marami nakuha ang proyekto doon. No? Eh, karamihan pala nung mga restaurant, di ba? O sige, pagpalagay na natin, eh dumaan naman sa mga proper bidding. Walang influence mo pwede pa rin sabihin dahil ang pangalawang pangulo ay wala pong participation sa pagpapatakbo ng mga kumpanyang yan. Siya ay merely as investors. Kung may malaking dividendo dahil malaking kinita ng kumpanya, naturalmente, kung ilan ang shares of stocks niya na hindi naman pinagbabawal ng ating konstitusyon, eh natural, magiging kabahagi ng dagdag dun sa kanyang investment. At hindi pinagbabawal. Ang pinagbabawal yung meron kang direct hand, no? Yung mismong negosyo na ikaw ang nagpapatakbo. Kasi ang esensya o lohika ng konstitusyon natin kung ba't ginawang ganun, ay bilang pangulo, pangalawang pangulo ka, wala kang ibang dapat gawing trabaho. Ito lang ang dapat mong gawin. Hindi pa pwedeng pagdating ng alas 5 ng hapon, doon ka na sa kumpanya mo. Hindi. 24 oras ang trabaho mo, 6 na taong ka dyan. No? So yan ang magiging trabaho, walang iba. Kaya kung meron kang mga negosyo o di kaya investment, ano, ibibilin mo sa iba yan. Ililipat mo talaga. Yun yung divestment na sinasabi. Sarili mo negosyo, iba na nagpapatakbo. Pero sa iyo pa rin naman yon. Hindi yung masama yon. Kasi hindi naman ikaw ang direct participant. Hindi ikaw ang mismong naggumagawa. Hindi di ikaw ang nagsasabi, eto ang gagawin ng kumpanya, eto ganito, eh walang ganyan. Di ba? So wala siyang nilalabag patungkol dun sa sinasabi nilang unexplained wealth na kung titingnan nyo, eh kung talaga nag-abuso ang ating pangalawang pangulo, umalis nga siya sa Davao nang wala ng utang ang Davao City. Isipin nyo, 2-term pa lang yun bilang mayor. Kasi dapat magti-3-term mayor siya, di ba? Kaya lang, nahikayat nga siya tumakbo bilang vice president. No? Eh, isipin nyo, umalis siya sa kanyang pamumuno ng 2 termino pa lang. Insurgency free na ang Davao, Davao City, at kalauna ng buong Davao region nahawa na, naging insurgency free na rin. Kaya galit na galit sa kanya ang mga makakaliwang grupo eh. Dahil alam nila, kayang-kaya yan eh. Na pag yan na naging pangulo, baka wala pang 2 taon, tapos ang problema natin sa mga insurgency. Tapos. Kaya alam niya kung paano niya gagawin at may resibo siya. Nagawa na niya sa Davao. Tapos, yun pa isang mabigat. Yung natanggalan mo ng utang ang iyong lunsod, ang siyudad mo. Nung umalis ka sa opisina, yung iba nagsasabi, ang utang natin dati, 10 billion. Nung umalis ako dyan, 2 billion na lang. Ma, maganda ng trabaho yun, ha? Nakapagbayad kayo ng 8 billion sa pamumuno mo, magaling ka. Eto, na zero, eh. Diba? Nawalan na ng utang ang lunsod bago siya umalis. Kaya kung nangungurap siya, ay bakit siya darating doon sa punto na mawawala ng utang ang lunsod na pinamamahalaan niya? E di ginatasan na nang ginatasan. Di po ba? O pati ito. Kaya siya pinag-iinitan ng mga korap na politiko dahil hindi siya kauri ng mga ito eh. E kung naging kauri siya nito, makikisama ka lang naman eh. Parang wala kang nakita, no? Hayaan mo na. Di ba? At sila naman eh, bibigyan ka nila, parang ganun, ano? Manahimik ka lang. Eh, hindi nga niya ugali yun eh. Hindi nga niya matiis eh. Kaya nga sabi niya eh, hindi ko magawang umalis. Di ba? Sabi niya, doon nandun sa elliptical road. Hindi ko magawang umalis nang dahil sa inyo. Dahil sa nakikita ko mga paghihirap niyo. Pagka mga baha, kung paano kayo lumangoy sa baha. Di ba? Kung tutuusin, pwede naman siyang talikuran yan na limitado, wag na ako makialam diyan. No, hindi ko naman obligasyon 'yan, hindi ko naman responsibilidad 'yan eh. 'Di ba? Halimbawa, kagaya noon, kung gano'n ang pangulo, hayaan mo siya. Pero alam niya eh. Nangyari ito sa termino mo bilang vice presidente na nahimik ka eh.
Hinayaan mo sila magnakaw na magnakaw, wala kang ginawa. Wala kang sinabi eh. Eh, yung tatay niya, ganun din. Retirado na. Tapos na ang pagkakapangulo. Ilang taon na siya. Katanda na. Imbis na laruin na lang niya yung kanya mga apo. At yung ilang taon na lang siguro ng buhay niya. Doon na lang siya sa Davao, no? Eh, hindi niya maatim eh. Babaguhin daw yung konstitusyon natin eh. Sino magsasabi sa taong bayan na hindi basta-basta yan? Hindi pwedeng basta galawin yan. Oh. Yung pera ng PhilHealth, kinuha. Kinuha na rin yung sa PDIC at lahat. Yung budget ng 2025, Bicameral Conference Committee, may mga blanco pa pala. Pero, nandoon na, naipasok na nila, may mga blanco pa. Sino nagpuno ng mga blanco na yun? Hindi niya mapigilan magsalita. Dahil mali eh. Kaya sila pinag-initan pabalik. No? At itong mga to, kahit di sila magkakasama, kahit hindi sila magkakasundo, dahil magkakaibang paksyon yan, ang Dilawan, ang Pinklawan, ang makakaliwang grupo, di ba? Ang mga terorista, ang mga sindikato ng krimen, no? Hindi man sila, ng sindikato ng droga, eh lahat yan, di man sila magkakaparehas, no? Ng interest, halimbawa lang. Nagkakasundo sila sa iisang layunin. Naku, eh bakit? Eh pagka yan na naging pangulo, patay tayong lahat. Oo, yari tayong lahat. O kaya yung sinasabi nga po ng kanyang spokesperson ngayon, ano, na si Attorney Paulo Panelo, no? Ang sabi po niya, alam kasi nila na ang pangalawang pangulo ay hindi na areglo, hindi na babayaran, at hindi natatakot. Kaya nga si ni Attorney Paulo Panelo, iilan lang po ang kumuha niyan. Sabi daw ng pangalawang pangulo sa kanya. Dan tanong, ano ang reaction ng pangalawang pangulo nung binaba yung threshold? Ah, ang sabi niya, Attorney, laban lang tayo. Ganun lang ka-casual. Laban lang tayo. Totoo naman. Hindi po ba? Kaya kahit tayo naghihinagpis, kahit po tayo eh, hindi tayo mapakali na para bagang nagagawa nila to sa atin, ang harap-harapan, ang kawalanghiyaan na ito. Parang ang kakapal na sobra. Yung pagbabalakura. Hindi pa rin nawawala kasi ang pag-asa natin. Andyan ang Korte Suprema. Pero tao lang po yan mga yan. Huwag naman sana. No? Sana man lang sila ang magbigay ng preba na hindi pa pwede itong mga ginagawa ninyo. Diba? Para maitama nila yung mga mali. Kung hindi, hindi din po matutupad yung sinabi po ni Chief Escudero na ang kanilang mga napagkasunduan kahapon ay para dito lang sa impeachment na ito. Partikular, dito sa impeachment na ito. At hindi pwedeng maulit muli at hindi pwedeng gamitin sa mga darating pa ng mga impeachment. Hindi ho nyo maagagarantiya yan. Kasi nga ang pinag-uusapan ngayon dito ay President. Ibig sabihin, pwede palang baliin ng konstitusyon. Pwede palang likuan, pwede palang iwasan, pwede palang baloktoten, ano? Eh, nagtagumpay kayo kanya. Kaya kung hindi maitatama yan ng Korte Suprema, ay sa susunod, ganyan na lang po kadali ang mag-impeach. At mababaliwala po.

lalong-lalo na hindi kayang baliin yun. Diba? Sabi nga natin, ang liwanag ay hindi kayang puksain ng kahit anong kadiliman. Dahil yung liwanag ay magpupumiglas para lumabas yung kaliwanagan. Hindi umababa, di ba tatakpan yun? Hindi kakayanin. Di po ba? Ganun po kasimple. Ano po? At yung po mga sinasabi nga, kahit nga ho, eto, mawalang galang lang sa mga kumakain, ano? Kahit nga utot eh, di ba? Ang baho niyan, ano po? Ah, kahit tahimik mo iutot, di mo maitatago eh, no? Bakit? Kasi maaamoy yan. Di ba, maaamoy? Kaya mga katarantaduhang ginawa nila kahapon, hindi ho yan basta pwedeng palagpasin. Kaya malamang sa hindi, kung hindi man bukas, Biyernes pa lang naman bukas, siyempre gagawin pa po ng depensa yung kanilang argumento, di ba? Kung di man bukas, baka sa Lunes, no? Makakita tayo na maaga pa lang ay pupunta na ng Korte Suprema ang grupo ng depensa at sabihin na nila ito sa Korte Suprema. At matindi po yung binanggit po ni Attorney Sheila Sison, yung pinarinig ko po sa inyo, na given, sabi niya, na napagdesisyonan niya na ito, eh, hindi naman pwede kami mag-walk out dito, di ba? Kaya nga ang sabi niya, pinaalala niya, ang aming pag-adalo rito ay ad katelam. Ad katelam pa rin, no? Ad katelam. At lalo ngayon, na yung partisipasyon ng aming pangalawang pangulo, ng aming kliyente, ay buong pag-iingat namin gagawin. Ibig sabihin, yung gusto ng prosecution na ipatatawag ang aming ang kanilang kliyente, ang pangalawang pangulo, no, para pwersahan siyang humarap dito, eh lalo ngayon nilang sasabihin na hindi niyo pwede yurakan ang kanyang karapatan. Kasi yung kanyang Bill of Rights o yung kanyang karapatang pantao, lalo na yung right niya to incriminate herself, hindi pa pwede. Dahil hindi mo siya pwedeng pilitin magtestigo laban sa kanyang sarili. Ang punto lang ganito eh, bakit may tinatago ba siya? Wala siyang tinatago. Pero ito ang maganda ron eh. Kung kayo man ay may kaaway o kung ano man, ibibigay mo ba sa kanya yung kagustuhan niya na ikaliligayan niya? All the more na hindi, di ba? Lalo na to, kating-kating kayong patunayan na may mga pagkakamali siya. Ngayon, kung wala kayong mapatunayan, ano po? Dadaan kayo ngayon sa mga sukdulan tulad ng pagbabago ng threshold, pilitin natin siya umaten. Ha? Pag hindi siya umaten, sabihin natin sa publiko, kita nyo, nagtatago, malaki siguro kasalanan niya. Kumbaga, hindi ubra yan sa taong bayan kasi nakita na ng taong bayan po yung sa loob lang ng 28 pagdinig. No? Dahil kahapon, 29, wala naman pong pagdinig kahapon. Eh. 29 days na yun, eh, di ba? Pero sa almost 28 days ng pagdinig, tama si Alan Peter Cayetano, wala pa kayong mabigat na ebidensya na naipresenta rito. Kaya pala kayo nagkukumahog talagang babaan ng threshold. Dahil alam niyong hindi kayo makakakuha ng boto. Di ba? Hindi kayo makakakuha ng boto para siya ay impeach, no? O i-convict. Kaya dinadaya niyo na. Kitang-kita yan ng taong bayan. Hindi tayo mga tangat, mga bobo. Kaya nga, yan yung sinasabi ko, manalig tayo at hindi tayo bababayaan ng Diyos. Di po ba? At huwag tayong mawala ng pag-asa pa rin, no? Dahil sila, panapanahon lang yan, no? May araw din sila. Then, naturalmente, alam nga namang, di po ba? Ang nakakatakot lang dito ay ganito. Una, kung magagawa, kaya dapat talaga mag-step in ang Korte Suprema, eh, di ba? Bakit? Kasi kung with full impunity, kayang i-pressure ng ehekutibo ang Senado para gawin ito kung sakasakali man, ha? Sa anumang paraan, ay pwede naman palang kasuhan yung mga hindi susunod sa atin, kasuhan natin. Kung hindi madaan sa santong paspasan, o santong dasalan, santong paspasan, ano? Kung hindi papayag na mabigyan ng maleta, ha? Kung ano man ang mga gagawain nila at hindi uubra, halimbawa po, no? O edi, darating ang punto ngayon, kayang-kaya nilang baguhin ang ating konstitusyon via con us. Di ba? Constitutional Assembly. O Constitutional Convention. Di ba? Dahil pa, lahat eh, ma-impluensyahan nilang bumoto one way or the other eh. Lalo na kung hahanapin nila yung kung ano man ang bahid meron ang isang mambabatas. Diba? Yun ang gagamitin sa iyo eh. Okay? Ah, meron ka palang ganito ha? O meron ka palang ganyan ha? So yan ang magiging witness mo eh. Yan ang banat eh. No po? Naalala ko tuloy yung kwento ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi man

0: lang din niya pinangalanan kung sino yung senador, eh iyak daw sa kanya eh. Di ba? Iyak, kailangan niya bumaligtad eh. Bakit? Eh kung hindi, yung asawa niya eh. Hindi daw papayag. Eh, pag nakulong ka, di kita dadalawin doon. Siya nga naman pangit na pangitain yun, ano? Doon sa misis niyang bata, no? Paano dadalaw sa'yo? Ano yung tsura ko noon, di ba? Eh, panay ang glamorosa ko, panay ang catwalk ko, para modelo lang, ano po? Tapos makukulong ka, paano? Dalawin kita ron? Ah, di ba? Ano po? Kaya iyak siya, eh, di ba? Ano po? Kaya wala daw eh. Sabi ni Senator Alan, inintindi ko na lang. Kasi kaibigan ko yan eh. Di ba? Pero naintindihan ko yung panggigipit na ginagawa sa kanya. Kaya pala ganun, di ba? Eh pero magkaiba sila pagdating sa paninindigan, ano? Sa punto ni Senator Alan. Di ba? Hari nawa, manatili. Pati po sila Senator Pia, di ba? Kasi nakita nyo po, kagabi lamang, naghati na po magkapatid na bilyar. May epekto eh. May epekto po. Kung wala po sana yung panggigipit ng ehekutibo, sampa ng kaso rito, sampa ron, imbisigasyon dito, imbisigasyon doon, sana nakikita ng panig ng mayorya yun, ano? Na yung mga kasamahan nila ay dumadaan talaga sa tunay na kagipitan. So imbis na ito ay tulungan nila, na kahit makulong kayo, pwede kayong dumalo kasi gagawa tayo ng resolusyon dito, napapayagan pa rin kayo. Eh hindi eh. Naging kabahagi kayo ng panggigipit eh. Dahil ayaw nyo nga gumawa ng ganong klaseng resolusyon para mabuo pa rin kayo bilang 24 at iginigiit nyo ngayon dahil dito sa bago ninyong ginawang pagbabawas na kilalanin yung pagbawas na kayo na ang naglagay ng interpretasyon ng all member present. Kung wala ka rito, di ka makakaboto. Kung di ka nakapanumpa, hindi ka rin pwede. Kung wala ka rito, paano ka boboto? Eh, hindi mo naman narinig yung hindi ka naman umaattend ng hearing. Hindi man lang nila naisip. Eh, kaya nga hindi umaattend eh. No? Bakit ba hindi umaattend? Ha? Eh, kasi nga ginigipit eh. Kaya para sabihin po ni Erwin Tulfo na para sa amin lahat ito. Kasi pwede naman kami lang. Halimbawa, mayorya, may sakit ako. Ganun lang kababaw? Yung pagdadaanan mo nagkasakit ka? Na imposible mangyari yun? Di ba? Apakababaw samantala mga kasamahan mo, kulong. Plunder, non-bailable. Tapos ang nasabihin mo lang, pati kami, kasama rito, mayorya. Tapos nag-press con ka, hindi mo alam ang sasabihin mo. Kanda utal-utal ka ron. At sinabi mo pa na inutusan ka ng Senate President nyo para magsalita doon. Senate President nyo na hindi pa nga natin alam kung lihiti mo yan. Kasi ngayon, Abilino versus Cuenco, nilinaw rin ni Justice Ascuna. Dahil wala kayong quorum kung 12 lang kayo. Magkaiba yun. Hindi nyo pwede ikumpira dito yan sa impeachment. At doon sa apat na amicus curiae, tatlo man doon na magsama-sama na mga dating Chief Justice. Alam niyo po ba na yung kaisa-isa po na Associate Justice Adolfo Ascuna, ang siyang tangi lamang po may karapatan dahil naging parte po siya ng nagda-draft ng constitution natin, particular na po dyan sa impeachment. So kung sino man po may poder o karapatan para malaman kung ano talaga ang gustong sabihin ng batas patungkol sa impeachment, eh doon sa apat na amin si Curiae, walang iba kung hindi po yung nag-draft. Kasama na nag-draft ng Constitution at wala po doon yung tatlong dating Chief Justice. Ang bukod tanging nandun ay si Ascuna. Nakuha niyo po, si Adolfo Ascuna. Si Renato Puno, Artemio Panganiban, Hilario Davide, wala po sila doon. At dati, si Hilario Davide, ang posisyon niya ay all means all. Ngayon, iba na. Diba na. Ang galing lang talaga. Samantala, bago pa tayo tuluyan maubusan ng oras. Ha? Opo. At hindi niya pansin, ha? Hindi lang po ang ating pangalawang pangulo ang dumadaan sa kagipitan, pati po si Mayor Baste, pati po si Congressman Pulong, di ba? Sabay-sabay, ano? Talagang hinahabol nila yung oras na siraan ang buong angkan ng mga Duterte at ang ating Tatay Digong, no? Wala talaga kayo pare-parehong binatbat dahil humarap siya sa ICC, ha? Nang taas noo. Pakapikapi lang, di ba? Pangiti-ngiti at pakapikapi lang. Samantalang kayo, nagdadrama pa kayo na kunyari na hospital kayo. Mga vitals nyo maayos naman. nasa wheelchair, biglang tumayo si Manny Bonoan nung sinama na siya bilang inalis siya sa kaso, biglang nakatayo na. Sus Mariano, garapon. Yung mga kagarapalan niyo po, hindi yung makalulusot yan sa totoong buhay lamang. Ano? Ang taong bayan, hindi po tanga, hindi po bobo. At kung ang mga tulfo po, magkakapatid na tulfo, hindi sila nag-aalala, wala silang pakialam. Kahit umaangal pa sila na nabawasan na sila ng subscribers, ng followers, pero patuloy sila sa kanilang mga ginagawa. At yung pambabastos nila dyan sa Senado, patuloy pa rin po. Kaya pakiusap lang, sana, sa darating na mga halalan, lalo na sa 2028, yung isa doon mag-e-expire po ang kanyang termino, si Raffy Tulfo, si Stupid Tulfo, no? Wag na wag niyo na po sanang ibalik yan. Please lang. Opo. Pakiusap lang. Kasi kung gusto niya na maayos na serbisyo, sana tumakbo po si Attorney Sheila Sison. Ang gagaling na ito, mga to, bata pa, sus Mariosep, di ba? Sana, no? Mga kagaya nila, no? Si Attorney Christine Ferrer, ano po, di ba? Sus Mariosep, di ba, ano po? Ay, naku, sa totoo lang. Naku, bago tayo maubusan ng oras, ha? Magandang gabi kay Ate Roxanne Costo. Ayan, kaya maging mapagmatyag po tayo, ha? Huwag tayong bibitiw sa kasalukuyan na pinagdaraanan natin. Huwag natin sabihin, ay, wala tayong pag-asa, eto na siya. Ay, hindi ho. All the more natin paglabanan yan. Kasi pag bumitaw ka, yan nga gusto nila eh. Diba? Yan nga gusto nila eh. Diba? Bibigay mo ba yan? Kita nyo sa kapapanik nila, hindi nyo ba nakita? Yung DICT na dataranta, tinanggal po, binan ng Discord. Alam niyo ba yung Discord? Isa po siyang aplikasyon. Ang Discord, ginagamit po yan din sa negosyo, no? Pwede po siyang parang Zoom, meeting, no? Pwede din palitan parang Messenger ng FB o parang Telegram, no? O pero pwede rin parang WhatsApp, parang ganyan. Ginagamit, in short, sa maraming kaparaanan kasama ng negosyo. Mantakin yung tanggalin ng DICT yan, pati ata yung Reddit. Pero binalik na nila. Alam niyo ba ang dahilan? Kasi nga, di ba, nagkaroon ng latest shooting, barilan ng mga estudyante. Ah, dyan po sa Cotabato, di po ba? Sa Banga High School. Oo. Kulang na lang ng G, no? Sa Banga High School. Ano nangyari? Aba, eh, nung tinignan yata yung mga social platform ng mga sinusundan ng mga batang yun, eh nakita, hindi lang pala sa gaming, no? At yung means ng kanilang pag-uusap ay yung application na Discord o Reddit, mga ganyan. So, andun sa punto na naging katwiran na tanggalin, i-suspend natin. Eh, hindi pala nila naintindihan. Eh, marami gumagamit niya kahit sa negosyo o sa pag-aaral. Diba? At saka hindi lang niya, marami rin gumagamit ng plataforma niya para maglabas ng saloobi nila, lalo na sa kalagayan ng ating bansa ngayon, 'di ba? Lalo na sa Reddit, no? Dahil din niyo naman kilala 'yung mga account na nandoon eh. No? So parang nakakita sila ng butas para sa censorship. Pati nga si Mark ano eh, sino ba 'tong may-ari ng ano? Ng Facebook. Si ano? Mark what ano? Sino ba 'to? Ha? Mark Zuckerberg. Di ba, pinapupunta raw dito ng Kongreso. Attend siya ng hearing dito. May banta, kundi tatanggalin na rin ang Facebook sa bansa natin. Aba, saka nakakita, ang gusto nalagang layunin nila ay censorship. Yan lang talaga maliwanag. No, kasi dito, wala ho silang magawa, no, sa kalayaan ng social media. Hindi ho kagaya ng corporate paid stream media na kayang-kaya nilang manduhan, bayaran at i-operate at i-manipulahin ano po sa social media, wala. Kaya ito ngayon ang gagawa nila ng paraan, sasabihin eh kasi may mga shooting, may mga school shooting ganyan ganyan. Sus Mariosep, kitang-kita naman ang inyong inefficiency, ha? Kung titingnan sa kawalan ng inyong kaparaanan, ma-resolve yan, ito ang gagawin ninyo. Sus Mariosep, napakalayo naman. Kaya dali-dali nilang ibinalik eh. Kita nyo? Binan nila, binalik, wala pa isang araw. Nandalit ang taong bayan eh. Subukan niyo tanggalin ng Facebook. Buong Pilipinas, tingnan niyo na lang. Ay nako, salamat ha, Ate Roxanne Costa. Magandang gabi po sa iyo. Kaya walang binago sila Eric Sylvester Tulpo. Eh, bakit nagbotohan pa sila? Tama, Ate Roxanne, ano? Bakit pa sila nagbotohan? Niloloko pa tayo, no? Matapos gawin yon, lolokohin pa tayo ng ganyan. Tapos yun nga, maglalabas ang panuntunan ng presiding officer na ngayon lang ito. Hindi pwedeng gamitin sa mga susunod na impeachment. Ano to? Pagbaba ng threshold para lang sa ating pangalawang pangulo, para lang sa isang Duterte? Talagang ginagalit yung taong bayan, ano? Diba? Grabe kayo. Kitang-kita yung unfairness. Eh, yan pa naman ang ayaw ng taong bayan. Ang ating mga kababayan, di ba? Mahilig tayo rooting for the underdog eh. Lagi eh, no? Kung sino po yung underdog, yun talaga kinakampihan natin eh. Sino yung inaapi? Di ba? No? Grabe talaga. Salamat ta, Ate Roxanne Costa. Si Kia Leo Gutierrez po, magandang gabi po. Ayan, thank God, umabot pa kahit kalahati lang. Mapapakinggan ko, siyempre, maliwanag pa din. Shout out sa 32 million supporters ni BP Sara. Pray tayo na manaig ang katotohanan laban sa mga hukbo ng demonyo. God bless BP Sara. God bless Philippines. God bless us all. Salamat ako, Kuya Leo Gutierrez. Regards po kay Ate Flor. Kay Ate Flor Gutierrez. Salamat po. Si Ate Kimura Dolores. Ayan, pauwi na po kami. Naku, ingat po kayo, ha, Ate Kimura Dolores, at Ari Gatugusayma sa inyo ulit ni Ate Delia Maing dyan sa Japan. Sabi din niya, napagod akong, ano, napanood, ito siguro, napanood akong video ni Dr. Win Tarot. Hindi daw po magwawagi ang mga pasaway ng administrasyon sa pag-impeach kay BP Sara. Maglalabasan daw ang mga taong bayan para ipagtanggol si BP Sara. Wish ko magkatotoo. Oo. Mukhang hindi naman malabo matupad yung wish mo. Kasi siyempre, pag nakita po ng taong bayan ng sobrang unfairness at talagang harapang pambababoy, sa atin yun eh. Sa atin na po yan. Hindi na po yan para sa pangalawang pangulo. Diba? Naku, sa totoo lang, wag nilang subukan. Ano po? Ayan, salamat na Ate Kimura Dolores. Ate Roxanne Costa ulit, nag-file na po sa SC si Attorney Vic Rodriguez. Opo, kung nag-file naman si Attorney Vic Rodriguez, pwede naman niya pong gawin yan. Ano? Kaya lang, hindi naman po siya pahagi ng defense team. So mas maganda yung defense team po ang mag-file para magko-consolidate na lang later on. Ano po, kagaya nila Attorney Hinlo, JB Hinlo, no? Nila Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Israel Itotorion, kung mag-file din sila ng kaparehas, kasi ang binilate constitution natin, karapatan po nila yan, pati po si Attorney Vic Rodriguez, maganda po yan. Pero ang pinakamaganda, kung ang mismong may kinalaman ay ang ating pangalawang pangulo at ang mga abogado niya mag-representa sa kanya na nandun mismo at nasaksihan nila kung paano binaluktot, binali ang ating konstitusyon ng harap-harapan. Aba, eh, malaking bagay po pag sila na mismo ang nag-file ano po ng pagpe-question sa Korte Suprema. Ayan, salamat ta, Ate Roxanne Costa, ha. Ika nga, the more the merrier, no? Sana sumunod na rin sila Attorney Ferdy Topacio, di ba? Salamat po, ha. Si Ate Charito Cabrera Diana, yan, good PM Sir Bernard. Ang sarap makinig sa mga pinaliliwanag mo. Talagang pakiramdam ko, malaki pa ang pag-asa natin. Salut! Ako, salut din po sa inyo, Ate Charito Cabrera Diana. Dalayo po hindi naniniwala kailanman na ang kasamaan po ay magtatagumpay sa kabutihan. Manalig po tayo, kapit lang, tatag lang. Sabi nga ng Pangulong Duterte dati, no, ng Tatay Digong, tatag lang. No? Salamat po. Si Ads naman po, sabi, magandang gabi ho, kakampi Bernard Tan. Kataka-taka ho na mas pinili pa ng mga so-called majority senators na yan ang pagbaba ng makakabotong senador dahil wala sila sa hearing. Hindi ho nila nagawan muna ng paraan na makasama o makadalo ang mga kasama nilang senador na wala. Obvious after sila sa panalong bilang ng conviction at hindi sa duty nila paghatol. Tama, yan po ang ating pinag-uusapan nga po kanina, di ba? Kitang-kita ang gawi nila. Kita mo, kayo, napansin nyo agad. Salamat, salamat, ha, Ads. Ayan, si Kuya Romeo Biagpoon, magandang gabi po. Ayan, Puro impeachment ang laman ng balita dahil po sa isang apelyido na pinagkakaisahan nila, Duterte. Imbis na ayusin ang pangunahing pangailangan ng masa, good luck Philippines. Ay, salamat sa iyo, Kuya Romeo Biagpon Jr. Si Ate Susan Kuwa, Sir Bernard, malaki ang pag-asa na di approve ang pagbaba ng threshold. Kasi po, nakapakinig ako kaninang umaga sa radyo, MF host ng number one station daw. Nagdidiwang sila na bababa ang threshold. But wait, yung na-interview nila na attorney, nagsabi na malamang di umubra sa Supreme Court dahil delayed ang action ng impeachment court na dapat bago nag-umpisa ang impeachment trial ay napagdesisyonan na ang threshold. Eh tama naman, di ba? At so pasok ang grave abuse, pasok ang grave abuse of discretion. Ang saya niya. Wah, sabi po ni Ate Susan Kuwa. Tama naman po, di ba? Ayan, at si Kuya Leslie Salenga, ayan, nag-comment po. Na-i-comment ko po sa nakaraang programa nyo bago imbitahan ang mga ami si Kuray, nangangamba po ako na baka maabutan din sila ng maleta. At sa mga bumoto na dapat ibaba ang voting threshold, nakakatiyak ako na may bonus maleta silang tatanggapin kay President Bangag. Salamat po sa programa niyo, Sir Bernard. May natututunan po kami sa matalino at malinaw na pagtatalakay niyo sa pangyayaring kababalaghan sa gobyerno natin. Mabuhay po kayo. Naku, mabuhay din po kayo. Salamat din po sa pakikinig at panonood. Salamat kay Leslie Salenga. Kay Ate Juanita Estacio, magandang gabi po sa inyo. Ate Delia Maing, salamat po. Arigato gozaimasu sa inyo ni Ate Kimura Dolores dyan sa Japan. Kuya Rick Orasyon, magandang gabi po. Kay Kuya Marte de la Cruz, aba, sabi niya, good evening Sir Bernard, kakampi ng bayan. Laban lang tayo. Huwag magpasindak sa mga Senador Judas. Tama po yan. Salamat ha, Kuya Marte de la Cruz. Salamat po. Kuya Boyd Beltran, magandang gabi po. Kuya George Raval, Ate Dolores Patawan, magandang gabi po. Kuya Rosendo Entena, magandang gabi, Sir Bernard Tan. Gabi-gabi po akong nakasubaybay sa kakampi. Mako, maraming salamat ha, Kuya Rosendo Entena. Maraming salamat po. Kuya Joe Guevara, salamat po. Bendalo talaga, yan ang sabi niya. Obvious ba? Diba? Salamat po. Kuya Boy Paraabras, magandang gabi, mga kakampi. Wala ng pag-asa ang rule of law sa Pilipinas. Binaboy na ng Tulpo Brothers. Diba? Salamat, Kuya Boy. At yan ang huwag dating kalimutan. Kuya Ramil Abrea, musta po kayo mga kakampi? Ingatan nawa kayo palagi. Salamat po sa inyo, Kuya Ramil Abrea. Kuya Sunny Ray, kakampi, laban lang tayo sa kanilang kabuktutan. Salamat po. Kuya Rick Orasyon, sumagot na si Sir Mark Zuckerberg na he can remove the FB app. Di ba? No? Salamat ha, Kuya Rick Orasyon. Ate Susan Kuwa, Sir Bernard, FYI po, so far kayo lang po na commentator ang may sense ang sinasabi. Kaya daily po ako nag-like, comment, share. Naku, salamat ha, Ate Susan Kuwa. Salamat po. Ate Charito Cabrera Diana, yes, ang say ni VP Sara about sa nangyari kahapon sa Senado. Sabi daw ni Inday, tuloy ang laban according niya sa spokesperson niya. Tama, di ba? Kay attorney sa Panelo, Paolo Panelo. At si Ate Luz Papa, maraming salamat. Gandang gabi, Ate Dolores Patawaran. At sabi ni Kuya Boyd Paraabras, congratulations nga pala kay Carlos Yulo, unang ginto ng Pilipinas sa Asian Games. Nako, congratulations ka. Salamat po at may mga batang atleta no na nagbibigay ng parangal sa ating bansa. No? Salamat at may mga ganyan tayo. Ayan. At si Ate Juanita Estacio, kaya ginagawa nila yan kasi tinatakot sila sa taas. Kaya para mawala na yan, dapat pinanindigan nila yan. Gaya ni Senator Estrada, wala na sa hulog talaga ang gobyerno natin. Salamat po, Ate Juanita Estacio. Kuya Ramil Abrea ulit, maraming salamat po. Ayan, ako, Ate Dolores Patawaran, at ulit si Ate Juanita Estacio, dapat talaga magkaisa na ang mga taong bayan kasi wala na tayong maasahan sa mga taong pinagkatiwalaan, sa mga taong sobrang kakapal ang mga mukha nila. mga ano to, butete na. Ay nako, naubusan na tayo ng oras. Maraming salamat po ah, sa pagsama niyo sa inyong kakampi ngayong gabing ito. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At
1: you're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. Australia's launched an urgent review after an AI agent belonging to OpenAI hacked a government healthcare portal. The government has set up a task force to examine what happened and whether any laws were broken. The Prime Minister accused OpenAI of an unacceptable delay in informing the authorities. The second in command of Tigray rebels in Ethiopia says they're in a state of a full-blown war with the federal government. Emmanuel Usafa told the French news agency his forces were fighting alongside local armed groups in the neighbouring regions of Afar and Amhara. China's stock markets have marked their worst trading day in a month as investors express frustration that a trade truce between Washington and Beijing was extended for a shorter period than many hoped. The US Treasury Secretary said heavy tariffs on both sides would remain paused until January. A US judge has temporarily blocked President Trump's move to ban three news outlets from the White House and has ordered his administration to reinstate their access. CNN, MS Now and Politico had called the ban a blatant violation of the constitutional right to a free press. Ukrainian officials say six people were killed when a Russian jet-powered drone attacked a warehouse outside Kharkiv where people were sorting fruit and vegetables. Earlier, two people were killed in Kyiv. The Kazakh Defence Ministry says at least nine service personnel were killed during naval exercises on the Caspian Sea. It said they were among 19 swept offshore when the weather deteriorated suddenly. And a study's found evidence elephants in Kenya use dozens of different medicinal plants to treat themselves. Researchers interviewed local people living and working alongside the elephants in the Mount Elgon region. They now aim to find out if the elephants can lead them to medicinal plants that could be useful for humans. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang maalab, ngunit mapayapa at mabiyayang araw po ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ang palatuntunang pulso ng sambayanan ay palatuntunan po ninyo. Palatuntunan natin lahat, kaya malaya kayo na makapagbibigay ng inyong mga opinion, reaksyon sa pamagitan po ng inyong mga comment. At yan po ay sasabihin mamaya ni Dom Pepot, ha? Pagkatapos na aming pong paalala. Pero hindi po nating nakakalimutan ang ating mga kababayang OFWs man o hindi. Mga OFWs na nagpapanatili na tumatakbo buhay ang ating ekonomiya sa pamagitan ng kanilang mga remittances. Kaya kami po ay bumabati sa inyo kasama ang aming mataos na panalangin na sana kayong lahat kasama na po ang mga ka-senior citizen na nawain nasa mabuting kalagayan at kalusugan. At siyempre, kapag kalusugan po ang pinag-uusapan, huwag kalilimutan ang pagkain ng itlog. Nga sa mga senior citizen, dahan-dahan po ang pagsubo ng itlog. Ha? Inuulit ko ho, itlog at hindi bitlog. Ha? Ayan, mga kaibigan, baka maikala ninyo ang sinasabi ko ay bitlog. Iba ho yun, bitlog. You know, ay tawag natin sa mga itlog ng ating mga kalalakihan. Hindi naman mga asawa lang may itlog eh. Kalalakihan po ang may itlog. Kung may itlog. Kasi may mga itlog o betlog na urong, mga kaibigan, yung matatakutin, ha? Madaling umurong ang kanilang mga itlog. Don Pepot, urong ba? O sumusulong ang itlog na yung isinusubo o isinusubo sa'yo ng yung may bahay? Ah, puro ano yan, puro sugod mga kapatid.
3: Sulok.
1: Puro tawa din tayo. Bagamat malungkot po kami.
3: Mm.
1: Dahil pinangalanan na ang 13 Judas.
3: Mm.
1: At may idadagdag pa daw na Judas. Ha? Alam naman natin na maging yung panahon ng ni Noynoy Aquino, ito po yung 16 na beses na nagpabalik-balik sa China at pagkatapos nagkaroon tayo ng senaryo na stand up at nang umatras ang ating barko, bigla, napunta na lamang sa China ang Scarborough Shoal at agad nagtayo ng istruktura para tuluyan na nilang maangkin. So, Don Pepot.
4: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: So, kumain ka na ba o nakahanda ng iyong mga itlog?
4: Handa na po. Handa-handa.
1: Nilaga mo bang mabuti o softball?
4: Malasado.
1: Yan. Okay, mga kaibigan. Total, bumati na po kasi Biyernes po ngayon. Mm. Sabi nga, thanks, it's Friday.
4: Yes, sapagkat
1: hanggang ngayon, ang ating pampanalangin sa ating bansa ay isang mapayapa at maulad na bansa.
4: Amen.
1: Ngunit, tila may mga hadlang po para ang ating bansa ay tuluyang maging mapayapa, Don Pepot, at maging maunlad.
4: Yes.
1: Sapagkat ngayon, lumalabas na tila whether or like ng ating Supreme Court kung ano man ang maging desisyon ng ating Korte Suprema kung ipahinto ang impeachment trial laban sa ating Vice President Sara Duterte ay mukhang tila di umano. Tila na may di umano pa ha. Sapagkat di tayo nakakasiguro na baka hanggang sa press release lamang ha. Hindi raw nila ihihinto ang impeachment trial labang sa ating Vice President Sara Duterte. So, ang ibig sabihin, gasmati sila kaysa sa ating Supreme Court. Handa nilang gawin ng lahat para iligtas ang kanilang mga sarili. Dahil na maaaring nababanag na nila na kung manalo ang ating Vice President Sara Duterte, bagamat hindi siya ang kikilos, diba? Sinabi naman niya,
4: sinabi niya.
1: Na Vice President niya, ha?
4: Yes.
1: Ang maaaring kumilos para usigin ang mga traidor at Judas na tinatawag ng ating mga kababayang 13 Judas. Damintato ba Judas? Ha? Sa kasaysayan, Teresi Judas, ano? Yan. At alam na ng taong bayan eh. Kung sino yung mga Judas.
4: Judas.
1: Na handang talikuran, handang hindi sundin kung ano man ang magiging utos o desisyon ng ating Korte Suprema. Sapagkat sinasabi nga na ang trial o pagdinig sa impeachment laban sa mga impeachment official ay sole discretion o nasa pagpapasya ng tanging Senado. Pero kapag natapos na ang impeachment at kung anuman ang kalabasan at idulog ito sa Korte Suprema, di ba? Kung hindi sang-ayon o maaaring may mga mali sa proseso ng impeachment trial ay pwedeng idulog sa ating Korte Suprema na sinasabi katulad po nitong ginawa ng 13 Judas sa na sa gitna ng pagdinig ay nagbutuhan sila, di ba?
4: Binago
1: nila ang ruling, nagbutuhan sila nanalo yung 13 Judas. Dahil 13 sila na ang katwiran po na ang nagpanukala ay ito pong si Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Dahil sa hindi lamang daw dahil sa hindi dumadalo sa mga pagdinig ang iba nilang mga kasama. Kaya tumayo yung Camille Villar, alam mo, medyo naantig ang puso ko eh. At napaluha din si Camille Villar eh. Ah? Dahil sa mga sinasabing mga paratang na hindi pa naman convicted.
4: Yes.
1: Yung mga kasama nila na may ibabanday lang kung bakit hindi makadalo gustuhin man dumalo.
4: Mm.
1: Tulad ni Bato. Nung yes. una, tumakas, talagang pumasok si Bato. Bato, nahinabol pa nga siya, di ba?
4: Mm.
1: Para lamang makaboto.
4: Yes.
1: Ha? At nagtago dahil sinabi na may warrant of arrest ang ICC para kay Bato.
4: Yes.
1: Ha? Si Senator Marcoleta kinasuhan, pinakulong
4: mm.
1: dahil sa campaign donation yes. na nakikita natin, wala naman dahilan para kasuhan ng plunder. Ha?
4: Yes.
1: Pero kinasuhan ng plunder. Si Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada, nakakulong.
4: Mm.
1: Kaso, plunder pa rin.
4: Mm.
1: Ha? Si Senator Lawrence Ndigarda, apat sila eh, ay nasa ibang bansa para magpagamot o nasa medical leave, naka-medical mm-hmm. leave, no?
4: Yes.
1: So, ang natitira na lang sa kanila ay tila walo.
4: Mm.
1: Walo. O, nagbutuhan sila, natural, siyempre mananalo sila dahil ano sila, majority na sila. Ha?
4: Mm-hmm.
1: Pero sinasabi nga, itong mga 13 Judas, na sina Senador Tito Soto. Hindi ako nagsasabi ng sila ay Tresi Judas sa Don Pepot. Baka,
4: mm-hmm.
1: Ang may sabi at yan ay sa mga komento
4: mm-hmm.
1: na nabasa natin sa social media. Mga netizens ay sina Tito Soto, si Pampilo Lacson, JB Ejercito, na dati ay good boy, ako, ay ngayon ay bad boy na po, mga kaibigan, ha? Madaling magsipagpalit eh, parang nagbibihis lang ng mga damit, ha? Si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, Erwin Tulpo, si Mr. Silent, Lito Lapid, alam niyo po, yung tahimik, yun ang mapanganib.
4: Mm.
1: Diba, may issue din ito, yung anak niya, diba, na nasangkot sa pagtila pagpapaalis ng mga dayuhan,
4: yes.
1: diba?
4: Mm.
1: Nasa immigration eh.
4: Yes.
1: Oh, yan. Si Mig Subiri, alam mo, laki ng tiwala ko dito kay Mig Subiri. Kung natatandaan itong si Mig Subiri, kasama pa siya dun saan ba yun, yung sa mga apat sila sa Kongreso.
4: Ano yung,
1: Spice Boys.
4: Spice Boys.
1: Spice Boys. Ah. Mm. Eh ngayon, talagang spice na siya. Ah, na sinasabi, nilagdaan na ng ating Pangulo, yung espionage ba?
4: Mm.
1: Oh,
4: yan. Inisangyandahan yan.
1: Si Bam Aquino.
4: Mm.
1: Si Rapi Tulpo. Itong si Senate President Kuno, dahil question mark pa, dahil meron tila idinulog na question ang minority dahil sa pagiging Senate President nitong si Senator Win Gatchelian.
4: Mm-hmm.
1: Yan. Dahil nang sila ay magbutuhan, wala pa silang, hindi pa sila majority dahil 12 lamang
4: okay.
1: sila. Talagang handa nilang labagin ang batas, ano ha?
4: Mm-hmm.
1: Wala silang pakundangan, wala silang pangimi, dahil ba hawak nila ang bit, di ba?
4: Yes.
1: Dahil hawak ninyo ang bit, ang hindi malaman na ayan ba ay bitlog, o hawak ninyo ang kapangyarihan.
4: Mm-hmm.
1: Di ba?
4: Yes.
1: Kaya ang lalakas ng inyong loob, dahil alam na alam ninyo na kapag hindi na-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, tatakbo ito sa pagkapangulo ng ating Republika ng Pilipinas at maaaring itong 13 Judas kasama na ha, yung sinasabi nilang star witness dahil malaki ang paniwala ko ha, na maging dito sa ICC ay ito ay ito ang namamagitna eh, ha?
4: Mm.
1: Siya yung parang pinaka-link
4: yeah.
1: ng mga oposisyon, mga makakaliwa, ha? Na nagsasama-sama, ha? Para lamang pabagsakin ang Vice President Sara Duterte. So, nabasa ko na yung pangalan ng 13 mga tinuturing ng taong bayan o ng netizen na 13 Judas. Ulitin ko ba, Don Pepot? Baka makalimutan ninyo. Kumuha na kayo ng lapis at papel. Uulitin ko po. Dito, Soto, ito yung mga senador ha, na bumoto ng yes. Hindi pa ito yung pinal na botohan.
4: Sa pagpapalit ng ano, threshold.
1: Threshold. Para po ito sa pagpapalit ng threshold ng boto. Ha, sa 16, sa gusto nilang bilang ha, na para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte.
4: Ato, kasi na lang ngayon.
1: Sabi, Tito Soto, Pampilo Lacson, ito talagang destroyer ito, hanap ng mga butas eh. Persia, ang daming butas na dapat ay pagtakpan, ha? JB Ejercito, nagbait-baitan ka. Good boy. Eh ngayon, bad boy ka na, ha? Tiko, Pangilinan, Risa Honteveros, Erwin Tulpo, Dito Lapid, Mig Sobiri, nakukuha nyo ba? Joel Villanueva, Pam Aquino, Rapi Tulpo, at Sherwin Gatchelian. At yan ay inaasahan na ng mga netizen na boboto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil pangitan na eh. Maging sa impeachment trial, sila yung mga nagdidiin ha, sa ating Vice President Sara Duterte. At mga meron pang mga komento, di ba? Sa kanilang mga pagbibigay ng mga pahayag. Yan. Kaya hindi pa sinabihan na ng ating presiding officer, Chief Escudero, na iwasan, di ba, yung pagkukomentaryo o pagsasalita ng tila, ha? Wala naman sa hulog. Sapagkat gusto nila maitanim sa isip ng taong bayan, makondisyon ng isip ng taong bayan sa kanilang mga paratang. Ha? Kaya sinasabi nila, yung mga paratang nila, katulad ng tinatawag na mga ill-gotten wealth ba yan?
4: Apo, yan.
1: Yung mga
4: unexplained wealth.
1: Unexplained wealth. Yung great threat. Na puro wala naman silang maipakita na ebidensya sa kanilang mga paratang na hanggang ngayon, pang ilan na ba, pang 24 o 29 na ba lang pagdinig. Pero hanggang ngayon, wala pa silang nabibingwit na mga ebidensya mula sa mga pinaupo nila sa witness stand at maging sa mga ebidensyang dapat ay hawak-hawak nila para maipresenta sa Senate Court.
4: Yes.
1: So, maliwanag na tila haka-haka, tila gawa-gawa, mga aligasyon o hearsay lamang ang mga paratang sa ating Vice President Sara Duterte. Pero habang idinidiin nila, habang kung ano-ano ang kanilang mga ginagawang paratang akusasyon, ay kung bakit lalong nakukuha ng ating Vice President ang suporta ng ating maraming mga kababayan na sa bawat lugar na kanyang puntahan, ay nakikita natin, Don Pepot, na dinudumog.
4: Dumog eh.
1: Samantalang ang ibang mga nasa mayorya o yung mga sinasabi nating nasa alyansa ng pagbabago na pinamumunuan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., maging ang ating Pangulo ay tila iilan-ilan na lamang. O dahil sa mga may mga nagbuburong, sige, bumati kayo. Diba? Kailangan dumalo kayo. Pero si Sara Duterte, makikita mo talaga naman, ha? Napakarami pong tao ang sumusuporta na huwag nating kalilimutan na siya ay manalo, siya ang may pinakamalaking boto.
4: Yes.
1: Sa kasaysayan, sapagkat nakakuha siya ng 2 milyong mahigit na boto. Samantalang ang ating Pangulo, natalo yan. Tumakbo sa pagka-vice presidente. Kaya halos tiklop tuhod ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos na pakiusap sa mga Duterte kay Vice President Sara Duterte para lamang sumama sa unity team at maging Vice President ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Di ba?
4: Mm-hmm.
1: Pero ang masaklap, hindi pa nagtatagal eh. Di ba? Ang unity team.
4: Mas labang 1 taon yun eh.
1: Oo. Oh, at nagbigay ng 125 million na confidential and intelligence fund ang ating Pangulo mula rin sa kanyang confidential fund. Di ba?
4: Mm-hmm.
1: Naging butas na yon, naging dahilan na yon.
4: Yes.
1: At sunod-sunod na ang kanilang mga ginawang akusasyon, aligasyon, mga pagbibintang sa pamagitan nitong mga ilan na mga yung sinasabing 90% ni Mayor Magalong, di ba?
4: Mm-hmm.
1: Na mga mambabatas na tira nagkakaisa dahil sila lahat halos ay nakakuha ng tila maletang naglalaman ng salapi, mga expanded envelope, mga paper bag na puno ng salapi. Yan po naman ang sinasabi ng mga dating sundalo na kinalalagyan ng pera na kanilang dinideliver o binibigay sa mga gustong tumanggap. Hindi naman natin sinasabi, may ayaw, may gusto eh, di ba?
4: Mm.
1: Pero yung mga naniniwala at nananalig sa Vice President, mukhang sila ang tila hindi nakatanggap. Parang identified nila eh, kung sino-sino yung maka at hindi maka.
4: Mm-hmm.
1: Ayan, mga kaibigan.
4: Sila nagkakaalaman.
1: Kaya sila po ang nagkakaalaman. Pero ganun pa man, ang tila nakakabahala na desisyon na gagawin na 23+1. Ah, dahil meron pang darating na isa eh.
4: Mm-hmm.
1: Diba? Sinasabi mo na
4: para maging 14 sila.
1: Star witness daw. Eh, kahit kailan naman mag-witness yan. puro sablay.
4: Mm-hmm.
1: Eh, nakita mo si ano, yung dalawang naging testigo nun. Si ano? Sino ba yung dalawang yung si... Nung sa ano, nung panahon ni Duterte. Na sinasabi na taga, ha? Mas at Maskanas, ano? Laskanas.
4: Kanyas.
1: Mato bato,
4: Laskanas. Mato bato,
1: oo. Eh, itong si Don Pepot, mas matanda ako dito ang Dihamak. Inaanak ko lang to eh. O tamo, nakakalimutan eh.
4: Laskanas, tsaka mato bato. Mato bato.
1: Ano na ako dyan, exempted dahil sa edad. Ha? Kita mo, maski sa parusa, exempted na. Diba?
4: Oo. Iba tayo at reason.
1: Inibuto din ako sa'yo. Dahil ga si Bato-Bato o si Mato-Bato, Las Cañas, eh mga fake witness na sinasabi. O ngayon, siya mismo.
4: Siya witness si, ngayon.
1: Ayun na kasi. Siguro, wala na siguro makuha. Ha? Kaya siya na ngayon mismo ang testigo. Eh hindi ba yung sinabit nito na galing sa bangko?
4: Yung mga bank account.
1: Bank account.
4: Mm.
1: Di ba laban sa kay Pangulong Duterte?
4: Tsaka kay BP ng Quadcom.
1: Oh.
4: Eh, tinanggi na amlak yun na galing sa kanila yun.
1: Kaya nga, di ba, sablay, fake.
4: Mm. No?
1: Eh ngayon, magpipresenta ka na naman. Sigurado ba na yung ipipresenta mo ay mga legal at tunay na mga ebidensya?
4: Mm.
1: Baka puro hirisay lang na naman ang iyong ikukwento. Eh, sawan-sawa na kami sa mga kwento mo na wala namang kwenta.
4: Mm-hmm.
1: Kwento ka ng kwento, wala namang kwenta. Gusto mo lang, ano eh, yung exposure eh.
4: Mm-hmm.
1: O, nagbabalak ba ito, kumandidato? Di ba kumandidato ka sa Caloocan? O, lahat. pati nga yung simenteryo pinuntahan mo eh. Na baka gusto mong bumoto, ginampanya mo yung simenteryo. O, di ba? Saan ka makakakita naman na pati-patay kinakampanya? Ito lang. First in the history, pati-patay gustong gisingin para iboto siya. Natatawa ko dyan. Talagang, oo, talagang asara ko dyan dahil nga sa mga pinaggagawa na ginugulo ang tabakuhan. Diba? So, yan pong 13 Judas plus 1, meron tayong 14 plus 3. Dito naman, meron tayong 13 plus 1, mga kaibigan. Tatandaanin niya, kaya ako pinasusulat ko eh. Dahil ting magkakaroon po ng eleksyon, yan po ang lagi nating pinaalala sa ating mga kababayan. Bumoto kayo ng tama, bumoto kayo ng naayon sa inyong konsensya. Pero ngayon, kapag kayo ay binigyan, nung araw sinasabi ko eh, huwag niyong ipagbili ang inyong boto sapagkat ang ipinagbibili niyo ay ang inyong mga dangal. Pero ngayon, sa hirap ng buhay, Don Pepot, tanggapin ninyo ang mga ibibigay sa inyo na ayuda dahil yung pondo ng PhilHealth inalis at inilagay sa ayuda. So yan ay pera nating maliwanag. Kaya kapag binigyan kayo ng ayuda, tanggap lang kayo ng tanggap dahil yan po ay galing sa ating salapi. Mula sa ating buwis na ngayon ay tataas na naman ang tataas. Halos lahat naman ay tataasan, hindi lang sa transportasyon, hindi lang ang gasolina. Tumaas yata na magkano ang gasolina at sa susunod na linggo, humanda na naman kayo dahil nagpakarga ako ng gasolina. Dati nagpupultank ako, ngayon di na. Pultang ka ng pultang, ganun din ang suma total, di ba? Ngayon tataas na naman. Nagpakarga ako kahapon, 101
4: diesel
1: 101. Kaya yung 100, yung 1,000 mong ipapakarga, dalawang kanto lang dahil lumalabas na tira 10 litro na lang yun eh. Yung dating 11, ngayon tira 10 litro na lang.
4: Mas mura pa doon sa pinapakarga na, Tita Carmen, dahil doon sa ibang gasoline station, mas mataas ang presyo.
1: Oo. Merong 104 eh. Oo, na nakikita ko. Pero sabi ko nga, wala kayang magagawa dahil tila wala rin magawa ang ating gobyerno at tila ang mga oligarkong negosyante, mga oil companies at ang ating gobyerno ay tila nagkakaisa. Diba? Dahil kung hindi, siyempre pipigilan yan ng ating Department of Energy, di ba? Ng ating Pangulo. Pero tuloy-tuloy ang ligayan nila. Pero tayong mga mahihirap, tuloy-tuloy ang pagsubsob sa kamunoy ng kahirapan. Tuloy-tuloy po ang ating sakripisyo na habang hindi nawawala yung batong inilagay sa ating mga balikat. Baka gusto nila bundok na ilagay, hindi na bato eh.
4: Pasampasan ng taong bayan eh.
1: Pinapasampo natin lahat yan. Kaya nalulungkot ang inyong lingkod at maaaring si Don Pepot ay nalulungkot din dahil tila dumidilim ang ating kinabukasan. Kung wala po tayong gagawin, kung patuloy tayong magiging sunod-sunuran sa mga gusto at kapritso ng kasalukuyang administrasyon. Pero meron po tayong pag-uulat, ating papapasukin si
4: Romel
1: Madrigal sa kanyang ulat. Ano ba yung ulat nitong si Romel Madrigal? Sandali po, ayan. Ang sabi po ni Romel Madrigal, inilunsad mabilis, tama ba?
4: Dapo.
1: Na alert agarang aksyon sa school emergencies pro 4A pinalakas ang sistema ng pagtugon. Romel Madrigal, ibalita mo ano ba yung Pro 4A?
5: Mas mabilis na pag-ulat at pagtugon sa mga emergency sa paaralan ang layunin ng bagong Best School Alert and Rapid Response System na inilunsad ng Police Regional Office 4A sa Calabarzon.
6: Sa pamamagitan ng system, maaaring magpadala ng emergency alert ang mga paaralang may naka-install na alert button patungo sa police station na nakasasakop sa kanilang lugar na agad namang mamumonitor ng mga command center ng pulisya. Isinagawa ang opisyal na paglulunsad sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calamba City sa Laguna na pinangunahan ni Police Brigadier General Dominic Bakay, Regional Director ng PRO 4A, kasama mga kinatawan ng DepEd at iba pang ahensyang katuwang sa pagpapatupad ng programa. Ipinakita rin sa system demonstration at simulation exercise kung paano natatanggap ang emergency alert na sinusundan ng notification, coordination at pagpapadala ng responders sa lugar ng insidente. Layunin ang mekanismo na mabawasan ang oras sa pagitan ng pag-uulat ng emergency at pagdating ng kinakailangan tulong, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na police response. Binigyang diin ni Police Brigadier General Bakay na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at maprotektahan ang mga kabataan. Sa paglulunsad ng base system, layo ng PRO 4A na higit pang mapalakas ang school safety, emergency communication at mabilis na pagtugon sa mga paaralan sa buong Calabarzon.
5: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much, Romel Madrigal. Isusunod naman natin, Dom Pepot. Si sino ba isusunod natin? Wala pa.
4: Wala pa po.
1: Oh, wala pa. Yan po, mga kaibigan, ano, kaya humanda po tayo. Kung sila ay naghahanda na para dabagin kung ano man ang magiging desisyon kung ipahintuman o hindi, ay tuloy daw ang impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte na tila ba wala na silang sinisino. Hindi na nila sinusunod ang ating saligang batas. Yan lang kanilang ginawa na pagbubutuhan, ha, para sa
4: bagong ruling
1: yes, na pagboto, ha, yung threshold votes, yes, na kailangan po ay 16, binago nila, inayon nila sa kanilang kagustuhan para sila po ang manaig. Mawala na ang bisa ang ating saligang batas. Hindi na sinunod nila na tila sila ay mas makapangyarihan pa sa ating saligang batas. Nilikha po ang saligang batas sa pamagitan ng tatlong, pwedeng lumikha ng saligang batas sa tatlong pamamaraan, eh, CONAS.
4: Yes.
1: Yung initiative. People's Initiative. At ano yung isang?
4: CONCON.
1: Oh, yan. Eh, pero
4: tsaka yung CONAS.
1: Oh, pero sinasabi nga natin na tira itong CONAS ay tira plano ng ating sinasabing di umano ay Pangulo, ha? Bongbong Marcos Jr. na kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte na opisyal nang nagsabi na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, ay tila di umano magsasagawa ng panibagong saligang batas. Ang 1987 Constitution na kanilang binaliwala, kung kaya malakas pala ang loob dahil may plano di umano, ayon na rin po ito sa kanyang kapatid na nakikita natin talaga namang todo bira, ha? Dahil siya mismo ay nahihiya dahil siya rin ay isang Marcos at siyang nakiusap, ha, kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi nating maialis na magalit ang kapatid na si Amy Marcos sapagkat hindi maganda ang ginawa sa mga Duterte. Yes. Bukod pa sa ipinalibing, ang hindi mailibing-libing sa ilang mga administrasyong nagdaan ay nanatili si dating Pangulong Marcos Sr. na hindi mailibing sa kanyang hiling na libingan ng mga bayani. sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ipalibing sa libingan ng mga bayani at hindi pinakulong ang nakumbik na dating First Lady Imelda Marcos for humanitarian reason sa kanyang edad. Hindi ito tinignan, di ba? At sa halip ay tila lalong dinudurog at hanggang ngayon ay gusto nilang tibagin. Ngunit hindi nila madurog, hindi nila matibag ang Vice President Sara Duterte at patuloy na lumalaban. At sabi nga, ay lalapit ang mga abogado ng depensa para idulog sa Korte Suprema ang mga question na kanilang idudulog.
4: Yeah.
1: Yan ay itong sinasabi.
4: Ito sa due process. Eh.
1: Dapat sumunod sa due process. Yung pagboto nila. Paglalagay kay Senator Win Gatchalian.
4: Yes.
1: Naalala ko na naman yung tatay nito. Ha? Parang ano eh, parang pagka nabanggit mo, eh, sabi nila eh, kung ano daw ang puno, siyang bunga, di ba? Pero kuminsan nagkakatotoo po yan, hindi lahat nagkakatotoo. Meron naman masamang puno pero nagkakaanak.
4: Mabuting bunga.
1: Nagkakabunga ng mabuting bunga, nagkakaanak ng mabuti. Pero merong iba sa kahihiyan ng mga anak, ang iba, sila na lang ang nagpapakamatay. Di ba? Dahil sa hiya. Pero itong mga ito, tila mga kapalmok. Aba, mayor pa sa Valenzuela. Nagkakalihim pa ngayon ng DSWD. Sobra ang lakas ng mga ito. Ha? Samantalang, ang kanilang ama yung tinagurian sa panahon ito ng dating Pangulo Erap Estrada, lahat ng mga ngayon mga oligarkong mga negosyante, di kaya ni sa panahon ni dating Pangulong Estrada. Lucio Lauco ng isang mga supermarket.
4: Supermarket store yan.
1: Yan. Chain na yan. Chain na.
4: Dami yan.
1: Halos sa lahat ng lugar na yan.
4: Yes.
1: Si Lucio Tan, na magaling sa Lucio Tan, pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, hindi siya nakalusot. Nagbayad siya 6 billion na mga hindi binayaran taxes. Di ba? Yes. Yung pagtataas ng ng singil ng tubig.
4: Mm-hmm.
1: Di ba?
4: Yes.
1: Parang hanggang ngayon, hindi yan natuloy na eh. Ha?
4: Yung 3 billion na binawi nila ulit na nagalis si Pangulong Duterte.
1: Yan. Si Pangilinan na sinasabi na ang puhunan ay galing sa Indonesia. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. No? At sumasahod daw ng 100 million. Di ba? Besides the point na yan, dahil ang negosyo, negosyo. Pero, ang may tungkulin para pangalagaan, proteksyonan ang taong bayan ay ang ating Pangulo.
4: Yes.
1: Kasama ng kanyang mga gabinete, di ba? Na dapat ay pinuproteksyonan ang kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino. Pero wala tayong nakikitang pagkilos, di ba? Kaya patuloy ang pagtaas. Eh alam mo naman, pag nagtaas ang gasolina, tataas din ang mga lahat ng mga bilin, lahat ng singilin. Ha? Pero ang questionable sa ating mga kaisipan, hindi naman tayo kumukuha eh. Doon sa sinasabi nilang may problema na Strait of Hormuz. Yung awayan ha, sa Iran.
4: Amerika,
1: ng Amerika.
4: Iran.
1: Tayo ay kumukuha sa Asian countries. Singapore.
4: Pwede naman kumuha dyan eh, pansamantala habang magbibigol.
1: Singapore meron sila eh, di ba?
4: Yeah.
1: Meron din naman tayong langis na bakit hindi nga mahukay-hukay na pinag-iinteresan ng China. Noon meron ng 60-40 ba yan?
4: Na pag-uusap.
1: Na pag-uusap, pero naputol dahil bumaba na ang dating Pangulong Duterte.
4: Yes.
1: Bakit itinataas nila ng itinataas?
4: Linggo-linggo yan.
1: Eh, May ano yan eh, may epekto po yan eh sa lahat ng bilin, sa lahat ng singilin, sa lahat ng presyo. Domino effect, mga kaibigan. Bakit walang magawa o walang ginagawa ang ating kasalukuyang administrasyon para kahit papano ay maibsan, mabawasan yung hirap na ating dinaranas? Utang ng utang ng utang ng utang na ninyo. Kami ang magbabayad, 10 ng aming mga anak at mga susunod na henerasyon, mga kaapu-apuhan. Yes. Swerte ka naman, Don Pepot. Wala ka pang apo. Eh ako sandamakmak po ang aking apo. Kaya patuloy tayong nakikipaglaban.
4: Yes.
1: Diba dahil nga po,
4: future nila, nakataya rin.
1: Sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Eh pero, kung mananatili pong ganito, na wala tayong kibo, simula pa nung araw, hindi tayo kumikibo. Ha? Eh kaya lang naman nangyari yung 1986 revolution kuno, di ba? Eh dahil yan ay sa pagtutulong ng makakaliwa, mga dilawan, di ba? Wala pang pink noon. Dilawan pa lang. At dyan lumabas yung tinatawag na mga loyalista ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr.
4: Yes.
1: O ngayon, meron ng pinklawan, meron ng dilawan, meron kaliwa, may kanan, di ba? Hindi natin alam na eh, ha? Na para durugin lamang ang ating Vice President Sara Duterte. Inubos ka bang yaman ng bansa? Hanggang ngayon, inuubos pa rin. Sa walang kakwenta-kwentang impeachment trial dahil wala naman tayong napapatunayan hanggang ngayon sa kanilang mga bintang at mga aligasyon na hanggang ngayon ay pawang hearsay, nananatiling chismis dahil wala silang maipakita na mga ebidensya. O hanggang saan po ito, mga kaibigan? Hanggang saan nating kakayanin? Sumisigaw ang taong bayan, humihingi ng tulong sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating Philippine National Police, sapagkat sa kanilang pagsumpa at sumumpa sila sa kani-kanilang mga tungkulin na pagsisilbihan, puproteksyonan kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pero bakit tila ang kanilang pinoproteksyonan, ang tila kanilang pinagsisilbihan, ay tila iisang tao lamang? Maliwanag po ang sinasabi ng ating saligang batas, to serve and protect the Filipino people. At yan din ang sigaw ng mga retiradong sundalo na hindi nagugustuhan ang mga nangyayari sa ngayon sa ating politika. Hindi na pagtutuunan ng pansin ang mga karaingan ng taong bayan. Mga taong sumisigaw, humihingi ng tulong sa ating Armed Forces of the Philippines, sa ating PNP, hindi para magkudeta, hindi para magmartial law, di ba? Hindi para magkaroon tayo ng tinatawag na military junta. Humihingi lang ng tulong para sila ay proteksyonan at hindi sila bugbugin, di ba? Na kailangan magkaroon sila ng tinatawag na hindi yung mga nagpuputesta, nakikita naman natin eh, di ba? O kung paano nila pigilin, hinahambalos, tapos kinukulong. E kalayaan sa saligang batas sa magkaroon ng pagtitipon-tipon, basta ito ay sa isang mapayapang paraan sa pamagitan ng pagboboses o pagsasaboses ng kanilang mga hinaing. Pero bakit tila binabaliwala nila ang ating saligang batas dahil ba sa nakikita nila na ginagawa ng mga taong dapat ay isang mga ehemplo ng pagsunod ng batas sapagkat sila ang lumilikha ng batas eh. Pero ngayon, yan ba ngayon ang susundin ng ating mga susunod na henerasyon na sinasabi nila hindi? Ito ay sa panahon lamang ni Vice President Sara Duterte at sa susunod, pwede na raw bumalik sa dati. Pwede ba ganon? Ano ba ito? Ketay pony? Pwede ngayon, pwede bukas?
4: Yes, depende.

0: ng patuloy na pagwasak o tangkang pagwasak ng Pangulo ng Bansang Amerika sa ICC. Gusto ng US President Donald Trump na tuluyan ng mawasak ang ICC sapagkat lumabag ito. Diba? Maging sa Rome Statute na ruling at maging sa ating batas na dapat idinaan muna ang ating Pangulo sa local court bago dalhin sa ICC o sa The Hague kung walang magawa ang ating korte. Pero ang ating korte naman, Don Pepot, nakikita naman nating lahat na malakas, di ba? Yes. Meron tayong strong court. Ha?
1: Functioning, ang lahat
0: functioning lahat. Kumikilos. Ha? O eh, bakit nangyari ito? Inuna nila ang Pangulo para dahil natatakot din sila sa isang matanda na dating naging Pangulo. Eh baka mabigyan niya ng humanitarian reason din na katulad ni dating First Lady Imelda Marcos eh. Di ba? At makawala, makauwi sa Pilipinas. Okay. Yan ay isa. Ha? Na pwede rin beltahan sila niyan. Dahil isang maliwanag na kidnapping, di umano. Yeah. Ha? Yan ang sabi ng mga ilang matatalino na nababasa natin.
1: Expert rin sa batas.
0: Na kidnapping, rendition. Sabi nga. O, ngayon, paano ngayon si Nicolas Torre Duterte na may paglabag pang nagawa, di ba? Paglabag sa trapiko. Ginamit niya yung busway, di ba?
1: Yes.
0: O, na hindi nararapat. O ngayon, nung siya ay mahuli, na bulgar pa. Na yun pala ay nakarehistro sa pangalan ni Pastor ba ito o ano?
1: Pastor.
0: Ha? Pastor? Jesus Mario Joseph. Eh, bakit binabali niya yung salita ng Diyos? Di ba ang pastor, ang salita ng Diyos ang iyong ipapahayag? Katulong ka sa paghubog sa mga tao o sa mga nilikha ng Diyos na para dumulog sa ating Panginoon, na magpasakop sa ating Panginoon. Di ba? O ito, bakit ito? Ano ito? Meron din itong flood control eh. O, di kasama rin siya doon sa mga nagnakaw sa salapi ng taong bayan. Di ba? At puro kasinungalingan din ito eh. Di ba sabi, bawal magsinungaling? Maliit pa tayo, sinasabi na ng mga nanay tatay natin. O, huwag kayong magsisinungaling. Papaluin ko kayo. O. Ba't ito, mga sinungaling sila? Ewan ko ba kung bakit mga nasingkaw sa gobyerno. O tulad nitong si Ace Barber. Isa rin ito. O meron din palang flood control yung kanyang asawa. Katulad din ni MBI Director. Ano ba? Mga,
1: Melvin. Melvin ano? Matibag.
0: Akala ko ano na naman. Marites Malibag eh. Melvin Matibag. Diba? Isa rin ito. Sa mga nagpapakulo ng mga kung ano-ano na hindi natin alam kung kakandidato ito. Ha? Papakwele. O, meron na naman siyang bagong pakwela ngayon. Meron siyang inaasinta na naman. Diba?
1: Sa Dabao.
0: O sa Dabao.
1: Contractor mga... na isang contractor nakakuha ng mga proyekto sa Dabao.
0: At saka yung mga tinatawag na mga negosyante. Dahil ang mga negosyante maging dayuhan ay tira sa Dabao gustong mag-invest.
1: Yes.
0: Ano ang nakikita sa Dabao? Diba? O eh dito raw kasi ano eh, walang kasiguruhan. Hindi sabi nga nung hapon na kausap kong kaibigan ko, Pilipino, durobone.
1: Sakit naman, aray.
0: Ganun ngayon ang impresyon.
1: Niya eh.
0: Kasi ang bawat isang kinatawan ng mga Pilipino, kinatawan natin yan eh.
1: Yeah.
0: Kaya ang pula sa kanila, pula sa lahat ng mga Pilipino bilang mga kinatawan natin.
1: Imahin eh, natin yan eh.
0: Oh, eh, kaya alam na sa buong mundo eh, na mga kawatan. So, sabi ng hapon, Pilipino, durobo,

0: Kaya galit ang mga OFWs. Galit sila dahil pati sila apektado sa kanilang mga amo na mga dayuhan, 'di ba? Na dati mga pinagtitiwalaan, eh ngayon parang naiiba na. Oh, hindi naman lahat naman talaga sa totoo lang maraming Pilipino ay mababait.
1: Yes.
0: Sila lang na mga iilan ang nangi-scam sa kabangyaman ng bansa, sa ating mga Pilipino.
1: Sumisira sa imahe ng mga Pilipino.
0: Na sumisira sa imahe ng ating bansa, kamukha ng ating Pangulo. Siya ang nagre-representa sa sambayan ng Pilipino. Kung yung mga congressman, senador ay sa kanilang mga distrito, ang presidente, buong sambayan ng Pilipino, pati bansa niya ay kanyang nire-represent. Diba?
1: Yes.
0: The Honorable President of the Republic of the Philippines. O maliwanag, diba?
1: Ama ng bansa eh.
0: Yan.
1: Ama ng sambayan ng Pilipino.
0: Kaya, paano ang gagawin natin ngayong mga Pilipino? Kung tayo ay mananatili na lamang sa tila kawalan, diba?
1: Yes.
0: Na tayo ay wala na lamang imig, na tila tayo ay sunod-sunuran na lamang. Ha? Eh, samantalang naging malaya ang Pilipinas sa pamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating mga nangabuwal na bayani, mga sundalo, diba?
1: Yes.
0: Na para maging malaya sa kamay o kuko ng mga dayuhan. Ang masaklap ang umaalipin sa atin ay kapwa nating mga Pilipino, mga Pilipinong pinagkatiwalaan natin na magsisilbi, puproteksyonan karapatan nating mga mamamayan, karapatan ng kanilang mga distrito.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Bilang mga kinatawan.
0: Kawatan. Eh, ano?
1: Kinatawan.
0: Kinatawan.
1: Dandan lang. Ang bilis, nag-iiba eh.
0: Eh, nagagalit na ako eh. Eh, talagang nanggigigil na ako eh. Nanggigigil ako sa inyong mga kawalangyaan. Nanggigigil ako sa inyong mga kawatan. Nanggigigil ako sa inyong mga kasinungalingan. Ay, naku, nanggigigil tayong lahat. Diba? Puro an... Pero ma-bending dalo. Nagkatotoo yung sinasabi ni Erwin Tulpo, Senator Erwin Tulpo. Sometimes we have to bend the law.
1: For, to please the people.
0: The people, sabi. To please people the
1: yan.
0: People. Eh, kayo-kayo lang ang people nga. Kayo ko lang to please para makaligtas kayo. You have to bend the law para makaligtas kayo. Para sa inyong mga pansariling interest at hindi kailanman sa interest ng mamamayang Pilipino at sa interest ng inyong bansa. Inisip nyo ba na yung mga mali-maletang salapi na inyong tinatanggap ay dapat ibili ng mga armas para proteksyonan ang bansa sa sandaling tayo ay salakayin o atakihin ng ibang mga bansa, di ba?
1: Mm.
0: Hindi nyo inisip yan. Ang inisip ninyo ay pawang mga pansarili ninyong interes. Inisip ba ninyo ang bawat isang mamamayang Pilipino na namamatay sa gutom? Inisip ba ninyo ang mga mamamayang Pilipinong nagkakasakit dahil sa inyong ginawa na hindi paggamit sa tama sa mga pondo ng flood control, kung kaya inanod ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, inanod ang kanilang buhay, inanod ang kanilang kabuhayan, inanod ang kanilang mahal sa buhay dahil sa flood control na hindi ninyo ginamit sa tama. At may mga pagkakataon na walang proyekto pero nakubra na ninyo ang pera.
1: Mm-hmm.
0: O, yan. At isa pang nakapag-iisip, kapag ka, kaisa nila, kapag kakakampi nila, libre, ano ito? Ha? Ginawa ninyong state witness, si Bunoan, na siyang dapat ay may pinakamalaking parusa sapagkat bilang chief o bilang secretary ng DPWH, dapat alam niya ang lahat ng nangyayari.
1: Yes.
0: Oh, eh bakit tila kasama siya? Bakit tila ka isa siya dyan sa mga partihang kanyang sinasabi? Huwag niyang sabihan ang nagparti-partihan lang ay mga congressman. Siyempre, meron din bahagi siya doon. O yung mga senador na sinasabi na 500 million sa mga senador o sa mga tinatawag na mambabatas, di ba? 1 billion sa mga chairman ng mga committee. O huwag mong sabihin, napapayag ka na ikaw ay wala sa iyong manggagaling ang pondo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highway. Bakit hindi ka kinasuhan at ikaw ay ginawa pang state witness? Hindi ko na maintindihan kung anong batas meron tayo eh. Di ba?
1: Yung
0: Oh.
1: supposed to be the man yung mas guilty, sila pang naging state
0: Bakit si Marculeta na wala namang record ng pagnanakaw dahil lamang sa campaign donation, plunder na? Di ba?
1: Kalungkad eh.
0: Sus Mariano, garapong walang asukal ngayon. Sinasabi naman itong mga kapwa senador, kaya naiyak itong si Camille Villar, Senadora Camille Villar, dahil doon sa mga pasaring, sa mga ginagawang mga paratang samantalang hindi pa convicted ang kanyang mga kasama. Yan ang nakikita nating may puso, may malasakit sa kanyang mga kasama na hindi pa naman convicted pero pinararatangan niya nila at siya mismo nasasaktan.
1: Yes.
0: Di ba so?
1: Respeto na wala eh.
0: Oo. Kaya nakikita na natin mga kaibigan, pero tayo magbibigay muna ng isang paalala, panayam paalala na ni Ariel eh. Ha? Kaya sa ating pagbabalik, Don Pepot, sasabihin mo ang bilang at ang telepono at kung paano tayo mag kung paano sila magpapadala ng kanilang mga mensahe at pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 8:10 a.m. at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. So take it away.
2: You're listening to DZRJ 8:10 a.m. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: Happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
6: Oh, thank God it's...
7: Friday.
6: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, tayo po ay nagbabalik sa ating paratuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si Don Pepot alias James Gojo. Naku, matagal na po itong batang ito eh. Ha? Bata pa ito, wala pang asawa, kasama ko na ito sa aking programa. So, Don Pepot,
1: sa mga magpapadala po ng mga mensahe, pakishare po sa inyong Facebook ang Gadget Bandido TV, nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, at nakin po inyong palatuntunan ng pulso ng sambayanan, may comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook, at sa YouTube, magpadala rin kayo mga mensahe, babasahin po namin, Tita Carmen, lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay. Ano ba ang number ng telepono?
1: Sa mga natatawag naman po, pakilista na po yung bilang ng telepono sa pag-live po namin, 0917 581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500.
0: Yeah. Okay, gusto ko lang samantalin ng pagkakataon, Don Pepot at mga Opo. Kababayan, na pasalamatan ang isang mabait o ang mga mababait na abogado na tumutulong sa mga biktima ng isang pangahalay at yung isa naman ay tinatawag na katulad ng issue ni Kim Chu, ha? Magkapatid din eh, ha? Katulad din po ng issue ni Kim Chu, ha? At pasasalamatan po natin itong abogado na si Attorney Ricardo Castillo at ang kanyang anak na si Attorney Paulo Castillo, sapagkat sila po ay tumutulong na para magkaroon ng katarungan ang ginawang paglapastangan sa biktima at ganun din sa pagbugbog sa ama ng biktima kamakailan. Kaya maraming salamat,
1: salamat po,
0: Attorney Ricardo Castillo at Attorney Paulo Castillo ng Castillo Law Office.
1: Yes.
0: Napakabait po at hindi sila yung mga abogado na kisingiling ka ng malaki, di ba? Wala po, ito po, walang bayad.
1: Pro bono.
0: Kaya maraming salamat po.
1: Para sa ustisya.
0: Okay, so, Don Pepot, natapos ka na ba? So, babasa apo, apo. Tayo?
1: May pag-ulat po tayo, pumasok.
0: Okay, iulat mo.
1: Mula kay kasamang Chonayu, Carlos Yulo, binati ng Malacanang sa pagkakasungkit ng unang ginto sa Asian Games. Kasamang Chona, iulat mo.
2: Nagpaabot ng pagbati ang Palasyo ng Malacanang sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo matapos makasungkit ng unang ginto sa ginaganap na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, makasaysayan ang pagkakapanalo ni Yulo ng unang gold medal ng Pilipinas sa men's floor exercise. Sabi ni Recto, sa kanyang galing, tiyaga at dedikasyon, muling itinaas ni Yulo ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ipinagmamalakian niya ng Pilipinas si Yulo maging ang iba pang atletang Pinoy na lumalaban sa Asian Games. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Chone Yu. Wala na ba susunod?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. So, babasa na tayo, Don Pepot. Basa.
1: Mula po kay Sir Rick Orasyon.
0: Michael.
1: Magandang umaga, Tita Carmen, Sir James, at sa mga araw-araw na nakatugay-gay dito sa Radyo Bandido program. Thank you po.
0: Parang iilan na lang yata ang tila narinig natin yung boses na naninindigan para sa kapakanan ng mamamayan, para sa ating saligang batas, di ba? At para sa kapakanan ng bansa, di ba? Kaya sana nananawagan din ako na mahalin po natin ang ating bansa. Iisa lang po ang ating bansa para din itong nanay, kaya nga inambayan eh. Iisa lang po ito. At ito ang ipamamana natin sa ating mga susunod na henerasyon, sa inyong mga anak, aanak at mga aanakin pa. So,
1: wala ka sa Rowet Laros. To hell with these senators na bumababoy at lumalapastangan sa ating saligang batas.
0: Sabi ni Romel Claros, itong defense team ni Vice President Sara, sana ito rin ang atasan niya kapag pangulo na siya nahahabol para kasuhan na maging sangkot o umabuso sa kapangyarihan at sa kaban ng yaman ng bayan. Mula kay Esther Sunga, nakikiramay ako sa pagkamatay ng saligang batas. Ang pumatay ang 13 Hudas, bagay ang sama ng pangkat ng 13, mga walang alam sa batas. Meron ng isang abogado, unggoy pa, under sa aso at tuta, ang walang, ang sakit po, Kuya Eddie, ha? Ang walang salita, ha? Ang upo, Senator Lito Lapid, eh wala nga salita, pero bakit nakapag, may Umuto. Anak ko ito eh, di ba? Oh, ha? Naalala ko tuloy ang yumaong Percy Lapid, tinatanong niya sa programa niya sa radyo kung ano raw ang bobo sa Kapampangan. Walang may alam, kaya sinalang ang sumagot. Ang sagot, Lito Lapid. Sayang na Percy Lapid, sana makamit mo ang batas pagbago na ang presidente. Oo nga. Kawawa rin si Bantag, nagtatago. Eh mukhang hindi naman daw si Bantag ang perpetrator. Mukhang merong alam yung iba na ayaw lang sabihin, di ba? O sige.
1: Wala naman kay Sir Rick Orasyon, mga puti ang itlog ay duwag.
0: Puti ang itlog?
1: Walang
0: yun. Paano yan, Don Pepot? Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir Jen. Eh, paano yung, sa bagay, mga kanon, duwag daw yan, sabi. Sabi ni Lorraine, Tita, Kuya, bakit hindi na umalis na lang si Marcos? Eh, pahirapan lang ng gusto ni Judas na Marcos ang Pilipinas. Si Marcos, ano to, pinakama, masamang pangulo sa Pilipinas, puro kulimbat ng pera. Bilyong, bilyong, bilyon ang nakukulimbat nito pong si Marcos. Umabot sa trilyon. Hindi pa nabusog ang ama na Marcos. Umalis na lang siya kasi puro siya utang. Wala namang ginawang mabuti. Puro siya pagnanakaw ginawa. Bakit nakaupo pa siya? Magnanakaw naman siya. Ang Pangulong walang kwenta sa kasaysayan sa Pilipinas. Pilipinas, puro kulimbat ng pera. Ninakaw niya, dapat palayasin na po yan si Marcos. Pahirapan lang ang Pilipinas. Diyos ko, ano ba ito? Puro pag nanakaw si Marcos, puro nakaw na lang ang sinasabi ni nitong si
1: tsaka ganito ito 28 pa siya.
0: Lorraine, ha? Sige.
1: Mula naman kay Sir Ran Santisas, listening. Ay, thank you po.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, yan lagi ang sinasabi ni Vice President. Sana mahalin natin ang Pilipinas. Totoo po, sapagkat iisang bansa po natin ito. Yeah. Kahit pa itapon tayo, doon tayo magpa-citizen sa ibang bansa, pero tayo ay galing sa lahing Pilipino. Yes. At ang ating inambayan ay ang Pilipinas. Katulad din ng ine. Mm-hmm. Diba? Kahit mag-asawa yung tatay mo ng kung sino-sino, pero isa lang ang ina mo.
1: Yes.
0: Oh, yan.
1: Ina forever, yeah. Mula naman kay Sir Robert Claros, I support President Trump on his stand to demolish the evil ICC.
0: Yes, threat yan sa ibang bansa. Dahil kung ano yung ginawa sa ating Pangulo, pwede rin gawin sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tama yung ginagawa ni Donald Trump na Pangulo ng Amerika. Ha? Dahil kung yan ay mabuwag, pero mukhang sinasabi ng presiding judge na si Joanna Corner na for humanitarian reason na hinihingi ng Japan, di ba? Eh dapat palayain na, kaya maaaring makalaya ang ating Pangulo. Abangan na lang natin kung kailan siya uuwi. Pero ang posible makakalaya. Dahil nagkakalasa na rin po unti-unti yung mga bansa naka-anib ng ICC. Dahil isa-sanction yung kanilang mga assets at hindi na sila makakapunta sa bansang Amerika. Sige.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
0: Basa.
1: Mula kay Ma'am Tricita ko sa kiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Merly Gicomo, si Boying Remulla ang may alam kung sino ang pumatay kay Ka Percy. Oh, Ombudsman Boying Remulla, paano ito? Ikaw daw ang may alam. Diba, eh, kailangan magpaliwanag ka, di ba? Eh, yan pala nasa isip ng tao eh, ng mga tao eh. Hmm.
1: Mula naman po kay Ma'am Lorraine, good morning po, Tita Kuya. Yung mga sinungaling lahat, adiktos, lotos, binayaran po yan ni Marcos at bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ninakaw nila, mapalamukan nila, binayaran po yan.
0: Nabasa na yan, nabasa na. Napa. Sabi ni Ray Urbano, sana James, nakikinig ka. Good day po, ma'am sir. Sa ating mga abogado, tanong ko po, pwede po bang sampa ng kaso si Erwin Turpo dahil sa ginawa nilang pagbabago sa ating sarigang batas dahil sila po ay mga senador na may sinumpaang sinumpaang tungkulin na ipatupad ang ating batas sa tama, pero ngayon sila ang mga sumuhay. Base po sa narinig ko sa isang nagpaliwanag, pwede silang aparusahan.
1: No, silang mga
0: hindi na sila pwedeng tumakbo pa.
1: Mm-hmm.
0: Ah, hindi ko malam kung perpetual o kung 12 taon na hindi sila pwedeng tumakbo sa anumang posisyon.
1: Nakita yung grave abuse of discretion na ginawa.
0: Pagka po na pagdesisyonan ng ating korte na may mali
1: yes.
0: At mabaliktad ang desisyon, hindi pwedeng sinasabi nila na kahit
1: occasional lang ito. Decision ito para lang sa BPK ni Pizarra.
0: Kahit na ipahinto nila yung impeachment trial, itutuloy nila. Diba? Sabi po, ipinahinto yung ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ng impeachment trial, itutuloy pa rin nila. At kung makita na hindi talaga nila sinunod ng ating saligang batas, diba? Dahil ang maging ang Korte Suprema, hindi pwedeng manghimasok eh.
1: Yes.
0: Lalo na sinasabi nga sole discretion ng Senado ang impeachment. Kaya nga sila Senator Judge at Senate Court, di ba? Sila ang sole power, ang may power para dyan sa impeachment trial. Pero pwedeng idulog sa ating Korte Suprema. Kung merong nakikitang labag at hindi pagsunod sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: O di sige, ituloy ninyo. Ha? O, dahil wala pa yung desisyon. Dahil baka iniisip nila at umaasa sila sa ating Pangulo. At kapag yan, nagkamali ang ating Korte Suprema, maliwanag na sumusunod sa iisang kumpas. Hindi ko sinasabi ha, na sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. manggagaling ang kumpas, pero may sinusunod sila na iisang kumpas. Katulad na ngayon, sinasabi, hindi rin natin alam kung totoo o hindi. Maring nasa Hong Kong na raw, si dating Speaker, Martin Romualdez, pero para mapatunayan ninyo, bakit hindi ninyo dalawin? Diba? Bakit hindi natin puntahan? O yung mga nagdududa, ako naman, di naman ako nagdududa sa pagpapatupad ng batas, di ba? Kung nagdududa, puntahan natin, puntahan ninyo, di ba? Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa kiling, Tita Carmen, nag-file na po si Attorney Vic Rodriguez ng TRO sa Korte Suprema.
0: Baka maaga naman. Di ba? Kung minsan kaya nadi-dismiss, nababaliwala dahil maaga, sobra, di ba? Ano yung TRO niya, yung impeachment trial?
1: Tungkol sa naging pagkapasya na baguhin yung threshold eh. Ng,
0: parang maaga pa.
1: Threshold.
0: Pwede na kasi nagawa na nila.
1: Nagbutuhan na sila eh.
0: Nagbutuhan na sila.
1: Katorsin eh. Ginawa na nilang katorsin ngayon eh. Kaya nga kinakabahin mga kababayan natin kasi 13 sila.
0: Kaya nga 13 Judas eh.
1: Kaya isa na lang ang kulang para maging 14, di tapos na.
0: Oh, sige. Kaya nga hinahatak nila pilit eh. Di ba? Oh, sige. Ang hinahatak nila diyan, ang dyan si Robin, may sumpina, may kaso. Eh baka raw hindi na siya na tayo magkita-kita eh. Di ba sabi niya sa kanya, sa pagsasalita niya?
1: Ay, hindi alam kung ano mangyayari, sabi niya.
0: Oo. Oh. Oh, dahil, ano raw yun, obstruction of justice. Di ba? Sinamaan lang eh. Di ba kasama mo eh. Di ba siyempre kasama mo yan eh. Kulig mo.
1: Sumabay lang sa kanya, sumabay, sabi niya. Mula naman kay Ma'am, kumula naman kay Sir Edison Macasio. Good morning po, Tita Carmen James. Ingat po palagi. Salamat po.
0: Sabi ni Benito Mangogat, hanggat nasa poder ng kapangyarihan si BBM, hindi siya aalis. Hanggat nasa kapangyarihan silang mag-asawa, sasamantalin nila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga, sabi, wala raw tayong pakialam. Bakit wala? Kaya nga, wala raw tayong pakialam kung may extend ng termino, kahit nalabag ito sa konstitusyon, maliwanag na maliwanag yan. May kalalagyan sila sa 2028. Kaya nga, ginagawa po nila lahat ng magagawa para mawala ang balakid sa kanilang mga plano at mga pakana na extension of term, pagpapaliti umano ng ating saligang batas para ibahin ang sistema ng ating gobyerno, maging di umano ay Prime Minister ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Parliamentary government.
0: Yes, okay.
1: Mula kay Ma'am Sir Juni Baradillo, Tita Carmen, pabati na lang ako sa mga hudas, nakalista
0: Uy.
1: Sila sa utak ko.
0: Ah, nakalista na sa utak, baka mami sumablay ha? Sige, ako rin, nakalista na po ito.
1: Pati sa papel.
0: Sa papel, at ito po ay inakalagay sa aking pitaka, lalagyan ng mga resibo na dala ko araw-araw. Ayan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, bawal bumoto daw pag may sakit ang isang senator. Dad Jess, totoo ba? Sana magkasakit lahat. Gusto ma-impeach si Vice President Sara. Good morning, Pilipinas. Ano ba yun?
1: Basta ruling nila, basta present ka. Pwede. Pag wala, hindi pwede bumoto. Yan ang pinaman nila.
0: Eh, kaya nga kinakalawit nila eh. Kaya nga kinakasuhan nila para hindi agad makalabas ng plunder eh. Para hindi ka makalabas agad. At piyansa na, pinayagan makapagpiyansa ng Santigang Bayan. Pero bakit hanggang ngayon ayaw nilang palabasin?
1: Sa plunder eating niya.
0: May request na, di ba? Pero bakit ayaw pa rin ninyong palabasin? Hihintayin ninyo na matapos ang butuhan, di ba? Oh, kaya pinipilit yung kalawitin si Robin Hood. Eh, palagay ko hindi rin nila makukuha si Robin Hood.
1: Denominator kasi binabago nila ngayon eh.
0: Mula naman,
1: Mula naman kay Ma'am Nitz Del Rosario, good morning po, sabi niya.
0: Sabi ni Leti Prias, good day and tita and sir. Di ba ang confidential fund lang ni Vice President Sara ang ikinaso nila? Vice President, bakit dami nila kinakalkal? Kung marami man negosyo si Vice President, nasa legal at malinis, legal nang galing sa nakaw, di gaya nila, maraming silang pera galing naman sa nakaw. Oo nga, di ba? Eh, silang lahat yan. Bakit na? Sa Salen. Yung dating si Erwin, si yung magkapatid na Tulpo, yung Rappi, billion. Sa Salen, di ba? Si Erwin, 100 million.
1: O, 497 yan.
0: Saan kukuha yan ng 100 million? Eh, hindi pa kasama dyan yung ibang mga tinatago nila. Hindi naman lahat, dinideposito nila.
1: Sa Salen, eh.
0: Hindi naman lahat, yung iba naman, yung mga matatalino, ini-invest, nilalagay sa pangalan ng iba.
1: Mga dami rin.
0: Mm.
1: Mula naman kay Sir Well Claros, kung sa maliit na ating kapwa Pilipino, agad nila ikinukulong. Kapag ka hindi sumunod sa batas, dapat ganun din sila. Yung Tres Judas na yan na senador na bumaboy at lumapastangan sa ating saligang batas, nasaan ang justisya?
0: Yung sinasabi mo, walang sala. Eh si Marculeta, pinayagan naman kapag piansa. So, ibig sabihin, mahina ang kaso. Diba? O, eh bakit si Bunawan? Ginawa
1: Hindi
0: nilang
1: maging state
0: state
1: witness.
0: witness.
1: Hindi
0: Diba?
1: dapat yung plunder
0: Eh
1: case niya.
0: samantalang siya yung commander-in-chief sa DPWH bilang secretary ng DPWH. So, siya ang may pananagutan sa lahat ng
1: Hindi, alam siya, walang alam.
0: kaaliwaswasan, dahil by virtue of command responsibility, ganyan din ang ating Pangulo. May kasalanan man o wala ang ating Pangulo, sa kanya ibabagsak lahat ang kapurihan at kasamaan na ginawa ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga gabinete, ang kanyang kalihim, ha, na bakit hindi niya itatawagin itong dating kalihim na kanyang na inalis o nag-resign, si Bersamin, Lucas Bersamin.
1: Yes.
0: At yung apo ba yun? Apo
1: si Adrian,
0: na Adrian Bersamin. Olaybar, Amina Pangandaman. Ha? At meron bang sinasabi yung Jojo Cadiz na dating bagman? Ha? Bakit yun nakaligtas? Bakit hindi nababanggit ang pangalan? Eh, maliwanag na yun ay bagman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. simula pa nung siya ay senador.
1: Ay, din kay Saldi ko yan, sinabi niya. Mula naman kay Sir Boyd Velasco. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Benito Mangogat, walang dugong bugaw si BBM. Kaya nga parating pinagagalitan siya ng kanyang ama-amahan. Kasi walang alam sa makabayan. Ang alam lang ni BBM ay bulakbol. From Danilo Torbeles, good morning, Tita Carmen. James, dahil sa mga itinuturing na sila ng mga matitinong sambay ng Pilipino, na Tresi Judas, ng mga senadores, plus ng traitor na senador na si Villar, sa kanilang sa kanilang pagpatay sa 1987 Constitution, kaya sa all at samahan na lang natin ang wish ng veteranong reporter Ma'am Cara David, mamamatay na ang mga kurakot ng mga mamabatas. Sana all sa mga killer sa 1987 sa Haligang Batas na Tresi Judas.
1: Mula naman po kay Sir Rick Orasyon, ang NBA daw ay nag-request sa Reddit na buhay ng mga post sa Facebook tungkol sa mga korupsyon ng administrasyon. Ngunit hindi sila sinunod. Nakatanggap daw ang Reddit ng 54 requests from NBI. Wala na kayong maitago, ha ha ha. Now, gusto nyo nang iban ang Facebook sa Pinas? Ang pagnanako nyo ay di na kayang burahin sa trilyon pa. Trilyon ba naman ang salapi ng bahay na nawala?
0: Hindi pinagbigyan ni Zuckerberg eh. Diba? Tila, tita, hindi po kayo makita. Eh, hindi nga kami makita dahil maniit lang po ang inyong lingkod. Sige po.
1: Wala naman kayo, Ma'am Esther Sunga.
0: Sumuyo po kasi ako eh.
1: Good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay, laban tayo. Support and protect BP Sara.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ang budget sa States College University binabawasan ng DBM 3.4 billion na lang, tapos 100K ang mga student. Kasya ba? O eh, kay kasya, kay hindi. Basta sila, yung gusto nila ay gagawin nila. Katulad din ng Tresi Judas. Sa ayaw at sa gusto, labagman o hindi, sa ating saligang batas, yun ang kanilang gusto para iligtas ang kanilang mga sarili, para sa kanilang mga pansariling interest, walang pakundangan na paglabag sa ating saligang batas.
1: Yes. Mula naman kay Sir Ruel Claros, hanggat hindi pa natatapos ang hearing sa impeachment ni BP Sara, mananatiling walang aksyon ng Sandigang Bayan sa bail ni Senator Marcoleta at Senator Jinggoy.
0: Eh, parang ganun nga nangyayari. Hindi ba pagka-bail mo, pwede ka na lumabas? Eh, bakit yun? Ang dami pang recutitos na hindi makalabas.
1: Yung naposeso pa. Eh, yung kay Bong Revilla, kay Plunder, napatunayang mahina daw ang
0: ibigay. Eh, kasi hindi boboto si Bong Revilla. Pero kung boboto yun, hindi makakalabas yun. Oh, 'di ba? Sabi ni Teresita Cruz Aguirre, kumbaga props lang si Bong Revilla. 'Di ba? Props lang. Oh. Sabi nga ni Ma'am Malu, Tikia, hindi mo makikita yung garbo kay Sara. Hindi mo makita ng mga mamahaling gamit tulad ng mga designer bag, mga alas. Di ba nga mga sinabihan ni Lisa Marcos, yan na isang problema. Sinabihan na isang probinsya ng Baduy. Mas magandang magdamit kahit simple-simple, magandang magdalang damit. Si Vice President Sara Duterte, sosyalada ka nga. Sosyalada ka nga. Ha? Kung Baduy ka rin magdala ng damit, di ba? O sino ang mas mukhang probinsyana? Di ba? Wala sa pagdanamit ho, nasa pagdadala. Kahit na ano yung damit mo, simple-simple. Kung magandang magdala ho ang tao.
1: Sa nagdadala yun?
0: hindi ka baduy. Eh kahit anong ganda ng damit mo, anong kahit gaano ka mahal, kahit anong pang brand yan, kahit galing pa sa Paris, walang ka Paris. kung baduy ka magdala ng damit, baduy ka talaga.
1: Mula mga kay Sir King of the Dragon, good morning po, sabi niya.
0: Sabi ni Lorraine, Tita, Kuya, morning po lahat ng senador. Wadcom, mukhang pera. Lahat adiporis ni Marcos, mga walang kwenta. Puro magnanakaw, walang malasakit sa Pilipinas. Puro paninira na lang. Ginagawa, kawawa naman ang Pilipino. Ha? Kawawa naman ang Pilipino, kawawa naman ang Pilipinas. Ni Lotus, binayaran ni Marcos ang mga Quadcom at 13 senador magnanakaw sa alot. Good luck sa bulok, Alipores ni Marcos. Naku. Walang
1: maganda. Wala naman kasi, Jis Dennis Almohano, TGIF, Tita Carmen and James. Tita, sa Sunday ako uwi sa Quezon Province. Kulang ng budget eh. Nag-erase na ako ng budget at bibisita muna ako sa tatay ko sa Holy Cross Memorial Park sa Novaliches.
0: Ah, doon na ba siya mananatili sa Quezon?
1: Hindi, ayusin yung mana niya, di ba? Doon sa...
0: Wow, buti pa ito, may mana eh.
1: May mana siya eh.
0: Oo, iniingit mo naman kami. Kami, wala kaming mana eh. Sabi ni Benito Mangogat, utang ang minana namin ni Don Pepot. Marinaw na hindi binigyan ng respeto ang mga nasa poder ng kapangyarihan. Ang konstitusyon, malinaw na sila ang nagbabago sa konstitusyon. Gumagawa sila ng sariling batas. Kaya wala sa konstitusyon. Kaya, asan kaya? Sabi ko, hindi ginawa ang batas ng gobyerno. Sila na rin mismo ang gumagawa ng batas. Kasi po, ang iniisip nila, yung pansarili nilang kaligtasan. Diba? Para sila ay mailigtas, kailangan ma-impeach ang ating vice president at hindi siya magwagi, di ba, o manalo sa impeachment. Kaya yan po ang ginagawa nila, kahit ibendalo gagawin nila para lamang iligtas ang kanika nilang mga sarili, dahil halatang halata, obvious eh, bakit ayaw niyong ipatawag yung may mga alam, katulad ng mga hinirang na o hinair ni Sardico na mga mahigit 100 sundalo na ang mga ilan ay lumabas.
1: At may iba pang gustong lumabas, kaya patatawag sila.
0: 18. Bumaligtad yung 4 dahil nga naakit yung sa 25 million, di ba? Nakalimutan yung kanilang mga kasama. Ha? Merong umanib na 3 pa, kaya 14 plus 3. May mga ebidensya eh. Ayaw niyong ipatawag. Yung may mga alam, ayaw niyong ipatawag. Bakit ayaw niyong ipatawag si Lucas Bersamin? Bakit ayaw niyong ipatawag si Amina Pangandaman? Ayaw niyong ipatawag si Adrian Bersamin at si Ulaybar? Diba? Yung kaya ninyo na paikutin, yun ang inyong inihaharap.
1: Kahit sa impeachment, diba? Sila chika, ayaw nyo nang patawag sila chika eh.
0: Eh, nagpipresenta na nga sila chika eh. Bakit ayaw ninyo akong tawagin, di ba? Yes. Eh, saan ka makakakita ng testigo na ipinipresenta ang sarili dahil siya ang mismo ang nakakaalam kung saan dinala yung confidential fund na ginamit, ha, nasabi ng iba, ginamit para pigilan yung pagre-recruit sa mga estudyante ng New People's Army. At may patunay na yan ay nangyayari hindi lang dahil sa mga estudyante, kundi maging yung mga, ano natin, yung mga tawag dito, yung mga native. Diba? Doon na huli itong si Franz Castro at Satur Ocampo na convicted. Pero bakit? Bakit at bakit hanggang ngayon eh nakakalaya at nakakadalo pa dyan sa impeachment trial na tuwan-tuwa.
1: Mula naman kay Sir Marlo. Marlo Bossi, good morning po. Natawa ako sa itlog.
0: Bakit ba, Marlo Bossi? Kumakain ba ng itlog ang iyong may bahay? Dapat kumain ng itlog, isa o dalawang itlog.
1: Healthy yan.
0: Healthy po yan. O, sige.
1: Sabi niyo, Sir, Jesus Dennis, alam mo ano, tita, ang mga yumayaman lang, mga politiko eh. Yung mga big time na content creator sa FB and YouTube, samantalang tayo, survivor tayo sa buhay eh.
0: Oh, sabi naman ni Leti Prias, baka ito magtampo eh, na hindi natin nababasa. Leti Prias, ito binabasa ko ha. Ito pa, tita and sir, si Vice President Sara, may warrant of arrest kusa siya pumunta sa RTC. O nga naman, di ba? Na hindi naka-wheelchair, di gaya ng iba dyan. Alam niyo po kung sino-sino sa kanila, drama lang ng mga magnanakaw.
1: Mula naman kay Ma'am Cutie Army. Yan, tita. Sa radyo po kami, 8:10 a.m. po kami. Sa radyo AM. 8:10 a.m. po yung aming frequency. Mula naman kay Sir Koji Master. Ayun din, no? Radyo.
0: Mula naman... Sabi ni Esther Sunga, nagsasalita si Sheila Season. Ang mukha ng 13 Judas, hindi makatingin ng tuwid. Pasensya na po, akala ko bumoto si Escudero. Eh siya po yung unang nagbigay ng rules na kailangan 16 votes, di ba? Para bumaba. At Judas para ang Mark Villar. Walang dignidad. Ang animal, maiyak na nga ang kapatid na Judas pa rin. Pag may sala talaga, kapit sa patalim. Eh, siguro naghati ang magkapatid. Nagbigay ang isa. Diba?
1: Diba lang kung nagdadaanan, sabi nga ni Ate Amy Marcos. Eh.
0: At saka hindi tayo nakakasiguro kahit kung mabila.
1: Doon sa pampinali, sa pampinaling botohan.
0: Baka doon sila madali naman.
1: Baka sa majority nga, meron pang bumaligtad dyan eh.
0: Sinasabi na nga eh, alumpihit na nga eh, di na nga maka, ano eh, dahil alam niya eh, na siya, mag-stick man siya, toda siya, dahil sinabi siya ni Bunuan eh. Eh kung ako sa kanya, babaligtad na ako. Pareho din eh. Diba? Saka may pag-asa pa.
1: Yes.
0: Sige.
1: Doon na naman kay Ma'am Rosie, Ma'am Maril. Good morning ho, Ma'am Carmen, Sir James. Ang aming dalangin sa araw-araw ay maging maayos ang ating bansa. Amen. Panalangin po natin bansa.
0: Sabi ng langgam na pula, isa na lang ang dapat gawin natin. Humingi na tayo ng tulong sa ibang bansa, hindi naman po pwede yun. Para makulong ang mga magnanakaw. At tulad na sila, nanakaw sa gobyerno, eh, ano to, press ang mga pera nila, hindi pwedeng kuhanin. Naka-priest. Hindi press, naka-priest ho.
1: Mula naman kay Ma'am Cynthia, good morning po. Watching from Barangay Amuranto, Quezon City. Thank you po.
0: Sino yan?
1: Si Ma'am Cynthia.
0: Uy, Cynthia ano yan? Cynthia Villar? Cynthia Cruz? Ha? No, pero
1: Cynthia
0: si
1: nakalagay, eh.
0: Lorraine, tita, kuya, masama masyadong mayabang ang mga Marcos Boys Visit at salot sa Pilipinas. Kasi kahit walang kasalanan, ipakukulong. Tarantado ang mga alipores ni Marcos. Lahat ibagsak natin sa 2028. Lahat sila mukhang ano, salapi. Oh, yan. Mukhang pera. Walang malasakit sa Pilipinas. Dapat lahat adipores ni Marcos ipakain sa pating para maubos ang magnanakaw sa Pilipinas.
1: Nanonood kasi Fernando Angeles. Good morning po, tita and tito. Ginugurgur po kayo sa Radyo DCRJ 8 na yun. May Facebook po tayo at saka YouTube at sa mga Sky Cable. Nandiyan po tayo, 224. Mula naman kay Sir Bardagul. Good AM po, Pusan Sambayanan. Nawala po kayo sa radyo. Opo, baka yung signal-signal, pakicheck lang po.
0: Sabi ni Benito Mangogat, sarsuela lang ang impeachment na yan. Nililibang nila ang taong bayan. Imbis na makatutok sa crisis, lalo na sa gasolina, na walang tigre sa pagtaas, nakatutok ang mga komunistang ito sa mga walang kwenta. Teka, sa mga walang kwentang bagay na babahala ang mga bus company at iba pang mga transportasyon kapag walang tigil ang pagtaas ng oil. Totally collapse na. Maraming manggagawa ang mawawala ng trabaho kasi apektado ang ekonomiya dito. Ito sa ngayon, limit na lang ang biyahe. Sige lang, ipagpatuloy pa ang pagtaas. Kaya limitado rin po ang pagpunta namin ni Don Pepot dahil apektado rin po kami sa pagtaas ng pagtaas ng pagtaas ng gasolina.
1: At pakikisa kayo sa panawagan nilang pagtitipid sa enerhiya. Wala naman kay Sir Boy Paldes. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Maraming salamat po sa paninindigan sa katotohanan. Mabuhay po kayo. God bless. Salamat
0: sabi
1: po.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Octa Research Survey, top sila Vice President Sara at Robin Padilla, President at Vice President, kasunod sina Lenny at Rapi Tulpo. Sabi ni Merly Gekomo, ano na ang mangyayari sa ating bansa? Mismo mga mambabatas ang bumababoy sa ating batas. Si Rick Orasyon, watching. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, ask ko lang, ilang maleta ba ang diniliber nila sa Sandigan Bayan? Kasi lahat na lang kinasuhan nila, puro plunder, walang piyansa, mga mukhang pera talaga. Sana ang Supreme Court di makuha sa maleta. Salamat po. Ayan. Eh mukhang hindi nila makukuha si Leonen eh.
1: Mula naman kay Sir Jesus Almohano, dahil sa fame and fortune, yaman yan nila nina Alex Ayala, tennis superstar. Yes. Pinaghirapan nila yon.
0: Pero si Alex Ayala, namamahagi
1: ng blessing
0: biyaya sa mga nahihirap nating mga kababayan. Sabi ni Robel Claros, kung ikaw ay alyado sa gobyerno at kinasuhan mo ang kumukontra sa gobyerno, may aksyon ka agad. Pero kung hindi ka kaalyado ng gobyerno at kinasuhan mo ang kaalyado ng gobyerno, mapepending o walang aksyon na uusad o nga.
1: Mula naman kay Mama Maria Luisa Teves, good day to you, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Oye Gloria Ong, si Zuckerberg mas pa ang ipapatawag ng Congress. Ihawak niya lahat ng chatan at call ng mga buwaya. Oo nga naman, ano. May record sila, di ba?
1: Sabi naman ni Sir Ryan Catalan, good day po. Bakit yung bumoto ng no, nagpapaliwanag? Yung bumoto ng yes, tameme.
0: Sabi ni Jaime Samuel Bernante, basta ako, Ma'am Carmen, Sir James, may kutub ako sa pagdating sa final voting for conviction, merong majority black members babaligtad sa kanila.
1: Wala naman kay Delia Soriano, mabuhay si BBM, sabi niya.
0: Sabi ni Rick Orasyon tuloy, di ko masilayan ang stunning na kagandahan ng isang senior na commentator na tila refuse na maging isang frail lady, still strong at healthy dahil sa itlog na kinakain niya at sa kanyang mga suot na anti-kulang. Ay ko, sige.
1: Laki sa Disney sa Lumano. Yes, tita. Ako maganda akong magdala ng damit eh. Neat and simple ako. Hehehe. Hi to Chantal.
0: Dennis. De, nakita naman natin si Dennis eh.
1: Okay, okay naman. Na sa studio yan eh.
0: Sabi ni Maru Garbo Justado, mga benders, puro hindi nakapag-aral ng law, sila'y nailukluk lang pansamantala ng taong bayan. Tapos ganyan lang gagawin, parang pinagtripan lang karapalan at harap-harapang pambabastos sa mga lawyer na pinaghirapan at nag-aral. Kabisaduin ang konstitusyon na halos 8 taon at halos puyat kaka-review para maipasa ang bar exam. Tapos, ganun na lang sa isang iglap, bababugin lang nila. Katulad ni Eric Sylvester, Rapitulpo. Kayo ba yung mga abogado? Ang gagaling ninyo, ha? Ang angas niyong magsalita. Tapos, sinasabi, hindi lang 6 o 8 ang i-deliver sa yung maleta, Senator Erich Sylvester o Senator Erwin Tulpo. Ah, si Erich Sylvester, hindi senador. Si Erwin Tulpo pala ang senador. Sige.
1: Wala naman kay Ayuno. Galawang komunismo talaga yan, yung mga nakapasok sa party list at sa loob ng gobyerno ngayon.
0: Talagang parehong ano yan, aatakihin para humina ang ating gobyerno. Tayo mga mamayan, away-away. Kailangan magkaisa tayo. Dahil kung hindi, baka isang araw magising na lang tayo, nasa kamay tayo ng mga makakaliwa.
1: Divide and rule. Mula naman po kay Ma'am Luz Papa, good morning po, sabi niya.
0: Kahit sabi ni Benito mga hugat, kahit na ipatawag si Zuckerberg, tuloy pa rin ang operasyon kasi negosyo yan. Pinakamalaking kumpanya ang Facebook sa buong mundo at may prangkisa sa ibang bansa. Eri ba yan kung walang prangkisa? Napakabobo ng mga nasa Kongreso. Si Zuckerberg ay holding at hindi siya totally may-ari ng Facebook. Ang sa kanya lang ay Meta. Pero ang Facebook ay hindi sa kanya. Yan ang dapat malaman ng publiko, na hindi si Zuckerberg ang may-ari ng Facebook kung hindi holding share. Maliwanag yan. Maliwanag pa sa sikat ng haring araw. Sige.
1: Mula naman kay Sir Ruel Claros, may balita na po ba kung nakabalik na galing sa France si Marites Malibag at si Boying?
0: Sabi Nestor Mamaril, totoo bang si Pacquiao ay kinuha ni Bangag bilang cabinet member? Ano kaya ang gagawin niya doon sa mala-edukado naman siya?
1: Sa public television po siya.
0: Wag nating maliitin. Pero kinuha si Dag.

0: reachable officer. Huwag din nating asahang isang pangkaso sa mga korte dahil mahirap na magtiwala sa mga korte ngayon eh dahil ang pagpapairal ngayon ng batas ay bendalo.
1: Yes. Sabi ni Anna Gray,
0: pero pang sino
1: si
0: po ang
1: First
0: korte natin,
1: Lady,
0: magtiwala pa rin tayo.
1: Si First Lady ang baduy. Natatawa siya eh. Kahit anong isuot niya, di bagay sa kanya. Tapos lalakad ng papilay-pilay yung braso at binte parang sa aso. Noong pumunta sila sa Melbourne, yung mga katabi ay puro mga pines. Asa na ba? O yan. Ang First Lady ay nakakahiya. Yung paa niya nakakagiba at yung legs ay magkahiwalay. Nakabikaka. Eh na gray. Ano ba yan?
0: Ano ba kayo, Ma'am Lu? Lunuplo. Good morning po, Tita Carmen, Sir James from Mel Dorendo.
1: Kung i-imagine mo, Diyos ko naman, ano ba naman yan na gray? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ng House Prosecution, Congressman, pwede nila ipakontempt si Mayor Baste Duterte kung hindi daw siya sisipot sa Senate hearing. Contempt na naman. Di ba tapos na yung ano? Yung mga contempt-contempt. Wala na si Paduano. Oh, si Mr. Contempt. Wala na eh. Hindi nga naboto eh. Oh. Sabi ni Lorraine, Tita, Kuya, kawawa naman itong Pilipinas. Inaapi ng mga bulok na politiko. Hindi ito Pilipino. Si Marcos, palayasin na natin yan dito sa Pilipinas. Salot ng mga Marcos. Walang malasakit sa taong bayan. Mga buwaya. Mga buwaya. Makakapal ang mga mukha. Magnanakaw mabuti pa, Tita Kuya. Nakakatulog pa. Kaya itong magnanakaw, bakit si Lapid bumoto ng yes dahil sa flood control? Lubog ang Pampanga. Lapid, lubog ang Pampanga. Yes ka pa rin, meaning Lapid, bobo na senador, bulok pa nga. Walang kwenta mga alipores ni Marcos. Sabi ni Rick Orasyon, sa pagbaba nila sa threshold to 14, lalo lamang pinaganda ang kasi 7 lang. Tama, di ba? Halimbawa, magmula sa 20, ha, hanggang 14. 7, acquittal para sa ating Vice President. May 6 na, so isa na lang, kaya good luck mga bendalo.
0: Pito na yan pag si Mark eh.
1: Para mabura ang kahirapan, Esther Sunga, ang daming drama ng mga membro ng Maleta para lang mawala ang focus sa flood control. Kaya puro fictitious ang mga ebidensya, mga lol. O kasi, hindi na nila iniimbestigahan ang flood control. Ipinopocus ang ating isip, kinukondisyon ang isip dito po sa impeachment trial para masira ang imahe at kredibilidad ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya pinatigil eh. Kaya pinatigil yung flood control eh. Lahat naman ng kasalanan sa Davao ngayon. Ha? Yung mga negosyante raw sa Davao, kinakasuhan, ikinukulong. Pero hindi binabalita yan, ha?
0: Mula naman kay Ma'am Auntie Loy, akala ng mga law bender, hindi sila mananagot sa batas. Pagdating ng araw, iiyak talaga sila sa pagdating ng araw. Shoutout po sa family Edloy. Shoutout sa...
1: Sabi ni Rick Orasyon, oo nga, ang radyo ay ginugurgur. Ang may-ari ng RJ ay nagmamay-ari din ng Iligan Steel Mill. Nakinumpis ka noon ni Apo Lakay. Sabi ni Lorraine, Tita Kuya, Attorney Season, magaling talaga. Matalino, lahat abogado ni Vice President Sara kasi talo naman mga Quadcom. Eh, hindi naman mga abogado ang Quadcom eh. Mr. Google lang ang nandiyan na. Kaya nakakasagot dahil kay Google. Di ba?
0: Mr. Google.
1: Congressman Fernandez.
0: Wala naman kay Sir Danilo Torbeles. Good day po, Tita Carmen and James. Good morning. Tatan

0: ko lang po gaano katotoo na mga pumirma sa bumoto at naghudasan para hudasin si BP Sara Duterte na may biyaya daw na 2 billion daw sa mga pumirma ng yes sa mga kulokoy ng mga senadores na ito para ma-impeach si BP Sara daw. Eh, itanong lang po yan.
1: Alam niyo kung totoo man yun o hindi, inuubos ang salapi ng taong bayan sa walang dahilan. Kung yan ba naman na mga ipinamamahagi ninyo sa inyong mga kakampi, sa inyong mga kaalyado, ay inilalaan ninyo para sa mga programa na magbibigay ng hanap buhay, kabuhayan sa mahabang panahon para sa ating mga kababayan, eh baka lahat ng mga ginagawa ninyo ay makalimutan ng taong bayan. Ang ginagawa ninyo, kinakalat ninyo ang salapi ng taong bayan para lamang busalan, patahimikin ang bibig ng mga tao na lumalaban at naninindigan para sa tama, para sa ating batas, para sa bansa, at higit sa lahat, para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon.
0: Mula naman kay Ma'am Led Nonasa, binaboy ni BBM at Liza ang Pilipinas, pati Senado at MBA at lahat.
1: Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, si Vice President kahit walang decorate sa katawan, maganda pa rin, di gaya ni Liza. Buday, pangit pa, kahit punuin na ng mamahalin, pangit pa rin ha. Hindi po, maganda naman si First Lady Liza Marcos eh. Parang hindi lang niya na asikaso, di ba? Eh dahil yung bata, nakita ko litrato eh. Maganda eh.
0: Mula naman kay Sir Talking Hank, posible yan na may suhol ang pagboto ng yes para ibaba ang voting threshold. Dalawang bagay lang yan eh, suhol o tinakot.
1: Sabi ni Rick Orasyon, itong si Congressman Presley, alam ba niya na ang kita ni Sir Mark Zuckerberg, ang income niya ay 3 times sa GDP ng Pinas sa isang taon. Oh, ayan. Malapit-lapit na tayo, ha? Sabi ni Led Nonasa, binaboy ni BBM at Lisa, nabasa mo na. Sabi ni Rowell Claros, kinuha si Pacquiao para gawin parking ng insertion fund ang pamunuan niya. Ako, ano ba yan?
0: Sabi ni Sir Jensen Mohano, Tita Carmen, maraming magaganda na content creator ngayon sa Facebook. Grabe sa ganda. Anti-stress beauty.
1: Sabi ni Anna Gray, Tita, totoo po, nasa akin po ang picture. Como ako sa pagkabata ay laging well-dressed kahit ang damit ko ay simple. Kaya kong pagmukhang mahal. Aba, meron pong ganun eh. Kahit simple lang ang damit, kahit duster nga eh.
0: Malakas ang dating. Iba ang dating. Mula ka Sir John Observer, galaw-galaw na po tayo mga kababayan. Binababoy na tayo ginagawang tanga ng administrasyon. Ikaw BBM, kung wala kang alam o kinalaman sa mga nangyayari yan sa ilalim ng pamamahala, eh umalis ka na dyan para naman ang taong bayan, ang siyang taong bayan may alam eh. Kaya kung kontrolin, ayusin ang pamahalaan na lang para sa amin.
1: Final words na tayo, pero basahin natin si Lorraine. Tita, kuya, mga tulpo, mukhang pera lahat, sinungaling pa, mukhang pera lahat, walang kwenta si tulpo. Mahanga talaga po ako ni tulpo noon, pero plastic po pala siya, baluktot ang panindigan niya. Basta, senador, ano ba yan? Baluktot panindigan, mukhang pera, hindi dapat paupuin ulit. Huwag na, ibagsak natin yung mga alipores ni Marcos sa 2028. Wala na po tayong oras.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga puli ko, James Gojo. Lagi po sabi lahat yung pinigay niyo. Tama. God bless us all.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala. Nagpapaalam. Ha? At nagpapaalala, kain-kain lang po kayo ng itlog. Ha? 1 hanggang 2 itlog kada araw para lumakas ang ating katawan at umabot tayo, mga senior citizen, hanggang 2028. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.